0: SpongeBob Dinar kontra sa ginapropose katunay nga magakonektar sa Boracay ag mainland Aklan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay mga nangal, makamano-mano ta si board member Apple Kiope. Agrayang Espiris Lusot Antique nga nag-request man sa local government unit at malay agaton nga sanggo ng panalubigay nga kung pwede ko no. Rumaga tikenyo mga kasimanwa, libre kung magsugod sa Boracay sa ginasukod nga environmental fee ay iping malang natunong antike.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Oras sa Pilipinas, may 1 minuto nagtaliwan sa oras galas 8. Hawan-hawan ang tanimensahe.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag standby ha, ay karon istoryahan taman doon natabo nga meeting. Hindi ko nga ni masayran kung matuod gid man niya sa Subic ra or sa Manila Peninsularyo meeting ra. Ay kundi LMP, League of the Municipalities of the Philippines nga Assemblya. Kung nagtariwan nga daw sa Clark. Sa Clark ba ga? Sa Pampanga. Surutanan nga mga mayor, igto. Ayon ang presidente at LMP Aklan, rong mayor na ito sa Kalibo, Mayor Jory Socro. So, may nasagap ro ako nga satellite. Yeah, okay. Satellite image, so eh. Nga meeting di avance. Suno, sa akon nga pagpangusisa, base sa nagkarang satellite image nga ra, na-captured. Hey, sa Subic ko no. Pero daw hindi man da sa Subic eh. Daw tanaw ko matsa sa Manila Peninsula man da. Aga iya sa meeting abi hey iya si Mayor Jory Socro. Si Mayor Chudosyot Libakaw. Si Mayor Ogi Inirot naman siya. Si Mayor Dinery Paul. Grabe ha. Igto ka man Mayor Dinery Paul. With Congressman Jojo Ang at Oswag Ilonggo ag former Congressman Ted Nonong Haresco. Pero wa ko makita do itsura ito sa meeting ni Mayor Alan Daguhoit Burwanga. Wa ko man makita ro itsura ni Mayor James Solano Itnabas. Wa ko man niya ni makita ro itsura ni Mayor Simonet Peralta Francisco at New Washington. Pero si Mayor Michael Ramos, igto man sa nasambit ng meeting. E ang pangutana, ano ang ginmitingan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Karon lang galing sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba, Banwa. Good morning anay kay Ma'am Gima Tolentino, kay bungson nyo sa Marikina City. Good morning gid Toto AJ Villanueva Hawod. God bless ag more power. Arriba naman siya. Tiin yung arriba ginasangagan pa. Ha? Bisan pag-adapt ita nayang arriba naman siya. Ay kahapon kuno hay public hearing may nagareklamo pa. Nga mapagpasudla sa public hearing. Sara yung pag-adaptar nga ra it arriba naman siya. E kundi may bagong kalibo kita. Bisan luma pero bagong gihapon. Bagong kalibo kita. May aton nga pangibawaw nabas. May bumba malay kita. Ano pa dong? Ano baro banga? Mayor Boy Redison, Vice Mayor Stanley Makahilig. Ano baro anat banga? Libakaw. Ano anat Libakaw? Balete. Enchanting Balete. Ano anat Altabas? Anat Altabas ay pula puti. Pula puti. Ano ba anat Altabas? Mayor Dinery Paul. Ano anat Madalag? Ano anat Madalag? Leso. Anat naman siya. Gusto nga i-adapt din. Arriba naman siya. Eh, ba't sa ginasangagan pa pati pag-adaptarit, arriba naman siya.

Good morning, Gid. O, aling kay Junior and Vega. Engineer Bernardo B. Ray Moises, welcome October 1st. Oy, 86 days na lang, ag Christmas Day na. Ah, kabuhay pata. Engineer Bernardo B. Ray Moises, kabuhay pata, 86 days nga ron. Thank you, Lord, for carrying us through September. May we enter October with a grateful heart, renewed faith, and trust in your plans. Amen. Good morning, Gid. Kagawad Michael Villanueva Solina. Pero kayo na doon may signal, imaw. Oh, karon lang mga nangana. Pagkatapos ads na ton, balikan tayo, imaw. Good morning, October 1st, tinda, yasamon sa LA. Matanaw tanay ito komentaryo, aga maambon niyang kita iya, manami, chimpo. Ay, iya kayo na nag-ugan. Pero makaroon nag-okay, okay naman. Pero kayo na, grabe rong buboy ito ugan. Kay Mangtas Roaster, good morning mate. Kaya Mr. Oscar Chodosio na sa Tambak Barangay Hall, una sa mga official ita Tambak Barangay Council, ang mga staff ita Tambak Barangay Council. Kaya nag-monitor makaroon sa Tambak Barangay Hall, good morning Gid. Una kay Kanday Oscar Chodosio. Kay Siya, good morning Gid, Siya. Chinitay Buraza! Ang satanayin ko ng listeners, ito Radyo Todo Aklan. Good morning, Gid. Direkta sa Pungsod, Thailand. Oh, good morning, mga taga-Thailand, yung mga klanon. Jet, wala ng eleksyon. Anong wala ng eleksyon? Hindi pa. Ginapasabat. Ginapasabat ita Korte Suprema. Arong Palasyo't Malacanang. Agarong Kongreso. Petisyon ni Makalintal nga gina-question dong extension ita term ag postponement it election ita barangay Sanggunian Kabataan. So hugaton naton ha. Hugaton naton. Tanawon ta ko na makarangkada rong petisyon nga rat nampril ag ni Attorney Romy Makalintal. Dayan ginapangayo nga TRO or injunction. Good morning man sa mga taga Puok. Una sa mga Samson ag Sarabia. Una kay Mr. Randy Samson Sarabia. Dating SB member Longlong de Asis, nga nagamonitor man. Wata sa nabas imaw. Igtot ay mamakaroon sa Pabia sa Iloilo. O galin ka una sa Pabia Iloilo, former SB Longlong de Asis. Si inyo man nakaspat imong satellite. Nabantayan na bagyo gali. Igto sa kwan. LMP meeting, aga meeting igto nanday Congressman Jojo ang Contenaresco with several mayors, mga opposition mayors, pero ibang mayor tibyog. Siyempre tibyog si Mayor Juris, pero igto imaw. Tibyog man si Mayor Bulldog Ripoll, pero igto imaw. Igto man imaw sa meeting, nakita ko Kay Madam Rosie Isog, karon nang galing. Plaster ta. Madam Rosie Isog Sandagao, good morning, God bless man. Kapitan Bernabe Boy Aquino, Cap, sa Bacausor. Blessed Thursday morning, Gid, everyone. Goodbye September and thank you for all the memories. May this month of October be a good month and bring smart and happiness to everyone. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Gid, ng Rolin Goyo Tabor. God bless it and family. Thank you, Gid. Kainong Noel. Kay former barangay captain Eupemio Tem de la Sena. More power gate cap. Una sa poblasyon makato. Kay SB Nini Nerly de la Sena. Kay Erica May de la Cruz. Good morning gid, Madam Erica. Kumusta kagon? Kumusta ng buhay-buhay sa Sikim po? Kay Toto Ralda Jordan. Good morning. Pa-shout out sa Crispino Agnavarete family. It Ibaw. Leso. Good morning, amigong Jet. Pabate kay Wood Sticker Francisco nga nakamonitor makaroon sa IPB Live. Ali kay Dr. Jones na sa Mabilonyo, Washington. Wa pa natapos do cementerio aga crematorium. Uma amoy patay na. Patay pa tagin implementasyon ng monitoring. Pati nga ni transfer ita papeles Engineer Bernard. Ani sa tag-anat yugta pagdo sa munisipyo bayad yut arong agugtay. Rokwarta tahay naubos yung tahay, wa tagyapon may transfer dong dokumento aga
ginpangutana ra during the budget meeting kung nagtaliwan nga daw, it's ambilog man sa mga official

0: kalibo hamat wa tagyapon may transfer mana. Dungagan kuringugta nga ron sa munisipyo ay dong 12% ha? Itapundo sa inutang hay una utakin nyo agamat wa ta ah, may transfer ay hagastos ako nung kwarta.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
0: Ah, ay paano ron? Ay nako. Good morning, Jet. Isipan na ninyo. The operator at driver ko i-trike. Wagon gani kamo get out franchise. Itaon nyo sa i-trike do transfer it mga franchise inyon. Kita-kita kita sa 2028 may ni Pidoy takbong pogi. Oh, nakibot ako kuray nga nga Solaris nga, Polaris nga. Ah, garo gina anat ang gina pangayo pa man ay authority to deploy i-trike ko ta. Ag anong kabatol niya may natabot ang meeting-meeting sa Roa City Capes? Sin or nag-meeting-meeting sa Capes? Ano na istoryahan sa Capes? Sinong SB dong igto sa Capes nga nag-attender? Ha? Ay according kay SB Matt, hey bati na may natabot ang meeting sa Capes. That's why nga bukod that presentation ita Polaris ah, kung anong gina-offer kundi authority taro gina-pangayo authority to deploy e-trike ag franchise taro anong gina-pangayo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM
0: Radyo Botang Bagon todo. May natabot ang pag-uistorya hay sin o gumatarong pumaldo.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Sino? Kennedy de la Cruz Ablaon. Good morning sa estansya. Buenos dias, amigo. God bless us all today. Another chance for us to do good, to glorify God of Abraham, Isaac, and Jacob. Good morning, Gitres Hermanos. Bujong Inday. Happy monitoring na sa DYGG Bujong Panay. Arriba libakaw man, amunia boss. Arriba libakaw man ninyo. Haman, matsa, hindi man nga ni makaariba rong libakaw. Ha? Matsa rong libakaw ka to, Ruilim Yaba, Sumil, hindi na niyo, ag libakaw makaroon ay, may ginbag o ba? Kung may una siguro, sangkiri gilang, ha? Nga pagbag o.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
0: Gani, kabay pang makaariba man ka mo, mga taga libakaw. Ha? Umariba man abay ka mo, una ang kinyo nga mga potensyal, potensyal nga hydropower. Una on kinyoro mga prutas. Una kinyoro abaka. Di gyapon ka mo makaariba. Sin dong problema man? Sin baro problema Ruilim Yaba? Kay Ma'am Evelyn Iges, good morning gid. Kay Jerry Pronton Ritoran. Kaibigan Jet, guwapo gin man ang Banga clan at ako ang pinakagwapo sa Banga. Anang tindahan kun mahuman guwapo man anang tindahan 250 million Mayor Boy Redison, Vice Mayor Stanley, SB Robin Seraspeser, saan o matapos inyong kuan nga ron Banga Public Market loan man doon 250 million yan loan man doon nga ron ita Banga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo.
0: Pauna-una ka mo, panauna ka mo at kalibo. Good morning, Jet. God bless you always and stay safe. Thank you again ang Alona Cristobal. Blessed morning man, Ante Kumari, ag kagawad ng Sisoto Season, una sa Tambak. Madam Irene Roldan, good morning, Jet. Nagpangkota na kayo naman kung sumilit. Ah, nag-fluctuate ng kuryente sa transmitter, kaya naduga kami ta mahaba-haba tapamang minutos kay ina.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo
0: Todo. Good morning, Jet. God bless man nung Rijeri Bukan una sa Mubo at mayadgid nga agahon kay mo, Jet, sa komentary mo nga mayad nga mag info sa tanan nga mga tao si Bilog Itaklan. God bless you all. Thank you man kay Jerry Pronton Ritoran, kay Kagawad Robert Luis Kahilig. Kapi kita, Jet, aghabang kapamati sa programa ni mo, watching sa Katipunan, Binary Point, Boruanga, Aklan. Thanks, Jet. Sin orong inaristo sa Boruanga, nga empleyado at munisipyo? Kagawad, Robert kay Robert Luis Kahilig. Sin orong inaristo ng empleyado at Boruanga, nga may kasong malversation or technical malversation or malversation of public fund? Ah, nga inaresto banwa. Butamagon, may warrant of arrest. Agrong piyansa pa man, daw nag-aabot-abot at mga tunga sa milyon. Sinong empleyado, ngaro edad 57 years old, ang inaresto sa kaso nga technical malversation?
1: Walang inaatrasan.
0: Butamagon, violation of the Public Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Una sa Borwanga, sin... Oh!
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Amay ni Irene Roldan. Arriba, Kalibo Public Market. Arriba. Ay, kabay pang maka-arriba ro ato niya tindahan na. Pa-shout out ako sa Maban Pamili. Sa Mabilo Kalibo. Pirmi nagapamati, Radyo Todo. God bless po. Thank you again kay Annabel Magno Maban. Una sa Mabilo Kalibo. Problema, boss. Barato lang suni. O nga ni eh. Kay Mike Makabinta, good morning kid. Wood sticker. Transparency and inclusivity are important in any public hearing. We hope that in future consultation, all concerned people's organization will be properly informed and given the opportunity to participate. May punto ka man, wood sticker. Ha? Dahil public hearing man doon eh. Hindi naman kinahanggan yung imbitahon. May invitation kagid para makatindir kahit public hearing.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Importante mag-iligo ka mo sa binyo at public hearing. Ambay ni William Aceras, March 2027 matapos yung Banga Public Market. Ba? Gapit lang eh. Anong kita makaroon? Oktubre na. Tunga sa nag-on pa? 6 months pa? March 2027 daw, matapos yun nung, di kung mag-March 2027, ay, basi kung mauna ro Kalibo. Ay, do Kalibo ko no, basi kung before December, matapos eh. Tara mo tabi, before December ko matapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, shout out yun o, Tres Hermanos, aga imong pamilya, din kay Wood Sticker. Morning ulit, Dajet. Pa-shout out ulit kay Tomas Loloy Tihada aga Jirel Salvador. Always nagapinamati gid pirmi ko ilang inyong estasyon. God bless. Thank you gid. Thank you man uman. Madam Annabel Magno Maban arawuman maskin magmaganghod boss. Gap pagatyan ko produkto sa iugta ay palin sin o may problema. Oh, sino nga may problema? Good morning kay Kagawad Irene Silva Gonzalez o nasa Bacausor. Kaya J.Michelle Crispino. Magamig abiya malang kami sa Ibaw. Kay Tatay Sunny Crispino. Nga bagay, nga nagkakapi-kapi. Good morning din pa rin J.Michelle Crispino. Kay Victor sa Kapanyo, sir. Good morning. Dayon bang eleksyon? Hindi pa sigurado, sir, kung madayon ng eleksyon. Wa pa may TRO eh. Pero optimistic matarong nga mga nagapetisyon nga magpabordong Korte Suprema sa andang akwan. Petisyon para issue one sub TRO or injunction. Pero hasta nga wak tata TRO, ay wak tata eleksyon. 2028 pa ta. Pero pag nakabaw TRO, hambang it kumilik, wa masanat mahimo. Kundi, padayon ng eleksyon kung makabaw TRO. Roman nga nagpetisyon. Pero sa makaroon, wapat sigurado kung madayon ng eleksyon. Dahil nga may layi, abing nga nag-postpone dito eleksyon eh. So, hasta hindi makagawa rong TRO or injunction, what eleksyon? Kay Ixjan Briones, good morning, kid. At kay basikon na animal hearing, abosman, bukot welcome daw nga iba. Basik crocodile hearing na tabo, nano. Ay, wak ko na sa invitation eh. Ah, wak ko na pala, napalahit invitation kaya pwede magsugod. Ay, public hearing, ani.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ah, sigurado nga mauna rong opening salbo. O, base ko na mauna pa opening salbo kaysa Kalibo Public Market. Ay, sigurado mauna gid opening salbo. Opening salbo, abin, November 3. Ah, Kalibo Day to. O ay doubt nga matapos si October doon nga tindahan. Hindi pa nga siguro matapos si December. Pero kung butangan na narot mga daywang gatos nga tao nga magtrabaho, ang kompleto ng materialis, o, idiyon, nabutan it katapos at October, tapos doon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Dati, sagahon lang dumahina iya sa amon. Makaroon masing gabi ahay, kabay di mabutan it sambilog nga golden anniversary or century anniversary. Rong MKWD. March 2027 yata rong target ita completion na jet ita banga public market. Target completion pagataron. Target. Doon man, di ba nakabutang sa alat kalibo? Target completion. 2025. Di ba? December 2025 or November 2025, target completion. Umabot, ha? It 2026. February man ko, no? Ay, nag-extend. Pag Pebrero, nag-abot it July na naman ko, no? Pag abot it July, hindi na naman ko lumada yun. September na naman ko, no? Ah, aywa, matapos September, maybe November, maybe December, maybe never.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano pa lang yan? Target completion. Ah? Perde takamot kuan. Road widening sa Ibahay. Nasa may Tagbaya. Dahil doon nga arong start ita project July 2026, ha? July na kumpisa. Doon nga road widening una sa may Tagbaya, Ibahay. Roon ang kumplisyon sa inyo kanalin, March 2026. Hauna pa. Doon nga pag-umpisa. Hindi, nauna pa natapos. Wapa na kumpisa, tapos yun ta. Hey, start ay July, natapos ay March 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Tanawan nyo mga billboard. Ina, sa kwan, I don't know ha, kung binailuhan nyo na narong billboard una. Ha? Date started. Ha? July 2026. Target completion, March 2026. Ha? I-correct nyo abi ron. Sino contractor ka ron? Monolithic. Pag i-correct nyo yung akwan nga ron, tarpulin nga ron. Beautiful ba nga? Daw, Arriba Ibisan man lang. Arriba Ibisan man. Di ba rin, sa kapis man na to? Okay lang, sa kapis man ah. Dapat, rubroker nga ron sa gugta it mga beg, agkim pa sa nalook, nga ginbaligyag na baka itilzeyo hay kasuhan. Hamakin mo nga suno sa broker nga ron hay wa it mga tenants rong gugta. Pagkatapos, abo tagaling tenant rong apiktado. Pati rong LGO Kalibo, may sagabton man dahil wa ka... Wata sana nag-usisa ang nag-imbisiga. Ede, makaron, si your majoris nung nagasagap it mga problema. Isang ka-broker yan ko eh. Broker ito yung nagugta, kagin bakit munisipyo sa Nanook. Broker, kung inbaligya ang nagugta ni dating Mayor William sa itong munisipyo. Agrong broker, kung rin nga ginatindogan it cementerio, ag krematorium. Isang ka-broker gang. Di matsabag oyat ang bagay. Building man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, good morning, Jet. Paki-update na lang imong satellite, nag-drone ni mo. Delay na masyado. Si Esmerald Martir nag-pangutan sa pag-convince ko i-try ito sa Rua City. Ah, imaw gali? Eh, katanon tayo, imaw. Ano na istoryahan nito? Haman taga kapis kanaron nagboto bilang SB member ya sa Kalibo nanoron kinangan nga magpapresko ni Mao karon ha si SB Apple ba na kontak mo dong karon ang pagbalik ka karon lang si ipangutan na ta kay SB Marte ito ta mentionar mo nga kan SB Marte sa leadership abi dapat missionary magawig dagat utok para sa development it nasasakupan tama man. San o gani ang opening salbo sa Kalibo? Matsa November pat ano? Yamat gid. November 3 isabay sa anniversary it Kalibo. Ay November 3 Kalibo Day. So November 3 man dong opening salbo it Kalibo at Atihan Festival 2027. So posible na ba din October nga ra eh. Alas 8:25. Hatod kinyo Tenebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo or cup ng Ginebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Todo komentaryo. Todo
2: komentaryo. Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsa na, lo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng selyo ka
5: para sa Senet Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. More power.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik

0: Suling Store, Capital Site, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Todo lang komentaryo sa Ugala ng Katotohanan 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.42 na. Iasalin niya si Sangguniang Panalugan Member ag Chairman Ita Committee on Laws, Rules and Ordinances kwa aton nga Sangguniang Panalugan SP Apolinar Apolquiope. Kore ang letter reply it DNR, at the same time letter reply man it the PPP Commission sa gina-propose nga Boracay Bridge nga umani it opposition hindi lang sa ato nga provincial government at LGU Malay aga stakeholders it Boracay sinuportahan pa nga nila it iba pang probinsya aga mga organisasyon anor sabat it PPP Commission ag DNR sa magkabugag resolusyon nga ginaprobahan kwa itong nga sangguni ang panalawigan. SP Apple Q Officer, good morning, SP Apple.
8: Good morning, Jet, no? At party rikaroon, no? Ay, daan nga sa bat atong DNR. As tama na makaroon, waman mana kami kabaton it mga application for any mga tenorial agreement.
7: No? Okay.
8: Meron ko na naman kasi mga application na nung magdikaroon o naangot sa ato na ginatawag na Boracay Bridge.
7: Mm.
8: So, doon yung busabat it, DNR. Ngani, na yung ginote yung namon datong nato ng danga letter, gin-acknowledge, at inote anay namon, no? Oo. If I namon doon, na kaibahan ko mga na yung sa'y natin partil karon sa tulay nga ron.
7: Ngayon, bisan nga request for ECC, Environmental Compliance Certificate, Environmental Impact Statement, wa it na baton, rong DNR?
8: Wagid, wagid doon hanggang sabat. Bisan ano ko nung klase na application na hanungod sa Boracay Bridge, ay wa masanda it may na baton.
7: Okay, ngayon, wa masanda at aktuhan, dahil wa masanda na baton eh.
8: Yes, oo, correct.
7: Okay. Magto kita sa PPP Commission. Ay may inyong resolution address sa PPP Commission ay public-private partnership na yung propose nga ng proyekto.
8: Ang natanahambal at PPP Commission ay hapublish yung ako ng Nandaro Kwan doon na yung party rikara sa Boracay Bridge nga ra in so far as the PPP Commission is concerned. Ay ha-approve at adik ko no it PPP Commission, ha-approve at Commission do anang agreement with na yan San Miguel Corporation.
7: Okay.
8: So rin lang ng sabat. Oo. It PPP Commission. Nani nga na-publish yung Ananda to ano nga ron, do yun nga ron na nayang agreement.
7: Agreement. Aga, maliban ka ron, wa bagin na explicar ita komisyon kung paano umabot sa nasa punto nga nagkasugot sanda ita San Miguel Corporation sa ring project nga ipaagi sa sangka private-public partner, partnership. Ag, anong eskema? Anong klaseng PPP kontara?
8: Akin ato nga tandaan budget, no? Kutayang pataran ni Secretary Bunuan nga medyo hakibot nga ni Kikakara ay gulpi kataran na nagwa nga may agreement ko ta. Wa nga ni Karaha patawag ro mga stakeholders, no? Especially ro representative ng province or even the representative it na yang malay. So kibot kita kita kara gulpi kata nga nagwa nga may agreement ko ta sanda. Naging approve ko ta it na yang PPP Commission do anang rang application it San Miguel. Remember nga ro daya nga ray unsolicited proposal da?
7: Correct.
8: Wara it wara gin advertise it na yang PPP or PPWH na part baka aton ng mga priority project.
7: Mm-hmm.
8: So this is an unsolicited proposal na binduso it na yang San Miguel Corporation. Oo. So wala nga ra it endorsement talin sa Bisansiin do daya nga ra nga project. So that is why nga nahugog imo sa unsolicited proposal.
7: Nakita ba ninyo ginatawan ba kamot kopya ita agreement it PPP? Kung anong klase ra build operate and transfer, joint ventures agreement, ano ra imaw SP Apple?
8: Do yung bitanani eh, mamingaw ay kabuhay ra akong pinangayo karon. Ay sa karon wa man kami ginataw eh. Never give the PPP, nagsabat ka mo, party ni Karon, no? Sa request na Ron. That is made after nga sa Iran Ruta na to, na may underwritten agreement.
7: Aga, so, kunta ay, kunta kung may agreement, hay ka parte ato niya probinsya or LJO Malay?
8: Oh, at least di na yung modesty ba nga, nga i-info nga kita nga, paano makagali may makarangan nag-propose. Ay makaraya, ay ano kung tama na rin inyo karang mga ika-comment, saan makaroon yung lata kung tama na kortisiya.
7: Actually, una nga ni, mandatory nga ni una sa kwan eh, sa local government code, sa state policy, di ba, SB Apple, nga ganahambay yeah. Nga kung may mga proyekto pro national or privado man sa sangka local government unit, kinanganggid nga mag-agi sa local government unit concern.
8: Yes, that is very, very clear.
7: Mandatory consultation, ha? Mandatory consultation, una sa state policy.
8: Yes, una di taro nakabutang sa local government code natin. Gaya nga ba, no? Again, I would like to na yung emphasize, Jet. Tuwa ra it endorsement halin sa NEDA.
7: Okay.
8: Ato, nga dip-dip won makaroon. No? So, wa kita na mo pang sa ana na regional na endorsement at NEDA.
7: At the time si NEDA, doon NEDA director at the time si Balisakan, di ba?
8: Imo man gyapon.
7: Imo man gyapon makaron.
8: Makaron.
7: Okay.
8: Oo. Imo man gyapon. Pero, wa ra tungod na ni nga bukon imo ra priority project, wa ra nakabutang sa menu itaton na DepDev, itaton na NEDA. So, doon nga ni Ron na makakibot nga ni makangangawa nga despite the fact no, nga bukong imaw it priority project ay kadasig pero pag approve it anang unsolicited proposal nga.
7: Wa man nga ni Ra it na endorsement na rin sa Regional Development Council, di ba?
8: Yes, wa nga ni Ra endorsement na rin sa the regional office.
7: So, ano makondong status? Anong status ita proposed project? Masa pinatay temporary?
8: Kung aton nga tanawon, no? Kung aton nga tanawon, ay hasta pa yung imori karon, no? Kuha man yung mogin na hugada at San Miguel because nani of the opposition nga nga yung ginpresentar naton sa it makaron. So, mo nani ginamonitor man namon ay daya nga ra nga sabat ipipit mabuhay, actually mabuhay sa tanan garon naging publish.
7: Mm-hmm.
8: Do yun nga ron na nayang agreement. Do problema karon ay bukon kita ron itag, kung atong sundon dry, bukon kita itag, ano nga nito, karatag final,
7: uh-oh,
8: no? Na una kanan nakaspecify kung ano imong klase,
7: mm-hmm,
8: ilang persento, mga maurong baga kanan. Madatuta nga to, medyo kwanyang taron eh. Medyo andalong gitaron na mabuhay pataron ng dana din na estudyuhan.
7: Kung sa bagay, dohambay ni Don Ramon ang during kwa ng meeting, nanday Congressman Joven, Congressman Jess, ag Vice Governor Anay Buikimpo, ag si Governor Joen, ay kung ganyan na merong strong opposition, eh, wag muna nating i-implement sa ngayon.
8: Kung sa istorya sa kanto, dito ay katibuntot ko sa...
7: Ay, doon naman angay. Malay mo, magbago yung mga opisyal ng Boracay, magbago yung opisyal ng Aklan.
8: Doon yun, do problema karon ka na eh. Panawaron, pabulakan ngayon, makaroon na problema na na.
7: Ay, maura man natabo sa proposed hydropower project sa Nabaoy. Dahil ko strong opposition, ay pinapahuway mananay. Mga 3 years, iba siguro nga ginpundo anay. Pagkatapos, sa 3 years, bumalik ko na yung sanda.
8: No. Ay, pero ako target kapating, iya ko tabira, una ko tabira sa radar ni Ramon Ang.
7: Correct.
8: Daya na rin na tulay.
7: Mm.
8: So, ako talaga pati, kara nga, hindi tara mo mag-ungkat.
7: Ay, oo. Gumastos na imaw. Gumastos na imaw.
8: Yes. At part tabira ka anang kuhan eh. Part tara ka anang plano ba?
7: Hando magdumot. Kapartit ako ng hando magdumot.
8: No, umadjet no tanawa ba ga? Hanat baksun muruana nga rang property tax and resort.
7: Oh, na ba? No? Ano na ga 600 almost 700 hectares yan.
8: Oh, di karon. Hanat baksun murun. Kung wa ikaw ginaplano ri karon nga grand plan because that is part of the grand plan for Boracay.
7: Ag next year yata parang may pre-sale yuta sanda.
8: Ay, posible taro na yung actually, tayo din naman at country resort, naging baligya taraan ay not necessarily naging baligya, naging partner karo Alpaland.
7: Mm.
8: Alpaland ni Nayang Ungpin.
7: Oo.
8: No? So, pagkamatay ni Ungpin, medyo waunda na doon, waunda sa Alpaland na interest, ay binaligya taro ng dasa San Miguel. Binakay man ni Ramon Ang. Because, sakita na nga ni, tanawa ba nga, imaw ba operate it airport sa Katiklan?
7: Hmm.
8: Makaroon. Oo. Oh. Madali, siguro may mga
7: March. 8 years pa imaw. Actually, return. March do target nga matapos do kwan, ma-operate do rin nga bago nga passenger terminal sa Union Abas, March eh. March 2037.
8: Yes, because that is long overdue eh. That under concession agreement eh, 8 days before.
7: Hmm.
8: No? Ito pa kapatalo kaapit. ATO is for may concession agreement. Ito dali sa mag-explore doon. Siguro na 8 years lang karong habilin.
7: Oo.
8: Ay imagine, bago nang dapin natin doon yung terminal, ay pinag-utarandang ha, kwarta.
7: Tagdali
8: lang. Kanyang terminal meron. Ha?
7: Tagdali na matapos ro concession agreement. Dali na matapos
8: yes.
7: Eh. Yes. Concession agreement, ay mo po yung sana nag-umpisa nga mag-construct ko bago nga passenger terminal. Ayos na.
8: Yes, oo. Oh. Oo. Oh. Ta. Tabo ka pa karoon doon conditions, mawa nang damamit sa anda na rin na concession agreement.
7: Hmm.
8: Na hasta makaroon, uwa pa tanang daroon ma-fulfill, uwa pa tanang daroon ma-obligay kung sa atong hinambaan ba?
7: Ay, pero wagit
8: na... Pag-inog lagi karoon.
7: Pero wagit na ma-piersa si San Miguel nga i-comply tanan o ginkasugtanan sa concession agreement.
8: Ay, do yun nga ni, karoon do problema. Because, do, anay ko ta karoon makaroon nga kahambare, ka-up.
7: Hmm.
8: Ay, ka-up, remember, ka-up. It's a government-owned and controlled corporation. Oo. Corporation yung taray mo. So, aniraan na tatagawin na target. Ganun siya man. Ay, doon nga ni Karong Dumamingaw. Hasta makaroon din, dit, no? Giran to ikaw. Hasta makaroon, wagid kami kakita ko kontrata ng Dakara.
7: Dahil para masubo karon.
8: Kabuhay kami man karoon ng pinangayo. Doon yung association agreement. Ay, hindi naman kami ka-demand. Tapos we have na kayo market.
7: Hindi yung masana mapilit abi nga mag-submit kinyo ta kopya ko agreement eh.
8: Yes. Because the airport abi is owned by the one eh, by the Kaap eh.
7: Mm.
8: Ang dataderon eh. So doon karoon doon maminaw. Na sambilog karon na hasta makaroon wa nanda pagitama obligahin sa katiklan.
7: Mm.
8: So pag-transfer ko ro yung naroon katiklan elementary school.
7: May budget na 200 million. Actually may nagdawon sa bidding. Si JC Tamayo eh, yata.
8: Do yun may nagdawag nga niya sa bidding eh, kung hinunong patananda po umpisan. Do yun karon do problema ay kasayod man kita ko style it na yang San Miguel naon. Bago sa nagagasto karon ay andaan ng kitaon, andataan ay nga, kinansiyan do kwarta bago na nagagasto.
7: Do masadya pa karon ay 200 million budget, gin-dive ita winning bidder at 106 sinta. Ay ito kung paano na obrahon do 106 sinta.
8: Ay do yung panani karon do sambi. Do yung panani karon do sambilog.
7: Kumide tagakatabo. Kumide tagakatabo katul ba karon? Paano mo ito Brahondo project nga 200 million sa 160 million?
8: Do actually, kung ako takaroon magtanaw, Jet, no? Dapat karoon doon DPWH should come up with a department order na hindi ka pwede nga magmakaroon yun.
7: Mm.
8: Because, kung tanaw na ito, on face value, tanaw na ito, aba manahin nagbarato ka.
7: Mm.
8: Ang kaganan siya, tama na karo, makasave tama na karo ng
7: gobyerno.
8: No. No. In the last analysis, in the final analysis, perdi ng gobyerno, perdi kita, haman, hindi matapos ng project.
7: Correct. Kung matapos man, so, ay, the quality, ay, wow, tar, substandard yun.
8: Ay, hindi ang magpatigit na matapos.
7: Sa 160?
8: Hindi ang magpatigit na matapos. Ano pag dive na ron na dito sa sita po sito, pila percent doon?
7: Aba ko, sir.
8: Ha? 30?
7: 40? 40? 40?
8: 40? Million? Ay, mauna mo tapos. Ang pundasyon, gato ron, kasi pati ako. Doon yun yung rumobra. So, anin, ano naman, ano, ako nga ba, na in the last analysis, pwede kita. Ay, mabubra naman, madugang naman kita budget.
7: Tama. Agkabot ang project nga makaroon na tabo. Bitin.
8: Ay do yun nga nira kung na dapat the Department of Public Works and Highways ay mag-come up at department order to address that problem.
7: Mm-mm.
8: Because that is already prevalent. Bukod niya at nagkakatabo ay aron sa aton. Ibilog siguro Pilipinas mga nagkakatabo.
7: Oh, yang ani, yang di kita magayo, yang kita sa aklan ya sa kalibugang. Oh, may mga project na nakabitin, di ba? Di matapos-tapos.
8: Ay paano nga ni matapos ay? Tungod nga ni karon.
7: Isipa ba nga daiban it contractor ita 25-30%. Paano mo tataposon no project ga dive ka 30% sa 1 million ay buon mo 700 mil? Di ba?
8: Oh. Ay, ano rumahuman ni mo? Ay, do, na yung scope of work karon at kaibahan ko anang na yung posting hay. Do yun yun. Ni mo, pila malang karon do contractor's profit.
7: Dati yata, mga contractor ganun, nagdagaiba nito sa mga 5%. Pinakamataas yun ta siguro mga 10. Bibihira lang anik ito mga 10%. Makaroon, 30, 25.
8: Katuan na yung 70% pinakamatayog.
7: Oh, 70. Hmm. Okay lang, 70% pero 20, 25 ba o? Malisod na. Kapatapos ita 25% at agiro imong dive, bawas?
8: Ay, doon yung nani, karoon doon problema. So, doon yung jet, no? Anyway, doon yung daton nga, punta hapon.
7: Ate, matsawa man na. Daw sawa ay man gali ah. Daw sawa ay man, doon ang puro sabat na matsawa man ah.
8: Nani? Oo.
7: Sir, last day, sir, ano rock one response it is pia clan ko is pia resolution 555-2026 nga nata antike? Dahil nga kaibahan ka mo, saan nga na-request nga libre hondong taga-antike sa environmental pay kung nga taga-tabok sa Boracay?
8: Ay, amon doon nga ginayanot, anay, ay i-refer pa pa namon doon, bukong tabiron it, susanggong niyang
7: pangyay. Ay, anat munisipyo, taro environmental pay nga ra, bukong matanat province na?
8: Oh. Ay,
7: pero una, gasukot sa anat province nga terminal?
8: Oo.
7: Senda sir, ginreaper na sa komite?
8: Hello?
7: Yes sir, sa komite na nga level makaroon? Sa komite na?
8: Uwa, ginote pa namun doon ay si pre-address pero ano takaroon na anat at munisipyo at malay.
7: Ah, okay, okay. Yeah. Kay bahan, nabi ka mo, yay. Andas ang gunang panarawigan o baklan eh.
8: Nani, oo.
7: Pero anat at malay ra. Depende na sa malay ah.
8: Oo. Oo, ah, okay. Hindi takandaron.
7: Sige.
8: Okay.
7: Doon mo lang, sir. Thank you, kid, ha. Ispiapon.
8: Okay. Sige, sige, Jeff. Anytime, anytime.
7: Thank you, kid. Board member, Apple, Kiope, Chairman, at Committee on Laws, Rules, and Ordinance. Kuhatong nga sanggo niyang panalwigan. Nagtuod sa itong oras, may 1 minuto. Nagtaliwan sa oras ka last 9, eh.
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
7: Ay, nako. Todo. Good morning, inay. Kaya Toto Bobot Berte. Bobotski. Good morning na sa Mabilo Kalibo. Ma'am Lota Cretencio, good morning sa mga taga Buruanga. Kay Andrio De Luna, good morning pa shout out kami sa The Boss Barbershop. Nga nagpamati habang nagakapi-kapi. Good morning man, maligayang Pasko, Tatay Jess Alcomendas. Ang taong punong-puno ng pag-ibig. Patamyaw man dong mahugod nga barangay Tano Dital, ibaw leso nga si paring Noel Aguirre nga nagapamati ginimaw kimo makaraya sa andang bagay. Good morning gid una kay Mr. Noel Aguirre sa ibaw leso. Thank you gid Jamisel Crispino. Sa mga taga Tabayon Banga, good morning kay Manolito Manalo. Kung kasinako kamo kung hinanong mahuman tindahan nyo, manguta naman ako. Hinuman matapos amon tulay sa Libakaw. Ah, doon din kami kasabat sa Kalibo. Ah, kung saan matapos yun yung tulay sa Libakaw nga ron. Habat ka boy buhay man matapos yung tulay nga ron magugba. Ah, kay Rami Garcia, good morning kid. Shout out daw kay Terence sa Itman of Altabas. Kay Ma'am Puli Sabal, God bless you always man. Ma'am Puli, Agasar Ed Sabal sa California. Jan Roldan, o nga naka if believe, thank you gid. Kay Mr. Alberto Oreta, una sa Naluok. Sir Noel Banjola, blessed Thursday. Brando Santisas, o happy listening daw kay Randy Santisas. Una sa Malay. Vince Cristobal, pa-shout out sa A&A Hot Pandisal. South San Junior, Washington. Thank you gid. Thank you man kay Vince Cristobal. Kaya nga ni PPP, tawag ka ron. Pulo pungko, pulo perma, pulo pangwartaman. PPP. Kaya dating kagawad, Mila Inosensio Taiko. Good morning, kid, Cap. Mila Inosensio Taiko at Olboswang. Blessed first day of October. Jet, no to Boracay Bridge. Hindi na bago isip ng aklan. Suwapang kaman sa ay siyempre si San Miguel sa mo negosyo taron eh ha kung ninyo matang pasugtan ni Mau walo tayo San Miguel ha masugod ag masugod tayo mo pag pinasugtan taron masugod ag masugod gila tayo Mau do pag bakay nga ron ito almost 700 hectares nga gugtao na sa Minad Malay patyo taron it mabaho nga plano actually hindi man magbakay at maroon kagapan yung ugta nga what plano, what ginapananaw imaw?
9: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Shout out sa Ambrosio Lapida Maker, aga tricycle sticker sa Puo Kalibo. Sa printing ko no, ita Bias Partymates. Una kaya Roselo Relator Ambrosio sa Aktoda. Una sa Tambayt, Aktoda sa Guling Ramos, aga sa Aktoda Coop, una sa Sikimpo. Kay Will Andrade Tambong, nga nagapamati makaroon. Kinit Sibon, good morning kay Ana Velea, Angelita, Anita, Biki, John John Arlen, agsa Alonto Family, It Mabilo, New Washington. Nga naga, nakatabid man katon makaroon. Thank you, kid. Kay Kinit Sibon, may kutana, bidong, kung may available nga copy kita, may nagapangutana kung may available nga copy kita eh. Kotana Bionadong, good morning gid kaya Isbe Jan Polinita, una sa New Buswang nga nagapamati makaunag sa compound ita mga lachika, kaya Direktor Mernal

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na night, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best,
3: try
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihubing mo man abir imo sikreto ka kon?
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagid ka kupas ra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Domini Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
10: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
16: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Puyo na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, may 17 minutos na or 18 minutos na. Nagtaliwan sa oras nga alas 9.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Happy monitoring anay kay Sir Mario Torreya o nasa San Francisco, California, USA. May nagapangutanay ako naman kuno ta ginakumbinsi gidong i-track from Rojas City ni SB Marti. I-clarify na to nun mga nangan ha. Well, actually sa kamaturan, wa mangin ha mentionar nung hagan ni SB Marti nga imaw ito nag-attender. Pero ipangutana ta kana kung imaw gilman nakatender sa meeting. Sa Rojas City, naistoryahan da yung Polaris Transport mga kasimanwa nga makaroon nagapangayot authority to deploy e-trike sa Kalibo. At the same time, nagapangayo ita MTOP franchise para sa e-trike. Kung imagin man, ang inkapartit meeting sa Rojas City bilang chairman, ita Committee on Public Safety aga Peace and Order, aga Public Utility, ita to niya Kalibo sang gulayang bayan. SB Marti, sir, good morning.
5: Yes, good morning, man, Chimo. Katulang Jujet, and good morning, man, sa formatic mga sa Todo Rachel.
4: Ikaw, Gilman, doon nakatinder ita meeting ko na sa Rojas City. Kuray nga nga, Anat Polaris nga nga request for an authority to deploy e-trike sa Kalibo?
5: Well, actually, ay, well, ako kay Bahan Katungan Agto, itagasan ko lang Bahan ba, man.
4: Ah, okay.
5: Vice Mayor,
4: Philip.
5: Vice Mayor Philip, Piero Chimpo, ato ni head sa Processing Division, pero ato ni mga secretariat una sa ganyang bayan.
4: Ah, okay.
5: And hindi ko sabihin, it's happy na di katudong jet na ay many times ako ininvita sa Ruas.
4: Mm-hmm.
5: So ako amigo ng taga na El Pedro de Panay. Para tanawan na ni Noro the operation ko mga i-try na naman niya nga gin ano ba sa Pedlo, no? Ano to ay may idea man na ikaw kasi Ruas City man ay nag-antol sa Transport Modernization Program.
4: Okay.
5: Para na biro do probinsya di munisipyo ay gay na encourage karon ni Department of Transportation.
4: Mm.
5: That's why nga niya, naka-antol na niya karon do taga LTE 5B, no? Region 6. Kay Mia Joy Soko ay para studyuhan do rin yun nga rerouting.
4: Mm.
5: And may andal pa nga ni nga pansay sa sinunaila ga ano na may ginobraro DOT gana LTE 5B sa rin modernization.
4: Mm.
5: And when you say e-trike, under the name sa gulang bayan ng Kalibo, no?
4: Oh. At
5: yung mga tricycle.
4: Mm.
5: Ang kita ang katangat pansay sa kando sa gulayan. Order yung Gio Kalibo.
4: Okay.
5: But anyway, para masujuhan naman, para makita, ay ginambay na ako si Vice nga, kung pwede Vice, kina-invite kita ito ng mga agto, para tanawin, agto ay, masujuhan natin, tumuno. So, nakita naman, nga, marami mataro, anda nga itry ito, para yung marami sa Boracay, andang kapasidad ay mga wago, no? Kumbaga ano sa likod ang daywa sa kilid driver.
4: Mm.
5: Okay. So bago. But ako na din nagpungpong ko ito. Ang gintanaw na ako na pwede taro apat-apat. So wago.
4: Daywa. Okay. Tumo. Okay.
5: Masabi katulong yun dito, makingot yan ito. Ay iwat nga nga siguro 12 ka rin eh.
4: Okay.
5: Or ako rin maximize din mo. Kapin ko mga estudyante.
4: So mas magapa di mao ang masabuan ng mga komodar kumpara sa aton nga tricycle ya makaroon nga ginagamit.
5: That's correct. Ang bukon pa it malisod para sa mga tricycle kung naman di ba ang gagat ng sikit para mapahigo o rawalo, di ba?
4: Mm.
5: And na yung bukod ito komportable na ito yung mga mananakay na sa tricycle. So ngayon ay siyempre doon ay komportable mo. But anyway ay tulad ka mo ay ginano katito ka rin sa Manila ka to ay gin-mention ako kay Mio Jury Soklo ay marami man ang sabi marami niya kung anong manaro dumayan, no? And pagkatapos na yun ay kaya nga nagagda ko kay ano, Mr. Joey Osweola para natong-natong nga mga andan natong rerouting plan or modernization plan, no? Ay natabo ay mayan ay sino mga doon bitaw natin para mag-istorya ay kita nga rin man ha ag tapos kung sino rin yung patawag ka to taga TTND Office of the Mayor taga ano taga Asang Gran Bayan ito si in charge sa franchising ag at ato rin doon medyo ato na yun yun eksperyahan na yun ang maging presyon si Sir Joey na doon do anda na itong plano.
4: Okay.
5: So, pero planning office ko nag-plaster. Una man ka to si Mama Inglo. Ay ako na ikamba kay Sir Joey ipatawag kayo na ako na tunutuwa dahil hindi ano yung mana kasi ano pang mana na nasa planning stage pa yan. Kung medyo
4: okay yun.
5: Istoryahan mo galing man ha. So, that's the time siguro man na rin nga ipatamagun tayo yun doon ano, to taga, ano, TUDA, Presidents, mayang Office of the Mayor, i-present na dito kay Mayor doon nga, tayo rin ginistoryahan. So, di ka to dahil ni-invite ato si Chairman's Committee on Transportation. At pagkatapos ay ginabay ko mga sa atin si Vice Cator Camon ay siya mo ang istorya kasi supposedly dapat ito talaga kay Miguel Carnag to. Magaling si Sir Joey mo talaga ba hindi anay ay ato na anay man ay plaster bago i-present kay Miguel ay mawain mo naman ang wala tayo pasada pa ko na ano. And pagkatapos tayo na ay ano nga ni nag-schedule kami kung kay Miguel it meetings, ito ang pinababa ng meeting, nagpabakulod ay si Mayor sa LMP, tapos nagpa-Pampanga na to, sa LMP man, so that's the reason why nga wakamit, no? Ayan ba naman sa, ano, sa taga Polaris ka, na umbra ka matsagat na kay Mayor, ay simple, medyo excited na sinisun, dahil dato talaga anda nga, ginutang rin nga, kung itabi sa istorya naman nga pistingan na nga madalas ang that unit iya pistingan mo at bayad na dewang klase nga kung may ruta agwa at ruta
4: okay.
5: Kung siyang duwa sa buo nga kita no ago to ay maiyano nga kay Mio that's the time siguro nga kung na iranang butong baron nga payment siguro special payment aron katulong judget nung na yan nga kung pag-testing mo yan ano, kung okay mo kung hindi
4: okay
5: ayun sa karayan ublan ito din ang sarayan ni Maron it aton nga committee on transportation aga public safety sa ako sa committee
4: so Ryan yung ginapangayo ang marang authority to deploy e-trike para matestingan yang sa kalibo
5: yes
4: okay.
5: Oh, baka wapa tayo, wapa nga nito, di nang sa'yo. Buti ka nun, parang ipakita na isang toda natin kung ano rin outcome ba, kung nagkakita sanda o wasa na nagkakita. No? Ay malisod na na magbinutang kita, agkwa magkakita, ano, toda. At may luta, tabi mo rin na ginaagyan ni Mao. So that's why, daywa mo option, tiktikan naman yung mas may ruta na gintawag yung ubra naman at pagkatapos na yun ay sa white ruta na rin yung ginaubat mga tricycle driver na ito makalap medyo mawanda yun at kung siyendo ba namin para kanda sa matay si Colonel Sutton. At kung ano, dahil na proposal, but Sanda ay willing to Sanda nga mag-provide it unit nga rent to own ba nga na. But siya nun ay hindi ka natin mag-utang sa banko o consumer ay hindi ka nun kung tumos na manunin mo. Base man sa ginakita ng dao. Mamali mo.
4: Okay, matsaga kwan ka, ga boundary ka, pero may certain na nga kwanimaw, nga dinag-on kung pila, tapos pag natapos yun doon, imor unit.
5: Correct.
4: Okay. Maurondo ka sugot. Pero may, wapat at formal nga agreement.
5: Wapa. Gina-transfer po, gina-present mo kay Mayor Juris na yun. Mahal ko taro,
4: kaya plano.
5: O, medyo saya ako siguro, masyado excited ng Polaris. Nag-ganot agreement in POP, ang ganun nga to.
4: Francis, sabi na ginapangayo eh. Oh, anabing letter ay ga-request mo authority for deployment it e-trike. At the same time, ga-request mo it franchise eh.
5: Oh, ay, ano siguro ay base kung si Tawon na kung ano, ay dapat ay special permit siguro. Depende kay Mio kung ano. Pero sa sagulang bayan, kung ano dapat yung brown.
4: Siyempre, wapa ka mo ita igin na kasugtanan, abi, kung pilarong rinta karon. Aroma mga charging station, aroma mga charging station na abi.
5: Sa charging station ay may lugar ta ang sanda nga ni ga Pagayot area ka to nang sanda matugo ba it charging station nanda.
4: Okay.
5: Kumar hindi na lang magproblema ro kalibo.
4: So ano ro kung natabo ko Martes, sige na sugtan ninyo gintawan niyo authority nga mag-deploy anay sanda para matestingan sa kalibo.
5: Well, you'll refer na mo sa Committee on Transportation and sa Committee on Public Safety, peace and order. So, joint committee, Maron. So, what's going on? Ipatawag siya na. Invite the Federation President ito da.
4: Okay.
5: So, Office of the Mayor natin, sa legal natin. So, TTMD, o Kalibo PNP, sa traffic. Division at Kalibo PNP. Planning office of course. At kung sino parang ito ay ma-plus sa remote ba yan? Kung ano na yun si Kasultanan, i-present na yun do committee report, adapt, at tapos ay i-present mo na naman si Mio na yun.
4: Okay. Ay, so, wa pa man. Umani na bita sari-saring reaction ni. May naghambag abi nga. Dapat man na unahon na nga sulbar it munisipyo rong kolorum, traffic, double parking, mga abusadong mga tricycle driver dapat unahon man at ayos an iron. Rong mga traffic light sa kalibo nga mga samad-samad dapat man na unahot ayos an iron.
5: Actually in fairness sa local government unit in Kalibo. Many times naroon ginistoryan katutunan ng jet. But man yun yun, amang ginang ginahinyo yan sa PTMD natin at sa Kalibo PNP nga. Himuso niyan doon yung mga kolorong natin.
4: Tama.
5: And with regards to, maiwag ka rin, engineering at karoon doon dapat nag-inspeksyon.
4: Oo.
5: Katanaw, hindi naman ito nagsaling kay Mio, tanan.
4: The problema is na makaroon na matsawa nag-ihapon ita it development eh. Pero mga samad niya traffic light, wangan ni maayos. Ato nga mga double parking nga mga kulurum. Problema man gihapon eh.
5: Ay, siyempre, siya na rin charge ka rin ng division o department.
4: Or ato nga TTMD.
5: Traffic light o mga iwan sa karsada.
4: Engineering.
5: Engineering. When you say na yan mga kulurum siya nga, gada ko ka rin. So TTMD.
4: Traffic enforcer.
5: Ato nga traffic enforcer, di ba? Ang sa pinpin na ito. Doon doon, hindi man pwede rin nga kamon, many times na mamot ang resolution na mamon ka ang inapasa katodo.
4: Matsa ako nabi nga nanotahan niya sa aton nga. Sa aton nga kuha nabi na napanuhan ko ha, sa kabuhay-buhay ko nga pinamatsyag man sa implementation ordinance ha. Pero aton nga mga department, gara mga division nga in charge sa implementation, implementing arm baga kung aton nga local government unit. Gahugat na it order, direct order rin sa Office of the Mayor. Ngayon nga napit, dapat kinahanggan nga maghugat it order kay Mayor.
5: Sa da mismo.
4: Dahil ang data ng obligasyon.
5: Kaya ni may department head, may division head pa. Because kung ano, gabi-gagat nung nasa na talaga tanaw ka ron.
4: Okay.
5: Ang report nung kay Mayor, dahil atong kugang. O sige, punduhan natin doon, nagtumayo si Moron. Sige mo, ang bakunta. Kasi si Mayor, ang magpinalito, itungan niyo mo ito na, ay, dap-dap, para ba siya naman ano ron sa, kasi ni, ron sekretary nag-report kung ano ron dapat ubahon ng daan. Agot punduhan. Kasi, simpe, unang man doon sa foundation ni Mayor, karon, of course, but kami sa bilang bayan kami tagubat lagi o mga resolution o din ano sa
4: okay
5: pero hindi ka mo nag blame do problema at ibang tao ay blame pa na kami kung dapat
4: pero ano ba plano tato ng munisipyo kundi may aton nga transportation modernization program eh matuod man environmentally friendly a biro i-trike nga ra dahil nga kagamit yung gasolina ra eh aga charge ka lang electric eh pangaywa manami matabimaw eh. Di ba? Manami gin matay mo kumpara.
5: Pasero.
4: Oh, that's why ngayon nga rong tricycle sa Boracay, gin phase out kita ito, agbayluhan at e-trike.
5: In our case, mga sa kanibo, hindi ka natin i-phase out do tricycle.
4: Tricycle. Doon do concern dahil sa kabuabo ng pagka-tricycle, paano na to na i-phase out do pilang libot ang arang tricycle?
5: Hindi na rin, because ka, ang una-una nagi ay unique na ito na tricycle yan. Isang ka-attraction, tourist attraction din naroon. Okay, doon na biro way of transportation yan na ito, doon sila taxi o kita jeep.
4: Oo.
5: Nga nagkalibot, no? So then, kung tayo, purpose it, modernization plan it,
4: Kalibo.
5: DOTR, nga, may una, karoon nga, deep nga galibot, sinabi man na, no? In our case, even Duruan City, wapos na nakaroon eh.
4: Oo.
5: That's why nga rin, nagsunod sa nga sa e-trike. Ang gusto ay hindi man madugat pa na buyan o iba, madugat nga dyan.
4: Okay.
5: So, but nga nun, kung e-trike kay presidente, ang kanang may membro, andang tanawin kung pauno o pagtasta ng daman sa andang mga nakasarisari ng mga tuda.
4: So kung sino nailat i-trike, pwede ka matimong mabot i-trike?
5: Yeah, that's correct.
4: Okay, oh, kone, kung gusto mo rin atong tanang traditional na tricycle, karon ka matimo.
5: Yeah, no. And doon mo lang ka, makasirin sa nga, gabor kita nanda, because nga ni, nga, mabaho ganimaw, agabor ko sa hero, agro, why mo, gasolina, ginakuan, yung thing.
4: Okay.
5: Hindi, electric yan.
4: Oh, tama ron, dahil sa kamahal ko gasolina makaroon. Pero, kinangan pa kita. Pero kinangan pa natin do ordinansa dahil wa ta nakasuod sa itong ordinansa ro i-trike eh.
5: Wa kita ito ordinansa karon.
4: Okay.
5: So, that's why gani, pabot sa SGLG ay aron doon itong mga kugang.
4: Okay. Saan ba nakaschedule ng committee hearing? SB Marte?
5: Wa pa man ay because reliability it na mga research person natin.
4: Okay.
5: LTO pa rin kalagay ka rin na gina-invite natin sa committee hearing.
4: Okay. Sige. Karoon ang ane ako. Sir, malik ako sa kiri ha. May akong gustong i-clarify yan. Kunin may budget meeting on ka mo. Dahil nga sa mission and budget, October eh. Makaroon, di ba? Sa mission and budget.
5: Okay.
4: Na-historyahan ko no sa during ha, sa inyong budget meeting. Historyahan do eh bagang ginbakay nato yung hugta, kaginatindugan makaroon it Memorial Park, a crematorium. Nga nangin makontroversyal man yan eh. Asa makaroon, di gapon may operate naton. Yan abo pang kugang-kugang man, pati mga permit, abo pang kugang. Now, haistoryahan ko no sa budget meeting, aghapangutana, hamaan itong ginbakay nga hugta, wata gihapon may transfer sa agat munisipyo despite garong kwarta karon nga gin-loan, hay kaibahan do 12% para sa pagproseso it mga dokumento para ma-transfer dong ngagan sa anat munisipyo at Kalibo. Ano ang natabo, sir?
5: Sinsagid, katulong din yet, na wala na may akong idea karon because buwan ako at members sa Finance Committee.
4: Okay, okay.
5: Exploitation. So, lumakasabat ka na si S. Derek sa Bautista. Kasi mo, chairman ka rin.
4: Mangutan na, bigita ka, SB Rex, kung ano ka matuod nga sa budget meeting, haya, ginpakutan na rung municipal treasurer, haman ita, imogali nakatuka, karang maga si kaso sa mga dokumento para sa transfer, aga, rukwarta, haya, release yun, pero rung dokumento, wata na proseso. Nga gan, tagihapon, ha, itaganat yugta. Wata ba transfer sa atong munisipyo?
5: That's why, nangyari lang, sa tulad niya, diyan, nung nauna ka mo, nagtanaw ka ron, ano to ay mayagad ba nga para masayaran man ito mong huyo, no? Panalugya kayo tabo sa katol ng dalawa.
4: Simbre no kwarta, release ito eh. 12% pa man, kamubaho pa man, 12% di total budget. Do binoo para sa pagproseso ko pag-transfer, pagkatapos sa makaroon, wata may transfer doon nga gan ita gugta sa katol ng munisipyo.
5: Doon na ni. So anyway, ay, sige, pa-check na ito, nagto ay at least may idea kita. Agad to ay kung may ano ay may ato niya ba siya?
4: Mabaho pa manupundo sa pagbakay ka na, di ba? Mga 200 million? Eksakto ba? Pero ako niya pag-intindi?
5: Pwede siguro.
4: Mga 200 million ba? Rung ato nga ginastos pagbakay ko property nga ron?
5: Huwag kita idea kung pinag ito ng actual, no? Value kasi iba-abi ng presyo ito na lote yan eh.
4: Ah, okay. Sige. Kaya Sberix ko lang ipakutana eh, more chairman at appropriation committee.
5: Oo, iba kasayon.
4: Thank you, Mr. Ha. Salamat kini si Bemarte. Aga, good luck sa inyong committee hearing ah. Wapa mat schedule eh.
5: Well, ako mo lang ginaklaro, abi, katulad yung jet, bata na binako sa iba, taldo-taldo ka rin. Tandaan ka to, ako abi ko na mahilig sa mga taldo-taldo.
4: Nag-gastot ako sarili. Sarili? Oo. Ay, ambay nga ni Joel Cipriano, nag-comment ba yan? Paldo man karasanda, ginhinga botgid yung tricycle.
5: Bukod na kita ka rin. Kaservisyo mo na ako sa barangay ka to, bukod ako at mahilig ka. Kahit sino, mga tao ka rin.
4: Sino mga pumaldo? Thank you, Chris B. Marte, ha? Sino mga kunur ginhinambang ng mga pumaldo?
5: What at nagpaldo ka ron? Tandaan natin nga, maanda ta ka ron ay makabuling sa kalibo. Because may ang dating negosyo ka ron, nakatutong dito dito.
4: Okay.
5: Si Pablo. Okay. Gusto mo na makabuling, ay, ano ka rin plano ko?
4: Ano, Tagana ba at Polares? Aga Tagana at Pueblo? Saan ka Tagana?
5: Oo.
4: So kay Mr. Ong. Kay Mr. Ong Mangalira, Polares Transport.
5: Ang dating at plano ka rin sa tutunod yung jet ay ano yung airport pag ito takunta airport?
4: Oh, na, okay.
5: Ang ganit niya sa
4: publiko. Manami, matakunta, manami, matakon marunong plano nga rin sa airport pag ito po ok jet airport. Kundi gina-develop na ito tourist destination eh.
5: Yes.
4: Eksakto mataroon, eh, Mr. Ong, ay total imamantagana at Polaris, imamantagana ko rin nga property sa Pook. Eksakto matakunta rin na.
5: Ay, siyempre, gina-plaster pa rin eh. May investment na isang dag matawa na sa lugar man. Ay, siyempre, nakikita mo natin na nababong kuluro man na una. Ay, gusto mo natin ay matawaan man itong buhian do. Legal sa mga nga nagpangabuhi. Bukod ato yung gano'n nga ibang nagpangabuhi.
4: Sa kababog, iba't ang pagkakuluro, Miss Bemarte. Rin, ako nang nangawa na matlit na tumatap na kuluro sa kalibo. Imbes nga sa gasang kiri, kainabo, nga nag-inabo, patangan eh.
5: Ang bukod pa, kalibo ka nun.
4: Nag-inabo, nga nag-inabo, aman. Hey, pwede man galing nga magbiyahe, kung hawa ka man nga nag-inadakpa. Kaya nag-inabo. Ay, pwede galimana. Pwede galimana. May kita man ah. Ay.
5: Doraso na di, titindi ka nun ay, wabi man at prema kita nga nag-sukod kita yung mga. Dapat man nakatibayad ba ka na yun.
4: Ay,
5: ito mali mo, kaparada mo na ka, nagabantay.
4: Ang kilaga man nga niro mga nag-drive it mga kulurum. Adaw-adaw ka ba una ni Karol nga naka-parking? Aga, nag-pick up at pasahero sa mga ning establishment nga ron? Kapila ka muna?
5: Ang ginagin mo, driver ko na sinong kulurum. Legal na mga driver nato.
4: Sahid man it legal, ha? Kung sinurong illegal.
5: Ang ginagin pa nga, LPO mo ka ron. At mga kuluro mga ban, babo nga dakpan mo ka ron.
4: Nga ni, oo. Ay, galing nga, siyempre, tricycle, anat at LGU, abiron eh.
5: Ayan,
4: oo. Oo, hindi maka-intraro. Hindi maka-intraro
5: ito. Ano? Nag-dakop. Ay, dapat may coordination ka rin sa TTMD na ito.
4: TTMD. Okay. Sige. Doon mo lang, SB Marte. Thank you, Gida. Salamat, sir, sa clarification.
5: Thank you, man. Katulong din, Jet. God bless lang. And more power lang sa instruction sa tutorial.
4: Thank you, Gid. Thank you, Gid. Gid Wilson. Ay, mat sa paos-paos ka ba karun, eh?
5: Okay.
4: Thank you, SB Marte. Thank you, Gid.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ah, so, gets ko na, gets ko na. Rupularis Transport, ah, aga, arong taganat Pueblo ni Panay, nga nag-develop itpok GT Port, sang katagana, kay Mr. Ongali, arong Polaris. That's why nga nakabase sa Roa City. That's why nga, nakasudungagan kara ni SB Marte, dahil si SB Marte magapit kay Mr. Ong.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Pero ang pangutana ta SB Rex, ikaw ro chairman committee na appropriation, ano ka matuod nga rong hugta nga ginbakay naton sa Mabilo, wa pa ta matransfer gihapon sa Ngagat munisipyo. Abi pakiusi sa abira bilang chairman ita finance committee. Ah, itaton nga sangguni ang bayan. Ah, pakiusi sabi kon matuod ang wagya po may transfer sa Ngagat munisipyo rong hugta nga ngayon bakay sa Mabilo. Haman itwa tagay hapon may transfer doon. Ayrong kwarta mat sa harilis yuta. Ha? Sin o karon nung nakatuka nga magproseso, hamatwa tagihapon may transfer asta sa bakaron.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kung may one naila sa e-trike, may naila man, o ara ng hambago, mas okay nga mag e-trike para masairan yun kung sinurong kolorom nga tricycle. Ha? Ayos. Kay Jeffrey Roberto, kung ginayos ano mga traffic light sa Kalibo, ayo kabaabong samad yung mga traffic light. Oh, anata, anat kuan kaon iba hindi man tanan at munisipyo ha. Riba kon anat ni Department of Public Works and Highways. Good morning kay Mr. Jeffrey Roberto. Kay nabasa ko man kay kuan ha. Kay Jewel Cipriano. Paldo man karasanda. Ginahingabot gid mga tricycle. Wa man ganun gid face out tricycle. Eh. Wa man gid face out. God bless you always man Engineer Cesar Gomez Taiko kay Janley Innocencio Salazar. Shout out from Antipolo Rizal kay Carly Tornia Santiago na sa Boracay. Oh, good morning gid. Ayang ayang nagabit tempo nato ni. Eh. Inagat ang galing padayunon doon. Kay Toto Arne Relampago. Og oh, kapag ano bro, nga ni ko na tricycle, i-trike pagid, ay nako. Okay, gida, totoo nila. Matsa electric trike yata sa Robinson's Place, sa Lawaan, pagtot Pueblo Terminal, ag vice versa, hanggang 8 do pasahero kara, tig 25 pesos dong bayad. Oh, nakita ko sa Roa City matood eh. Kung magpa-Robinson ka matood ay e-trike, doon ginagamit talin sa Pueblo ni Panay. Ipasolve anay rong kolorom, traffic, double parking, abusado ng mga driver. O, tama! Imawgin man. Imawgin man doon nakatoka. Ikotana na ito kana. Kung imawgin man nakatoka matood ng magkisikaso, agang malaking kababalaghan at tanong, bakit hindi nasikaso? Eh, ang pera na ibigay na sa nag sa dapat mag-asikaso ako pag transfer it property. Tama ko mo 12% it below the budget long ginallocate para sa processing naubos yung kwarta wata na proseso yung dokumento wa matransfer sa Ngagat munisipyo. Paano yung Dr. Balsokro aning mahambay karon bilang sangka doktor?
3: Walang inaatras
4: ano tama nagabot yung doktor. Ay kung nga doktor, kat mapili sa doktor man tawag yapon karon. Ay, Diyos mio.

0: Raw update development Banwak, kung mga nakinatabo sa aklan sa nagtariwan nga 24 oras, bantayan si Banamon nga menyo sa Public Affairs Program. Ang wata matalakay, buhas naman kita Banwa. Buhas naman kita. Nangin ka partner sa technical side engineer, Dingdong Rubizo. Sangagan kong bilog mapor sa Radyo Tulo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikinyo temporaryo. It mahila iton, mahilwayon. Nagsusilak-silak, gidmat sang kiri, pero magagawang gihapon. Ngadlaw, ito webes. Entrada, ngadlaw sa buwan ni Oktubre. Pizza uno kita. Trabaho lang, walang personalan banwang nagapamati mangin. Hilway ka.
1: Inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may respawn na, Radyo, Radyo Todo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, mabilis sa iyong papawid to Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Naton, Rotestimonya, It's Ambilog sa mga nakainom, It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay,

marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Calibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tomatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapala. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Pa, ano man po kasi daw siya na ano, cheesemaker?
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis Whoa. DDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan, pagidait, pagpakamaayo sa nagaisanon nga Diyos mangin ara sa atong tanan. Welcome kamo sa informasyon sa ikayong lawas. Diri naton pakaisturyan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga healthy lifestyle nga gidulong sa aton sang aton mga panel speaker sa sining kaagahon. Upod sining mga aton nga mga importante mga individual, si Brad Paul, no? Sir Jean Paul Generoso, kag of course si Sir Boy Zulweta. Pag-istoryan ta, ining mga bagay-bagay informasyon sa ikaayong lawas. But before anything else, DTX 500. Mayong aga, Brad Paul.
2: Oo. Mayong aga sa imon, Jenner. Sa ato mga tigpalamati, good morning. Mayong aga, Sir Boy. Now, we will almost close na ang atong topiko sa colorectal cancer.
1: Okay.
2: Kinatapos ta na ang mga signs and symptoms. Na-describe ta na ang nahatag ta na ang numbers kung ano kadamo nga mga Filipino ang may colorectal cancer.
1: Statistics.
2: Now diri na kita sa ngaa gatubo ang cancer sa imo tinai.
1: Okay.
2: Inaaton mangin topiko kag paano na diri makabulig sang dako ang DTX 500 for the prevention.
1: Okay.
2: Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Brad Paul. Good morning man, Engineer Albao. Mayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters, kag Slorabs. Mayong aga sa inyo kabay, pakampyon ng lawas, kay naka DTX 500. Ang kapahubin sa aton sila mo niyang itawag naton nga Ultimate Cell Protector. It protects the body from the foundation of sa pinakadalungkid, no? Which is your cells, no? So basically, it helps you to stay younger, right? And it prevents ginatawag natin nga premature aging. Hindi naman gituod mapunggan ang pagtigulang, pero mapahinay-hinay ta na kung naka DTX 500 ka. Ang paaman, ha, kampiyon sa blood sugar, ha? May ginatawag nga ang palaya extract nga gapanubosin mo blood sugar naturally. This is not a drug, this is a food supplement that naturally help your pancreas, ha, para mapanubo ang imo blood sugar. And of course, parisan mo na sa ginatawag nga Mighty Seed Alkaline Vitamin C, ang pinakapaborito nga vitamin sa imo immune system para makabato sa mga ginatawag natong mga invaders sa atong lawas that causes diseases and sickness, no? And para sa nga dala sa mikrobyo mag D3 Bio. Karon sa D3 Bio sa Talk ni Dr. Suryahanta, ha? Kapamati ko sa JP gapon may nakasulod. May dala armas, nakabata, nakapatay. Ang lawas na bala, may metal detector man, o kumbaga, may ada bala ginatawag nga detection system nga pagsulod sang kontra sa lawas na.
2: May intercept
3: na yun. Amunan to pick out karun.
2: Sige. Alright. Sige. General, kanto na ta sa nga aga sugod ang colorectal cancer. Now, unagin, engineer, pinakaunagin na. It starts with cellular mutation.
1: Okay, sa cells, ganyan.
2: Again, the most basic structure sa lawas. Why na iban? It's cells.
1: Okay.
2: Ang pinakagamay-gamay, microscopic, cellular. You are made up of around trillions of cells.
1: Okay.
2: Ang imputinai are made up of cells. Tanan nga cancer starts with a single cell. Kailan na natin ginambal ni Sir Boy. Ang cells are programmed to die. Kungulang na.
1: Okay.
2: Kungulang na. Pinatawag na
1: natural cell death.
2: Natural cell death or apoptosis. Mapatay siya. Siya mismo.
1: Kung mature din siya.
2: Oo, okay. Tulang na.
1: Okay.
2: Natin, hindi na masampuslan. Halimbawa siya na your skin.
1: Okay.
2: Ang skin mo, pag nag-mature na siya, mapatay siya. That's why gashed off pababaw, kakakakas. Gimo buling.
1: Okay.
2: Gimo buling. Ang imo naman nga iban nga parte sa lawas, nagamature man aton nga cells.
1: Mm-hmm.
2: That's why, like your red blood cells, ang iya lifespan is only 120 days. Now, your intestinal cells works the same. Tabot ang panahon, matigulang na siya. Siya mismo mapatay sa akong lingon.
1: Okay.
2: Pero may mga ara gene mutation or cellular mutation. Ano ba't ko si lingon? Naglain ang instruction sang cell. Nga instead tani mapatay na siya ya. Okay?
1: Okay.
2: Mabguba na siya. Ma-self-destruct siya. Uy, ga-tribe sa engineer.
1: Nagatingwa mabuhi ah.
2: Hindi siya gusto mapatay.
1: Aha.
2: Hindi siya gusto mapatay. Kag ang lain pa, hindi ko mo nga hindi siya gusto mapatay, siya ya ang nagadamo.
1: Nagamistastasize.
2: Bailangan na, it's a different topic. Dito okay. Tayo nga ga-proliferate, gadamo.
1: Ga-multiply siya.
2: Now, ang problema, ang surrounding niya nga mga cells, ang iya nga mga neighbor,
1: okay.
2: Mga bag-o niya nga cells.
1: Okay, healthy na yan.
2: Healthy. Mm. Siya ya, tigulang, kag ang i-produce siya, pareho man siya kagulang.
1: Okay.
2: So nagadamo sa nga nagadamo, ikaron ang imuon sang immune system, iyan ako dalan.
1: Okay?
2: Kudalan. No kiging kudal niya, amo na ang tingala kamo ang cancer, wala do na putos ni saya.
1: Okay.
2: Do na putos kamo siya bukol.
1: Okay.
2: Anong ginahimo sang immune system once may invader sa lawas? Ginakudalan. For example, kagton kasang subay. If an ant bites you, anong atabo? Naga bukol.
1: Okay.
2: Kaya ginakudalan sa immune system ang toxins halin sa ant,
1: okay.
2: Sa kagat sang subay, nga hindi siya maglapta. Same na kung kagtong kasang lamok, nagahabok, kaya ginakudalan sang kagtong kasang tanga, gahubag, kaya ginakudalan sa immune system, nga hindi siya maglapta. Same sa cancer.
1: Mm.
2: That's why gay mo siya bukol.
1: Okay.
2: Now, question. Nga nagamango ang selula. Una, basi genetic mo.
1: Mm-hmm.
2: Butsilingon, halin sa mama, sa papa,

0: again, why labot sina? May ginatawag kita nga environmental factors or amuni ang imo nga or acquired.
1: Uh-huh.
0: But silingon, tinuig mo nga abusar sa lawas. Example, tinuig ka na dinikada ka nagainom.
1: Uh-huh.
0: That will cause gene mutation. Chemicals, may nahaklo ka bing asbestos nga very carcinogenic.
1: Mm-hmm.
0: Nahaklo mo na, magkakanser ka sa lungs. Chemicals, pesticides, imo nga mahaklo, sige-sige, uyat, magka problema.
1: Mga external factor na yan.
0: External factors. Or imo ginakaon.
1: Aha. Uh-huh.
0: Plakaon ka sa mga processed food.
1: Aha. Uh-huh.
0: So, sige, maninga, which is very unhealthy sa lawas. Later on, it becomes, it will mutate the cell. So, muna, ano nga itong panaganda? Simply, DTX 500. Nga, protector sa cellula.
1: Okay, okay.
0: Ang DTX 500 will work its way through your cells. Pag inom mo sina, i-distribute na sa imong cells. Same with all antioxidant nga innate sa lawas ni mo, it will protect all your cells.
1: Mm-hmm.
0: Tida mo damo ta cells. That's why need ta damo nga DTX 500. Di paglimitahi lawas mo. Inom ka dabi 3 times a day, aga og to gabi. Well, why na gid budget? Pwede na twice a day. Di why na gid once a day? Supplementuhan mo lang utan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ang atong pangontra sa cancer, utan. Nga ah, sakit imutian. Kanto ka sa doktor. Dok, sakit siyan ko, dok. Mambal ang doktor. Pilay mo edad. Ya, dok, 50 sobra. Ah, again, cancer develops around 50 plus. That's mm-hmm. why ang prostate cancer, pagka edad mo 50 o 45, ganit, dapat gina-screening ka na for
1: prostate
0: PSA. Prostate specific antigen. Kaya nagasugod ang cancer sa mga 40 plus at 50 plus. Okay. Oh, check ka na itong daan. May history ka mo sa cancer, sir? Mama mo kag papa? Yeah, sir, tiyo ko. Okay.
1: Okay. Check.
0: Anong gainom ka? Yo, sir, gainom ko beer kag whiskey. Ano na kadugay niya mga 30 anos na oh, check.
1: Okay.
0: Yung kasigarilyo ka? Yo, sir, pito. Oh, check. Yung pala kaong kakarni? Plakaw ka karne, huwag ka kaunutan, yaodok, plakaw ko karne, oh, check.
1: Nag-contribute.
0: Huwag ka ga-exercise, uh-huh. Na wala. Te, tanan nga mga precursor for cancers, ara.
2: May pamangkot ang doktor nga, wala na implant ni Sir
0: Tito.
2: May multiple sex partner ka, kaya sa prostate, it's either you overuse it or you don't use it.
1: Okay.
2: Hindi ito mag-veer away sa colorectal cancer. Oh, no. Ang ngambal ni Sir JP, kung may if he allows me, no, ang pinakanami, ito utan. Mm. Utan. Nga ang utan, what, besides the vitamins and minerals that it carries, it is high in fiber. When it comes to your colon and your rectal area, the most important is fiber. Kaya ang fiber, amuni ang ga-act sang scrub, amuni ang tinlo sang imo tinai para magwato tanan pag hindi na mabinlanda para for mutation, Sir JP, no?
0: So sige, utan, DTX 500 is the best
1: okay.
0: for cell mutation about sa detection sang lawas kung may
2: accommodating kay Sir JP.
0: Oo, yes. Mm-hmm. Oo, gusto ko hindi masayang imo nga gin-research. So engineer, sa atong tagpalamati, for now, let's deal with that mutation sang cellula. Ang answer, hindi magsigarilyo, hindi mag-inom, healthy living, DTX 500 with mighty C, and utan.
1: So see you. Nga nagatulok, ang hindi kay Sir Boy, kumusin ka sigarilyo, ha?
0: Doon wala, man.
1: Wala.
0: Doon pariyo ka lang magamba si Boy nga, ano, nga about to sa padamo-damo sang sex to. Gatulok ko diyon si Imo. Doon. Kabalisyoso.
1: Basta kung sobra sa sex, 7 ina, or 8,
0: amo na daw. Kulang, 5 lang.
1: 5.
0: Sige.
2: So yan, tas abong, no, paano bala mag-react ang aton immune system when it comes, ha, when it comes in defending our body from microbes? Oy, di ba uso sa buong, no, nakita nato ni mga indiscriminate shooting sa mga kabataan, sa sulod
1: sa eskulahan.
2: Nga abala wala na check sa gwardiya. Nga abala nakasulod ini.
1: Mm-hmm.
2: Tingin rasonan ng usually nga tamaan ka damo bisa sa sudyante.
1: Wala sakto nga protocol para may
2: eliminate. Hindi namo may isa-isa. Biskan mambal pa may sakto nga protocol pero hindi ma

0: tanan. That's why makalusot gid kisa. So there is mismo sa entrance sa palang sa eskulahan may problema na. That's why makasulod ang mga delikado nga armas nga makapatay.
1: Tingala ko so, may isa ka university diri gapila estudyante mo bug checking.
0: That is good.
1: Kung
0: delayed lang pero ma-maintain ang safety kag ang main problem gini. What does anong laga motivate ni sa mga kabataan ni for this kind of violence? Amo na dapat i-check gid no? Posibong adlaw ya, check kunta. Kung paano bala mag-check ang lawas ta sa iya gate? Nga bala ang pagsulod pa lang sa mikrobyo nga mga lain sa lawas, nga armado, nga makaguba sa lawas, ma-check dayon sang aton lawas. Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga D3 bio in defending your body from these invaders nga makadala sang masakit, no?
1: So dapat Sir Boy medyo intelligent, maalam nga itong mga selula, kag-active Sir Boy?
0: Of course, engineer, ang number one gidaya, ano klase nga selula ang dapat active? Your cell, your immune system is 1% of your cell population. Sila niya ang dapat ang maging active. Ito gwardiya man, mapaman gwardiya. Isa lang ko serbi sa shin. Rating, di ko naman ano gap. Kung atong immune system niya is very efficient. Question, how fast can our immune system detect a harmful organism? Or mapabakterya man, mapavirus man, mapapunjay man. Ano bala kadasig? Ha? Ambasang research and science, it will take only a minute to an hour para ma-detect sang immune system mo, oy, may makahalalit nga virus kag bakterya na nakasulod. Paano bala? Paano?
1: Hindi pala Sir Boy nga naka-memory na ni tanan?
0: Hindi.
1: Hindi pa?
0: Paano siya ka-form memory kung waya pa na experience?
1: At yun ko na ang bago.
0: Ang bago.
1: Pero ang mga daan niya may memory na nasa?
0: Bata ka pa, wala pa memory ang imo ano eh.
1: Okay.
0: Ay, wala pa memory ang imo tawag sinigani ni ang imo immune system.
1: Okay, stand corrected. Okay.
0: Ang ubrahon ni Gapon sang ang natawag sang immune system mo, there is ang ini nga mga virus kag ini mga bacteria nga gasulod sa lawas mo may mga profile ni meaning to say pagsulod pa lang sang ila sang mikrobyo ang ila panit ni ang ila ginali ang ila lipid bilayer ni kag or ano man dang ila panit nga na gasen na dayon signal sa aton immune system ma-detect na dayon sing imo innate immune system
1: so, okay.
0: Mga neutrophils mo kag macrophages oy may lain ginhawa nakasulod.
1: Okay.
0: Katuanan nila dayon ang site kung di ay nakasulod to siya. Might be sulod sa, nakasulod sa imomba.
1: Amo tinanong Sir Boy, pag hindi nila recognize, amo na mag-send sa dayon sang signal?
0: Hindi.
1: Ang mga invaders ba? Hindi nila ma-sense ba?
0: Pagsulod pa lang nila mismo ang kumbaga may dala na nila yung abaho.
1: Mm-hmm.
0: Kung if pinakasimple yun mga form, may ari na nila yung mga chemical signals.
1: Okay.
0: Nga ma-detect na yun sa immune system sa mga macrophages, mga neutrophils. Uy, may nakasulod. Ang baho na, ang una na ma-check sina, ang immune macrophages kag immune neutrophils. Tubangon na nila kung sino man ang invaders kay na. Kung hindi na matap na, da na da masulod ang imo adaptive immune system. Your T cells and your B cells. So, ano bala ang analogy sini? Ang ato niya body is equipped automatically. Duway niya gambal nga tulog sa uyabra.
1: Okay.
0: Duway niya gambal nga, ay, tamang kadamo. Mismo sang due type pa lang, kung hindi mo na damo nga sulod sa imo,
1: mm-hmm.
0: Ikagapadamo, malang na kung nakasulod na gito sa lawas mo.
1: Okay.
0: Mismo, pagsulod pa lang mismo sa mga bakterya kag virus ni, gina-check na dayon. Kung hindi kaya sang macrophages kag sang imo innate immune system ang invaders masulod na ang imo secondary and more efficient nga depensa sa lawas mo amo na ni ang ginatawag mo nga adaptive immune system may second wave may second battalion
1: mm-hmm.
0: nga matubang sa ginatawag nga mga viruses na kag bacteria which is your T cells and your B cells and your memory cells, no?
1: Okay.
0: Ini amo na daga sulod din general gambal mo ang memory cells. Mga bal memory cells, ay kilala ko ni siya.
1: Mm-hmm.
0: Ay, may ari ko din.
1: May antidote na ko din.
0: May antidote ko din, may armas ko din para siya.
1: Ah.
0: Or mambal ang T cells nga, ang memory cell nga, uy, hindi ko na siya kilala. Ha? Ay, kuhain nyo ko bisampol?
1: Oo.
0: Ha? Kuhaan na sa kinatawag dendritic, dendritic cells. Makuha na sa sampol. O, ari, ari siya, amunin siya, paano niya siya patsyon?
1: Oo.
0: Amuna ka specialized. Amuna ka efficient. Amuna ka komplikado sang dipinsa sang aton lawas. Ti, ang lainda, kung magdamo na, kay kung magdamo na, hindi na kaya sang aton immune system. Or, kung immunocompromised ka, kung diabetic ka, ha? Hypertensive ka, you're fighting cancer, hindi nakasarang ang imo immune system. Nga, again, let's go back to the facts. Only 1% of your cell population protects the 99%. Kung ang invaders mo yan, subra-subra ka damo na,
1: overwhelmed
0: ang lawas mo. Maputang na dipinsa na yung lawas mo. Anong una nga dipinsa? Pahila naton ka.
1: Okay.
0: Ay, pa-increase.
1: Inflammation pa gid.
0: That is, muna, inflammation, fever, all of those are defenses by the body to prevent nga magdamo ang ginatawag nga mga viruses kini. Kaya, according to research and studies, during kung ginapataas ang imo hypothalamus, which is the control center of your brain regarding your temperature, ganun, hindi makapadamo dayon ang mga viruses and bacteria.
1: So ang init, pagilanat ka, defense mo na?
0: It's a defense mechanism. Mm-hmm. That's why, ang ibang gambal, kung kainit ka, kung medyo hindi kaya bata, kung ginakulba ng bata, ay makumbulsyon.
1: Okay.
0: Kung medyo may edad-edad ka na, ay pailanatad na. Pabatuan na yung lawas.
1: Mm-hmm.
0: Para matap na ang ginatawag nga invasion nga ina. Din pala kasunod ang D3 bio da. D3 bio, when you say labot, kung pigaw, immune system mo, kung tigulang ka, bata ka, may cancer ka, diabetic ka, kung if you're immunocompromised, ang D3 bio yaw ay da labot. Why man siya ganit? Tulukon niya malang ng immune system mo. Buligan niya ng immune system mo. Pwede siya mga ayaw yung bulig. Kaya ang medium chain fatty acids nga rin sa D3 bio nga ginihimo sa lawas sa sang ginatawag ng monolurin, monocaprilin, and monocaprin, ammonia. Ammonia ang gatapas sa ginatawag nga mga invaders sa ato lawas. No? Ammonia mga bacteria and viruses. Ina sila, ginawasak kini ang mga panit sini para hindi na makatapik, hindi makapadamo, kag hindi na makainfektar. Amuna ang kakampyon sang natural remedy. Remember again, just a reminder, D3 bio is a food supplement that has superb antimicrobial properties. Natural. Hindi yawe, natural ya. Himo niya sang nature kay alin niya sa cold press extra virgin coconut oil. That's how efficient it is as a food supplement. Hindi mo makita nga ang D3 bio ya is a specialist kaya when once against ang ginatawag nga invaders sa aton lawas nga mga viruses and bacteria. And what's good is it does not only fight those harmful microorganisms, but ang ginaobra pag ginagaan niya gatong, ginagaan niya pagkaon ang imo mga immune cells para full of energy alin na sa medium chain fatty acids. That's
1: so,
0: why
1: isakto na Sir Boy nga ang ining aton nga D3 bio makabulig sa aton mga selula kung kaisa ang aton nga autoimmune Sir Boy bla ng autoimmune disease do hindi na sa makarecognize, hindi na sa maalam kung di gina-ignore yan na lang ining mga kontra Sir Boy.
0: Ang autoimmune disease is an overreaction. It's an overreaction of your immune system. Even ng mga normal cells mo, gina-attacke ya. Remember, your immune system are soldier cells. Armado ni. Armado ni. Kung sino man makita nila nga selula nga feeling nila.
1: Kontra.
0: Ha? Kung nagbuang na.
1: Nagbuang na
0: ng immune system mo, pati ang mga healthy cells nga dapat nila protektahan, gina-attacke nila.
1: Uh-huh.
0: But again, that will be a topic mo another day, no? Kung paano na, no? Ang ato niya ang ginapunto tadi nga ang D3 bio boost your immune system by giving it energy and it becomes a secondary defense against microbes. That's why dali ka mag-ayo kung ikaw naka D3 bio. Kung sa tangkaso ubusip on kagilanat ay may permanent security guard ka. Security guard nga makadetekta dayon sang almas. Rasang ginatawag ng mga mikrobyo para matapna dayon kung ikaw naka D3 bio.
1: Salamat, no? So isa ini ka highlights nga ginahatag sa aton nga ang D3 bio suplemento ini para makabulig sa aton mga innate nga mga fighters, no? Nga mag-atubang sining mga microbes or ining mga bacteria ang nga nagahalit sa aton lawas. So, D3 bio ang kinahanglan. Pero Sir Boy,
0: amo maning gatapna sa mga mikrobyo nga gatuga sa gitawag nga body odor. So you stay fresh longer kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
1: Ang gapaputi.
0: Papaya extract nga gapaputi sa imo skin. May anak pa ginatawag nga skin whitening amplifier, key rich in vitamin C, key may guava extract.
1: Uh-huh.
0: Which basically whitens your skin from the within. Ginapataas ang glutathione level and of course, dasig ang repair kag layo ka sa wrinkles. Ginapataas mo sa vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap ang imo collagen production. So diin ka pa, mumot ka na, hamis ka pa kung nang imo habon DTX Beauty Soap. Magklinika D-Fresh.
1: Sige, sige, no? Pero kada agaya ang mga Pilipino, Sir Boy, grabe gini ang mga pi mo. Pero ang ginarekomendar ta nga kapi, ha, nagkapi ka na, ginaga-detox pa ang imong internal organ, Sir Boy, labi na gina nga ito nga intestine. Ha? Kinanglan, mga pi kita, DTX Coffee Mix, kay may chia seeds ni siya, taas ang fiber nga nagatinlo mismo sang aton sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nami pagin siya kay nami ang aroma.
0: Mm-hmm.
1: Ah, Sir Boy,
0: ang pinakaimportante gid may DSE ang ginatawag nga DTX Coffee Mix that basically helps fight detox your cells naturally, no, against oxidative stress. So kung aga pa gusto mo fresh ka all day, ha, natinloan pa imo chan, layo ka sa colorectal cancers kay may chia seeds, ha, mag DTX Coffee Mix kakapi ka na, ga detox ka pa. Kung gusto mo niya double barrel nga antioxidant ang imo kape, kay gusto mo niya maghubin, gusto mo niya maghagan-hagan ang epekto sa mga bisyo mo, ha, mag DTX Premium Coffee. Nang DTX Premium Coffee may ergothionine ngalin sa gano mushroom, no, the herb of immortality. Basically ini nga antioxidant nga da sa DTX Premium Coffee ang budi pinakadugay ang antioxidant sa aton lawas, ha, ginabuligan pa ibang antioxidant para batuan ang ginatawag nga oxidative stress nga gapatigulang sa imo selula. Ang nami pagidi, ha, kay may DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para double barrel protection, ha. Kung gusto mo yung magpahubin, ay amo na niya, amo na niya ang kape nga para sa imo. Ang pwede mo niya ma-unli kay stevia ang sweetener sini, no? So you don't need to worry about your blood sugar kay stevia, no? So if you kung gusto mo hubin ka o makabawi ka sa lawas mo kunta sa bisyo mo, mag DTX Premium Coffee. Diretsyon ta lang ni kung gusto mo yung nami. Ah, nami ang imumood taga-agaga you home ka, ay isli ang kape mo, dapat ang kape mo pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee may ginatawag nga as pore-forming probiotics nga way niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape kag sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of spore probiotics in your gut, which basically improves your mood by improving your happy hormones production ng serotonin, melatonin mo ang yatawag nga dopamine, gali gasaka na, ha, kung ikaw naka pre-bio coffee. And kung gusto mo yung kampyon, ang gusto mo yung i-repopulate, ibalik gidya ang natural flora sang imo gut. Remember, your gut is really important, ha. Your gut is your second brain. It produces a lot of enzymes and hormones that your brain needs and to thrive. Not only your brain, but your gut is in charge of your metabolism, your digestion, and everything. Anong gapamayo sa imo gut? Probiotics. Anong the best nga probiotics? Spore-forming probiotics para you get the full benefits. Kung ini nga gitawag nga Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming probiotics working together, ha? Working together para magnami ang imo metabolismo, nami ang pag-usas ang antioxidants and vitamins mo, nami pag-produce ang gut derived vitamin B's, and pinakaimportante sa nana, nami ang ginatawag nga pag-usap sang imo energy. And remember, Your gut is also the alarm system of your immune system. That's why, layo ka sa masakit kung ikaw naka-clinicas probiotics every day.
1: Tama na, no? Kinanglanta nga atong nga gut, arad ang mga maayo nga mga akuan mo nga mga bacteria, good bacteria ara sa aton nga gut. Dapat pakanon man ini sir boy sining aton nga mga clinicas for biotics, no? Para maging healthy sila, para maging active sila, alam sila, para maka-function sila sing nagakaigo sang dugo. Speaking sa flow sang dugo sir boy, ano ang maayo
0: in front of the second gate sang paglaom stadium, no? So hindi kay maglipat adlaw-adlaw, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, sa ginatawag yung mga trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ulula na, mag D3 Bio.
1: Salamat
0: sa... Ako si Boy Jueta, Gambal, good morning, and God bless.
1: Okay, no? Salamat sa inyo pag-upod sa sininga programa. Ako naman si Engineer Rony Albao. I-Albao mo. Salamat, kagmayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ika-ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes, sa unang araw ng buwan ng Oktubre taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katotong John Lester Galigaw. At
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Para sa headline, balitang lokal, Altavas PNP hinikayat ang mga negosyante na gumamit ng money detector dahil sa kumagalat na peking pera sa bayan ng Altavas.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, Aklan ng Agri-Penew or Nagwagi na 300,000 pesos grant sa Young Farmers Challenge regional level.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At Philippine University Games 2026 gaganapin sa Aklan ngayong buwan ng Oktubre. Mahigit at 30 na paaralan, inaasahang lalahok.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Sa iba pang balitang lokal, 9.5 million pesos na community project sa Burwanga, minomonitor ng DSWD.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, Super El Nino. Unti-unti nang na mararamdaman sa Western Visayas. Below normal rainfall, inaasahan ayon sa PAGASA.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At shooting incident sa Western Visayas, bumaba ng 23.8%.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang national, Sandigan Bayan, ibinasura ang hiling na alisin si ex-DPWH sa bunuan sa kasong graft.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. Samantala, 3.15 million na halaga ng ecstasy na nakatago sa lalagyan ng whey protein nasa bata sa NAIA.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Sa iba pang headline, paghahanda kontra Super El Nino, pinaigting ng gobyerno.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At COMELEC, iminungkahing pahintulutan na bumoto ng isang linggo bago ang eleksyon ang mga vulnerable sectors.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang international, 5 crew ng oil tanker napatay ng mga pirata sa Somalia.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Trump, itinuring na tagumpay ang pag-urong ng US troops sa Iraq.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang sports, Alex Yala kabilang sa Time 100 Next list.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At para naman sa balitang showbiz, balitang artista Patrick Garcia nagsalita sa issue ng sustento sa anak nila ni Janeline Mercado.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline, balitang negosyo, inflation rate posibleng sumipa sa 7.4% noong buwan ng Setyembre.
0: Todo Balita. Todo
2: Balita. At pag sa balitang pangkalusugan ng health news, pagtigil sa paninigarilyo makatutulong sa pagpapahaba ng buhay.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Alas 11:30 iuchin at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. Inikayat ng Altavas PNP na gumamit o bumili ng money detector ang mga negosyante sa bayan ng Altavas dahil sa mga reklamo ng paggalat ng peking pera. Sa informasyon mula sa Altavas PNP, ang huling report na kanilang natanggap ay ang peking 1,000 pesos na naibayad ng isang senior citizen sa Akelco office. Bukod rito, marami pa rin negosyante ang nagpaabot ng reklamo sa kumakalat rin na peking 500 pesos sa nasabing bayan. Hinikayat ng kapulisan na agad iulat sa kanilang tanggapan kung merong mabiktima ng ganitong insidente upang kaagad maimbestigahan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, isang aklano ng kabilang sa mga nagwagi sa Season 6 ng Young Farmers Challenge Upscale Regional Level Competition ng Department of Agriculture, Western Visayas. Kinilala bilang awardee si Cheyenne De La Cruz, may-ari ng Chin Food Products mula sa Numancia, Aklanan. Kasama rin niyang nagwagi si Mike Angelo Fernandez ng AgriMix Quail Farm mula Antique at Sean David Banusing ng City Roots mula Iloilo City. Bawat awardee ay nakatanggap ng 300,000 pesos grant na maaaring gamitin para sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng kanilang mga agri-fisher enterprise. Matatanda ang naging YFC Startup 2024 Provincial Level Award na rin si De La Cruz bago siya muling nagwagi sa regional level ng Season 6.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, mayigit 30 paaralan ang inaasahang sasali sa Philippine University Games 2026 na gaganapin sa Kalpuaklan mula Oktobre 23 hanggang 30. Kabilang sa mga paligsahan ay ang beach volleyball, volleyball, athletics, football, futsal, taekwondo at basketball para sa men's at women's divisions. Kabilang sa mga paaralang sasali ang Polytechnic University of the Philippines, Central Philippine University, Aklan Catholic College, Aklan Polytechnic College, University of San Agustin Iloilo, University of St. La Salle Bacolod, University of Negros Occidental Recoletos, at Foundation University Dumaguete. Bukod sa iba pa, gaganapin ang mga laro sa iba't ibang venue sa Kalibo, Banga at Tangalan, pati na sa Aklan Sports Complex sa Bayan ng Makato. Layunin ng Philippine University Games na mabigyan ng pagkakataon ng mga student-athlete mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad na maipakita ang kanilang kakayahan sa larangan ng palakasan.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, minomonitor ng DSWD Kalahi SEEDS ang apat na community projects na nagkakahalaga ng kabuang 9.5 million pesos sa Boruanga, Aklana. Batay sa monitoring hanggang September 24, nasa 60 hanggang 93% na ang accomplishment ng mga proyekto na layong mapabuti ang access sa health services, kalsada at edukasyon. Kabilang dito ang Barangay Health Station sa Barangay Tag-Usip, Barangay Access Road sa Barangay Tigoma, Access Road na may box covert sa Barangay Mayapay, at One Classroom Schools School Building sa Barangay Nazareth. Pinangunahan ni na Engineer Zenny Villasis Apresorado at Engineer Joshua Abilyar kasama ang iba pang Kalahisids personnel at iba pang monitoring team. Nakipag-courtesy call din ang ahensya kay Boruanga Mayor Alan Dagohoy bago ang nasabing inspeksyon. Isinagawa ang regular na monitoring upang matiyak ang kalidad at tamang implementasyon ng mga proyekto na nakabatay sa pangangailangan ng mga komunidad.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:42 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Unti-unti nang mararamdaman sa Western Visayas ang epekto ng Super El Nino magsapit ng buwan o ngayong Oktubre, kung saan inaasahang magiging mas mababa sa normal ang pag-ulan sa regyon. Ayon kay Pag-asa Iloilo Weather Specialist Engineer Ferdinand Robin, maaaring maging pinakamalakas ang epekto ng El Nino mula ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre. Ayon kay Robin, unti-unti nang nagbabago ang pattern ng panahon habang nagtatapos ang Southwest Monsoon o Habagata na maaaring magresulta sa mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Batay sa Regional Rainfall Outlook ng Pag-asa, nasang below normal ang pag-ulan sa lalawigan ng Aklan, Antique, Guimaras at Iloilo ngayong buwan ng Oktubre, habang inaasahang susunod ang Capiz sa below normal rainfall sa Nobyembre. Pagsapit ng Disyembre, lahat ng limang lalawigan sa Western Visayas ay inaasahang makararanas ng way below normal rainfall. Ayon pa sa Pag-asa, maaaring magdulot ang matagal na kakulangan sa ulan ng dry spell at drought, gayon din ang mga problema sa supply ng tubig agrikultura at pati na rin sa kuryente.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Sa iba pang balitang regional, bumaba ng 23.8% ang naitalang shooting incident sa Western Visayas noong September ayon sa Police Regional Office 6 o PRO 6. Ayon sa PRO 6, 16 na insidente ang naitala ngayong September kumpara sa 21 noong August. Gayunman, sinabi ng pulisya na hindi pa sapat ang isang buwang datos para matukoy kung may malaking epekto ang Project Restrict Track and Turn-In sa pagbaba ng insidente. Sa ilalim ng Project RTT 389, tinututukan ng PRO 6 ang pagtukoy at pagsuko ng mga loose firearms sa mga komunidad sa pamamagitan ng intelligence operations, firearms validation, voluntary surrender, at community engagement. Ayon sa pinakahuling datos ng PRO 6, 3,583 na loose firearms ang voluntaryong isinuko sa Western Visayas mula noong August hanggang September 25. Sa klaw ng kampanya, ang lahat ng 3,389 na barangay sa buong Western Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:45 na at lipad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Ipinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion ng prosecution na alisin si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused sa kasong graft na kinakaharap ni Senador Jinggoy Estrada. Sa desisyon ng korte, mananatiling akusado si Bonoan sa naturang kaso na may kaugnay sa amanay 213 million pesos na kickback mula sa mga flood control project. Niling ng Office of the Ombudsman na alisin si Bonoan sa kaso upang maaari siyang maging state witness sa iba pang investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Gayunman, hindi ito pinayagan ng 2nd Division. Nauna nang sinabi ng korte na maaring maapektuhan ang karapatan ni Estrada bilang akusado kung aalisin si Bonoan matapos ang kanyang arraignment. Iba naman ang naging desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humawak sa hiwalay na plunder at graft cases kung saan pinayagan ang pagtanggal kay Bonoan bilang akusado.
0: Todo national. National.
2: Nasabat naman ng Bureau of Customs ang tinatayang 3.15 million pesos na halaga ng hinihinalang ecstasy o MDMA na nakatago sa mga lalagyan ng whey protein sa isang international parcela. Ayon sa BOC, nasa 743 grams ng hinihinalang illegal na droga ang nadiskubre sa isinagawang pagsusuri sa parcel nitong September 25, 2026 sa Central Mail Exchange Center. Idiniklara umano ang laman ng parcel bilang whey protein, ngunit nang suriin ng mga otoridad, natuklasana ang hinihinalang ecstasy na nakatago sa loob ng mga lalagyan. Arestado ang claimant ng parcel at i-turn over sa Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang nakumpiskang substance para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng posibleng kaso. Maaring maharap ang suspect sa paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Todo national. National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, pinaiigding ng pamahalaan ang mga hakbang upang maprotektahan ang mga magsasaka at iba pang sektor laban sa inaasahang epekto ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa GOST Pag-asa, posibleng lumakas ang kasalukuyang El Nino sa pagitan ng buwan ng Setyembre at Disyembre 2026 at magpapatuloy hanggang unang kalahati ng taong 2027. Bilang tugon, inihahanda na ng pamahalaan ang El Nino Task Force at mga hakbang para mapanatili ang supply ng tubig at maprotektahan ang produksyon ng agrikultura. Bilang sa mga hakbang ang pagpapalawak ng mga solar-powered irrigation facilities, pagkukumpone ng mga lumang irrigation system at paggamit ng drought system crops sa mga lugar na maaaring makaranas ng matagal na tagtuyot. May inilaan na ring 6.2 billion pesos para sa fuel at fertilizers subsidies ng mga apektadong magsasaka at mangingisda. Habang tinututukan din ang pagtatayo ng karagdagang solar irrigation facilities, kasabay nito, pinaghahandaan na rin ng pamahalaan ang posibleng epekto ng El Nino sa tubig, enerhiya, kalusugan at kaligtasan ng publiko.
0: Todo national. National.
2: Sa iba pang balitang national, iminumungkahi ng Commission on Elections na payagang bumoto isang linggo bago ang araw ng halalan ang mga kabilang sa vulnerable sectors. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, maaaring magkaroon ng hiwalay at detect dedicated polling precincts para sa senior citizens, buntis, at persons with disabilities o PWDs upang hindi na nila kailangan pumila ng matagal kasama ng regular na mga butante. Sinabi ni Garcia na maaaring maging katulad ito ng absentee voting na inilaan sa mga security personnel, media worker at iba pang kailangan magtrabaho sa mismong araw ng halalan. Sa kasalukuyan, nagpapatupad ang COMELEC na mas maagang oras ng pagboto para sa vulnerable sectors. Inaasahang aabot naman sa 74 million ang rehistradong botante para sa 2028 national and local and or national local elections.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, sumailalim naman sa ikalawang lie detector test sa National Bureau of Investigation or NBI ang isinibak na pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. noong Miyerkules. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, voluntaryong sumailalim si Gracioso sa pagsusuri sa natumagal ng 3 oras. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa affidavit ni Gracioso kung saan iginiit niyang naghatid siya ng mga bag ng pera kay Vice President Sara Duterte noong nagsisilbi siyang security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itinanggi naman ng mga personalidad na binanggit sa affidavit ang mga aligasyon. Samantala, sinabi ng NBI na hindi itinuturing na conclusive evidence ang resulta ng lie detector test at kailangan pa rin itong suportahan ng iba pang ebidensya sa investigasyon.
0: Todo national.
2: Samantala, ipinagutos ng Department of Education na gawing disaster resilient at accessible sa persons with disability ang mga bagong itatayong pampublikong paaralan. Sa ilalim ng DepEd Order Number 022 Series of 2026, ipatutupad ang Enhanced Minimum Performance Standards and Specifications o MPSS para sa school infrastructure at school furniture. Magsisimula ang bagong standards sa fiscal year 2027 at papalitan nito ang mga naunang standards na inilabas noong 2017 at 2021. Gagamitin itong technical guide sa mga susunod na procurement ng DepEd para sa infrastruktura at mga kagamitan sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sonny Anggara, bahagi ito ng hakbang upang maisa katuparan ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng mas ligtas, matibay at makabagong mga silid-aralan. Layunin din ang bagong standards sa MATIAC na mas ligtas at mas madaling magamit ng lahat ng mag-aaral, kabilang ang mga PWD, ang mga pasilidad ng pampublikong paaralan.
0: Todo national.
1: Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. Ibang crew members ng isang Palau Flag oil tanker ang nasawi matapos umanong paslangin ng mga pirata sa karagatan ng Somalia. Ayon sa mga otoridad, patay na ang 5 biktima ng maisagawa ang rescue operation sa MT Honor 25. Kabilang sa mga nasawi ang 3 Pakistani, isang Indian at isang Myanmar national. Sinalakay at sinakop umano ng mga pirata ang barko noong Abril 21. May kargang 18,500 barrels ng langis ang nasabing tanker. Dumano ang unang naitalang pagpatay ng mga pirata sa Somalia matapos ang ilang dekada. Ayon sa Puntland Maritime Police Force, ligtas na ang barko at nasa kontrol na ng mga pamahalaan.
2: Sa iba pang balitang international, itinuturing ni US President Donald Trump na tagumpay para sa Estados Unidos ang kompletong pag-alis ng mga sundalong Amerikano mula sa Iraq. Nakompleto noong September 30 ang pag-alis ng US forces sa Iraq matapos ang 12 years na misyong laban sa Islamic State. Ayon kay Trump, tagumpay na naging kampanya laban sa ISIS at inangkin niyang natapos ito sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pinatikos din niya ang mga nakaraang administrasyon kaugnay na naging takbo ng digmaan at pag-usbong ng ISIS. Sinabi rin ng Pangulo na humigit kumulang 4,500 na sundalong Amerikano ang nasawi at mahigit 30,000 ang nasugatan sa digmaan sa Iraq. Bahagi ang pag-alis ng US troops sa kasunduan ng Washington at Baghdad noong 2024 na nagtakda ng unti-unting pagtatapos ng anti-ISIS mission sa Iraq.
0: Todo International.
1: At para naman sa dali ng balitang sports, kabilang na ang Pinay tennis star na si Alex Yala sa Time 100 Next Lista ng Time Magazine ngayong taon. Pinangalanan si Yala bilang innovator sa taunang listahan kung saan isinulat ng tennis icon na si Rafael Nadal ang kanyang profile. Ayon kay Nadal, si Yala ang unang nakasama niya sa tennis court matapos ang kanyang pagre-retiro. Naniniwala rin siya na marami pang mararating ang Pinay tennis star. Kabilang din sa listahan sina Texas quarterback Art Manning at WNBA Rookie of the Year Olivia Miles ng Minnesota Lynx.
0: Todo balitang sports. Balitang sports.
2: At para naman sa detalye balitang showbiz, balitang artista, nagsalita ng aktor na si Patrick Garcia hinggil sa isyo ng umano'y hindi niya pagbibigay ng sustento sa anak nila ng aktres na si Jeneline Mercado. Ayon kay Garcia, ilang ulit siyang lumapit kay Mercado mula pa noong 2021, ngunit wala umano siyang natanggap na kasagutan. Sinabi ng aktor na nagkaroon na ng pagkakaunawaan sa pagitan nila noong nagbubuntis si Jeneline matapos umanong sabihin sa kanya na hindi siya ang ama ng bata. Dahil dito, naputol umano ang kanilang komunikasyon at natigil din ang pagbibigay niya ng sustento dahil hindi niya nakakasama ang kanyang anak. Iit ni Garcia, hindi siya masamang ama at hindi umano tama. Nausgahan siya batay sa mga natatanggap na puna.
0: Todo balita. Todo balitang showbiz. Balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: todo balita. Todo balita.
1: Posibleng sumipas sa 7.4% ang inflation rate ng bansa ngayong Setyembre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ayon sa BSP, nasa pagitan ng 6.4 hanggang 7.4% ang inasahang inflation. Pusod ng epekto ng masamang panahon sa presyo ng gulay, isda, bigas at prutas. Nakatagdag din sa pagtaas ng presyo ang patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo at pagyina ng piso laban sa dolyar. Bagya namang nakabawas sa pressure sa inflation ang pagbaba ng presyo ng karne at singil sa kuryente. Patuloy na minomonitor ng BSP ang mga pagbabago sa pandaigdigang merkado, kabilang ang mga kaganapan sa Middle East at epekto ng mga sakuna sa panahon para makapaghanda ng nararapat na hakbang para sa ekonomiya.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, iniulat ng World Health Organization na makatutulong sa pagpapahaba ng buhay at pagpapababa ng panganib sa malulubhang sakit ang pagtigil sa paninigarilyo. Ayon sa WHO, isang taon matapos suminto sa paninigarilyo, nababawasan ng kalahati ang panganib na magkaroon ng coronary heart disease kumpara sa mga patuloy na naninigarilyo. Sa loob ng 5 hanggang 15 years, bumababa naman ang panganib na magkaroon ng stroke hanggang sa antas na katulad ng taong hindi kailanman nanigarilyo. Pagkalipas ng 15 years, bumabalik sa antas sa isang taong hindi kailanman naninigarilyo ang panganib na magkaroon ng coronary heart disease. Binigyang din ng World Health Organization sa kampanyang hashtag no tobacco na may pagmatagalang benepisyo sa kalusugan ang pagtigil sa paninigarilyo.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 85 days na lang at Pasko na. Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Tamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras ito, alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinatumpihan. Todo, aksyon!

0: Apit sa uno na kita banwa sa buwan ita Oktobre dagon 2026. Entrada kita banwa sa buwan ita Oktobre makarogarda daw ita Webes. Magapagayag rong programang Todo Action hasta alauna y media. Makarogarda hapon kita maga ililiba sa atong pagpangalagad. Oy, kamusta sa atong mga suki nga mga taga pagamati no sa atong kaga mga igmangoy kinaga monitor magkaro kaga mga pangorason daya sa atong kaga pagililiba batapos do nga pagwaswas ita ugan kaina kra ita aga-aga na makatado ka makatodo kahit papano nakasamit man ita tubi ugan aron pila nanton ka mga mangunguma makatodo pero wa pagid no makasangkol asa nagatagi ti nagapagti na nga mga kaganasan daya sa aton sa probinsya Itaclan. Hoy, sa ito lang ang mga negosyante sa Bainkrag Kong Kalibo Public Market. Welcome naman sa Bainkrag Kong Kalibo Shopping Center. Sa aton ng mga katodo, sa aton ng mga bulantero, bulantera, banwang nakatutok na magkaroon karaga Udro Adlaw. Kamusta? Do aton nga sang maga, itry kagadlaw ita Webes. Now, sa aton ng mga katodo, now, kamay na nga mangin manami, rung ibukada, itry karaga Adlaw. Entrada ng Adlaw sa buwan ita Oktobre. Sa aton ng mga katodo, now, kapingid na sa aton yung mga negosyante yung nag-monitor makaroon ka nga baga panyempo. Tato man ang mga tricycle drivers sa van ga jeepney drivers nga padayon pa sa giyapon yung nag-warya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon ay ta anton niya banway ita kalibo mga katodo makaroon ka nga baga pangorason arong iba na anton yung mga tricycle drivers na mga van ga jeepney drivers ay nag-patagay ka na banway ita pag-uilabas sa pila ka mga karinderya. Yes, aton sa banwa kra ita kalibo, no? Mga katodo, rong iba, nagapupahuway. Na samtang nagawatuwat ita pasayro, magkaroon ka nagabagapan niyan po mga katodo. Na kapingit iya sa aton yung mga driver sa banwa kra ita kalibo.
1: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
0: Sa ato lang ang mga katodong nagapamati sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay, no? Kay bago tapos kara ita ilabas. Kapingid, no? Sa mga timprano pa nagpahaom, timprano nagapreparar ita pang ilabson makaroga udo. Pero siyempre, sa mga naulihin nagapreparar makaroon sigidas pagadigamo. Sa kusina, kung anda ko ng mga panimagay, mga katodo. Pag sa mga wapay na nakailabas, kamulang bahala, no? Magapreparar, magapahaom, no? Ito inyo ko ng mga nga inyo karaga pangilabson makaroga udto kay kami man dumagaton kinyo no magapreparar ita pila ka mga balita no kapingin sa mga balita nga nagkaganabo ya sa aton nga bilog nga probinsya Itaclan.
1: May balita, may aksyon, tututo aksyon.
0: May boses na muling ang sarangga mo katodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon kung may pila ka nga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pag-ililiba magkaroon ka nga adlaw
1: aksyon.
0: Pwede kang makatodo nung magkapalagay din nyo ka mga mensahe. Pila ka mga pagpanamiyaw konsan nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag makaroon ka nga hapon.
1: Aksyon.
0: Na kay atong itong pagkatawa at ligwan no, sa kabugusan ko atong ka nga pag-ililiba. Siyempre magkatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabunan to no, ng mga katodo o magkapamati. Maka-update sa pila ka mga balita no, kapingin sa mga balita lokal ang aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
1: Pagana sa palanghay.
0: Aga siyempre magkatodo, no? Para nga maging mas updated gig ka mo sa managakadabo. Da, sa aton ka nagabilog ka nagaprovincia takan, paki-like, paki-share dato nga pag-ililiba.
1: Action.
0: At the same time, no? Paki-follow doon mo na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM.
1: Action.
0: Para automatic doon mga katodo, no? Every time.
2: Reklamo ng mamamayan.
0: Nga may una gabaga news and public affairs program may mga breaking news gitatardong Radyo Todo ya sa probinsya Katakan maka baton kamo na ito notification agod no nga mangin mas updated gig kamo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya Itaclan. Ngani paki-follow, paki-like, aga paki-share. Ado aton nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinangdan, manging kaibahan sa Rodek Ragapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imidya magkaroon ka nga hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters nga naka-standby naman banwa. Asa anda ko gatag sa tagsa ka mga areas of responsibility.
1: Todo.
0: Magasya kita mag-

0: nato doon. No, itapila ka mga balita direkta sa aton yung mga municipal police station. Sa bilog nato niya probinsya katakan mga insidente mga katodo. Ang nagkaginabo sa mukos nato niya probinsya kung nagataliwan ko niya mga inoras. Mga katodo, no, mga magagkuhan niya nagkaginabo sa mukos nato niya probinsya kataklan. Insigida ron, no, kay igabasyad ay taton niya mga todo reporters. Sa kabilugan ko ato nga pagililiba sa ato nga pagpangalagad sa webis nga edisyon, ita aton nga palatuntunan. Igabasyada rin doon na, no, pinagi sa report ni katodong Jesrel Nerbar.
1: Aksyon!
0: Tama naman, doon pila ka mga balita, no, direkta sa aton karaga munisipyo kita Banwa Itakalibo. Nasa pila man ka mga balita, no, inatipo ni katodong Rolly Boy Herrera. Pila sa mga aktibidad, no, programa nga gimpatigayon ni tatong nga LGU Kalibo. Para man sa benepisyo at aton nga mga kalibunhon. No, kapigid, no, sa managa po pamati, magkaroon ka naga hapon sa aton nga pagwaragawag. Standby!
1: Aksyon!
0: Yeah, mga katodo sa mga pag-ililiba, pila ka mga balita, no, nga toga pagkatawat ligo, pagkatataron sa aton nga pag-ililiba, macro nga edisyon, itato nga pagpangalagan.
1: Aksyon!
0: Sa mga katodo rong Committee on Environment and Protection and Natural Resources, no, kung nga sangri ang bayan, itabanwa ka rin tamalay. Mga katodo, gintratar, dutay ka naga problema, pila ka mga reklamo, may kantanan sa problema sa basura, adi ka na sa snorkeling area, sa may barangay Yapak, sa isla ka na ita, Boracay. Dahil ka na mga katodo matapos nga makaabot daw sa pinanaton ka mga opisyal. Kuhaton ka mga Banwat Malay, mga katodo, barangay Yapak. Gintatar, agad nga madras, naroray ka nga concern. Gaging paabot mga katodo, itapila naton ka mga igmahod. Na partikular, no, sa anton nga mga igmahuran, una sa isla ka na ita, Boracay. Kung sa sin, no, kahapon, sa ginpalagay ka nga committee hearing. Kuhaton ka nga sangri ang bayan, kung nga Banwat ka na itamalay, mga katodo. Gintatar, dudaya ka nga problema, agad nga ma-address insigida aro na sambit ka nga concern. Standby!
1: Aksyon!
0: Samtang sa piyakabahin pinapag ka mga balita sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga mga panyempo aro dahil ka nga magkatodong mga registrado na ton mga katodong nga mga tricycle drivers, operators iya sa aton sa probinsya Katakan mga katodo, sigidas makaroon dong ginapatagay ka nga programa ita aton nga probinsya ang matawaan, no, itry ka nga 2,000 pesos nga ayuda aro aton ka nga mga lihitimo na ton nga mga tricycle drivers kama naman o di ka nga mga operators na iya sa aton sa probinsya Katakan kay kahapon ginpatagayin Banwa aro di ka nga payout di ka na sa may barangay Andagaw sa Banwa ka ita nga Kalibo I think, no, makaroon ka nga lang may una nga naka-schedule mga katodo una karon sa Banwa ka ita Makato, no, based man sa mga impormasyon mga katodo gaging paabot ka to, no, ita pinanaton ka mga igbangon mga katodo kahapon may ituman sa may Banwa ka ita Ibay na no, mga katodo, no, kay daya makaroon dong aton nga napapanuhan ang masako, no, sa pag-ikutar ita pila ka mga kinanganon Banwa nga iga-submeter ka mga dokumento agod, no, nga makaambit itry ka rin programa assistance, no, kaya provide ato ka provincial government kong aklan para sa aton nga mga registrado nga mga tricycle drivers mga katodo iya sa aton nga probinsya kra ita aklan. No, okay, nagligad abi mga katodo, no, na pornada na, no, mga katodo. Kay temporaryo anay da nagligad na ginungkat, no, matapos kan ning mabutan itabaning mga katodo. So bangod nga may ina karang pagpaiway na no, mga katodo sa rekraga eleksyon ay ginpalayon, no, mga katodo ag ginkaliperon syempre ita aton karang mga drivers ang nakaambit na itasabitan karang programa mga katodo intended para sa aton kaya mga registrado kaya mga tricycle drivers mga katodo iya sa aton nga probinsya kaya itakhen agarong nga ibaga part no Itakalibo I think Hinaga or sa Pizza Tres mga katodo no makapatigay man nga makabuo mga katodo itry kaya nga assistance nga gin provide aton kaya probinsya mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pinapag ka mga balita sa aton nga pagililiba magkaroon kaya edisyon itato nga pala tuntunan haro dayaman ka lang magkatodo nga truck may karga ka lang nga baboy nga ginapatihan na rin sa probinsya at Antique mga katodo na dakpan or naharang una sa border control sa Banwa ka na itanabas ang nagapagagas pa magkatodo sa pinanaton ka mga kapulisan ang nagabantay una kron sa border checkpoint, no, mga katodo sa may barangay Pinatuan. Asa banwa kara itanabas, no, pero naamtan itaton karon nga mga otoridad. Adaya kara mga katodo, no, rong pinakabaga impormasyon. Mga katodo kay base kay ina sa amon na pag-istorya ni Police Major Ronel Bayaban. Arong hepe, itaton karon nga nabas sa PNP, no, nagabantay. Una karon sa area kara ita barangay Pinatuan, no, sa boundary. Mga katodo, ayro ato niya taga Second Mobile Force Company. Mga katodo, no, ro ato niya magkapulisan. Agragabantay una, no, sa checkpoint, mga katodo. Kay kainara banwa, no, ita aga-aga na dakpan. Mga katodo, ro ray karang nga truck nga ginasugid. Wa kara banwa ita permits, that's why nga nagapagagas. Sa ato niya mga otoridad, no, nga nagabantay sa border control. Mga katodo, una sa banwa kara itan nabas. So yan, banwa sa ito nga pagililiba, may pagpahayag karon si Police Captain Christian John Alangan. Mga katodo, Rompleton Leader, ita ato nga Second Mobile Force Company. May kantanan banwa sa nasambit karang balita. Ang ato nga ginapresentar, magkaroon karang hapon niya sa ato nga pagpangalagad.
1: Action!
0: No, kay tama man da ka importante makatodo, no, nga sa gihapon may una kitang border control checkpoint. Mga katodo, no, agud nga marikawan naton nga base baga sa ulihi, no, kapag adlaw kumana naman naton ma-experiensyahan ruday karang agaso, no, itry karang African swine fever ya sa aton sa probinsya Katakan. Ang nagataw ka sa kaperdihan sa pinadaton kapag manug alaga kara ita baboy.
1: Action!
0: No, mga katodo, no, ya sa aton karang probinsya kara ita akan. Actually, kung nagataliwan ka nga aga-aga o gabiin, no, gininvitar kita ka na magkatodo at aton man nga mga amigo ang magasunod, no, sa iga patigayon mga katodo nga pagbantay kay may information ka na banwa ang nabaton nga may una ka nga mga password, no, itry ka nga mga baboy ang iligal ka na banwa nga pasudlon iya sa aton sa probinsya Katakan.
1: May balita, may aso
0: o galing, siyempre aga-agang man, no, kay aga-aga no, mga alauna bita aga-aga do information sa mga katodo the time ito man kita sa may banwa kara ita batan sa mga katodo, no, as part sa Gyapon mga katodo sa karaga monitoring kagina patigayon ita aton nga pila ka mga otoridad, no, may kantanan mga katodo sa pila ka mga information nga kakaabot man kanda sa ray karaga sa Gyapon apisar nga aware naman banwa nga ginadumili ang gid mga katodo pagpasuhod kapin pa kunwa ka taga Kaigo nga mga dokumento permiso sa pag-travel itry ka mga baboy na nagasudya sa aton sa probinsya kra ita Aklan.
1: Pagana sa pananghalian todo action.
0: So sa rota hindi na mga katodo, no, rong pila ka mga impormasyon, no, pinagin duna, no, sa ginpatagayon nga pakipag-angot ni katodong Jasran Nermar sa kay pulis sa Captain na Christian John Nalangan dong platoon leader ita aton nga Second Mobile Force Company
1: todo.
0: Mga katodo, may kantanan sa nasambit nga balita.
1: Pagana sa pananghalian todo
0: samtang sa pia kamahin mga katodo roday ka nga insidente baga, no, nga natabo ko nagaligad ka nga gabi nga may una kita ka mga katodo, no, nga motorista nga nag-agi, no, di ka sa may area
1: todo.
0: Na ita Linabuan Norte, Linabuan Sur paanto ito karon sa First District na taton ka nga probinsya.
1: Action!
0: No, ita akyan mga katodo nga parang gintripan talaga ita sang ka motorista man na, no, mga katodo allegedly parang hinampak to banwa itry ka nga ano na so helmet to katodo din dong kay may una karon nag-circulate makaroon, no, sa social media
1: todo.
0: No, nabuan ka na magkatodo itry ka nga video roday ka nga tabu ka nga insidente.
1: Action!
0: No, nga tama kadelikado, no, sa safety ita aton ka nga mga biyahidor mga umagagi banwa kapin pa sa nagauli ka na ita gabi mga katodo kung hindi agi matap na, no, roday ka nga pila ka mga senaryo.
1: Action!
0: No, kay samtang nagamaniyoto ita motorsiklo may anak ka nga ang kas nga nakarong asawa hinampak to magkatodo itry ka nga helmet.
1: Action!
0: Ay tama magaroon nga mga obrahon mga katodo, no, wagid baga nagabutang
1: todo.
0: No, sa lugar kay tama kadelikado kay siyempre nagadagagan ulit kaya motorsiklo tripan kat imo mga katodo nga ubusinahan ka ubertikan ka aming ko nagahampang-hampang baga ang medya hindi normal nga mga aktuasyon abilidad mga katodo nga ginapakita, no, nga makatao na no, ita puli piligro sa anton nga mga motorista ang nagaagi, no, nagauli na, no, ita 10 oras kaya kagabi sa particular di karon sa mentioner na ton karon nga lugar. Kaina no nagapadaga kita ita mensahe mga katodo sa roday kag nagapost sa social media nga para baga no nga i-report baga no sa aton nga mga otoridad or sa aton kag nga transportation office no agud nga matauan ita leksyon no roday kag nga mga senaryo no nga nagakadabuban wa para madisiplina no kay tama no kadili

0: kita doron sa safety tato nga mga motorista. Daw kay kumapabayaan da mga katodo basi baga nga masanayan. Daw aga si Idas nga imuon sa pinanaton ka mga umagagi. Daw especially sa mga nag-uli kara ita gabi no mga katodo. Alin sa trabaho gabi na bagaro pag uli sa andal ko nga mga panimagay. Pag-itripant ana itaray kara nga hindi marami kara nga mga abilidad gagida pakita. Daw mga katodo agbasi no mabutang pa sa agang-agang. Apiligro banwaro anton nga mga motorista nga nagaagi kun hindi yagi matap na aro magkarunday karang mentalidad mga kaabyanan.
1: Gana sa palanghalian, todo action!
0: So standby banwa sa ito nga pagililibas sa ito nga kapagpangalagad na trataro na ito no, sa kabugsan ko ito nga pagililibas sa Webes nga edisyon ita aton nga palatuntunan.
1: Gana sa palanghalian, todo action!
0: Ay magkatotoro pilang ka mga balita nga ito nga pagkatawat ligwa no, pagkatawan ita ligwa sa ito nga pagililibas na no, magkaroon kagadlaw ita Webes no, padayon na sa pagpadagayt inyo kanya mga mensahe. Pila ka mga pagpanamyaw concern nga gusto ipaabot sa atong kaga pagililiba magkaroon ka nga hapon kay atong gitong nga pagataw at ligwa no, sa kabugusan ko atong nga pagwaragwag ya sa atong nga pagililiba. Mga imbukad na riban, wang nga mensahe naging padaga sa atong kaga pagwaragwag. Happy viewing na no, agamay kikapagpamati no, kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Na no, nag-monitor magkaroon o naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Happy viewing kay Ma'am Lina Mercado sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orsola sa Hong Kong. Kay Ma'am Jane Malian Kimpo, no? Una sa Hong Kong sa ato niya mga kanunong FWs. Agawag ito kakalipat, no? Agawag pamati sa kada udra daw na ito niya pag-ililiba. Na una sa kay Bats April Joyce Alonsagay sa Hong Kong. Good afternoon.
1: Action!
0: Kaya mga hapon, sa kay kagawad Michael Villanueva Basulina sa Matagabarangay Lagin, Bano Westa, no man siya. Kaya sa Roger Lozaro Nagales, no, may bay nga utrad daw, agamay nga pagpamati. O naman ka Debro Russell Senyeres sa Islet Boracay, kay Papang Sani sa Senyeres Family.
1: Action.
0: Kay Madam Sally, no, sa Barangay Baybay sa Banwa Katatangalan. Good afternoon.
1: Action.
0: O sa kay kagawad Del Reyes, no, una karon sa Capitol, nagpamati.
1: Action.
0: No, mga katodo sa Reyes sa Family, no, nga always good, no, nag tutok sa ito nga pagpangalagad.
1: Action!
0: Kay magabalik kong taraga kagawad, no? Ita barangay istansya.
1: Action!
0: No, nag-uligid, no? Magkatodo, halin sa iba karoon kapungsod, mga katodo. Para nga uman nga magpanerbisyo sa mga istansya hanon. Si kagawad Del Reyes, no? Ita barangay istansya. Sa bilog na magkatodo, no? Sa mga mabuot na ito nga nakilaga. Now, kay bisansiin kami kara magkita ba o nagapundo gid, nagahapit gid. Now, nagapangmugo gid, no, kay bahan, no, pati si misis na, no, mga maalwan, no, mga katodo. Gani nga palang gaman ita mga taga-barangay istansya.
1: Action!
0: Una kay Ma'am Rosie Isog sa Matagabarangay Andagaw, happy listening. Now kay Sir Andrew Di Luna, no, nga nagapamati man una karon sa Davos Barbershop sa Cabaon. Ita Jaime Cadelecin Avenue, no, nagapamati. Happy, happy ninth birthday. Now sana karon nga unga nga si Josta Di, ay si Josta Luna. Eh atong oreta, no, sana unga ana nga naga birthday makaron. Mga katodo, no, una sa Banwa kara ita Nabas, no, kay Josta Aoreta.
1: Action.
0: No, happy happy birthday, no, sa pinalangga nga unga ni atong Aoreta Kambal.
1: Action.
0: No, kay Jos na una karon sa Banwa Kret na bus, no, nagaselebrar kita ana karon nga kaadlawan nga ni amat-amat na kay anong oras, no.
1: Action.
0: Oy kay Chick Boy Jim Boy Kasal da Sulam, una sa may barangay Kalangkang sa Banwa Kraita Makato kay Auntie Marlene Kasalda. Aman una ikaw sa Banwa Kraita Makato, nagaalin ikaw una.
1: Action.
0: May gina pagpamati ha, sa ato nga mga kaapi, no, nga nag-monitor magkaroon kaya mga panyempo, no, sa ato kagapagpangalagad, no, sa ato kagapag-ililiba. Una ha, kanday bro Yuluyo Garbo, no, sa mga taga Global Paint sa Purok 5 sa Laserna.
1: Action.
0: Aga sa RG Paint, no, nagkaroon sa Barangay Lagin Banwa S. Numansya. Maayla ay gina pagpamati, no, aga may gina kahaponan nun.
1: Action.
0: Una naman sa ato nga negosyante sa Uyotrong kay Nung Woody Nabara. Wagin nagkakalipat, no, kada utod lang nagpamatigid samtang nagpupaway nagkakabantay ko ano pwesto.
1: Action.
0: O naman kayo nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa mga Chamsi Restaurant.
1: Action.
0: Sa mga customer o na, no, ninong Eli nagauwi labas makarog ka nagpapanyempo.
1: Action.
0: Kay Sergino Ambito rung guwapo nga principal il

sa Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa Balete, Daraga Pamati, siyempre kay paring Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang, o naman kay pare ko Jonel Gregorio, ba overall champion dong barangay Bacausor sa ginipatigayon nga ano to, Risk Olympics sa paring Jonel, ibagin man do mga karakas ni paring Jonel apang champion gidrong dagagan ambay na bisan ko nung nag-itom dong kagawasan agay tsura sa pag-practice sa training mga katodo rong importante ay overall champion gidman na paring Jonel Gregorio. Action! Una kay Joffrey at kay Tatay Freddy no, sa Gregorio Family nagapamati no, sa ito nga pag-ililiba at syempre no, sa maaluan niya mag-asawa kay si Ramon na agmang may Munja una karon sa Munja Family Munja Di Manuel Family no, sa Barangay Bagto no, sa Banuag Katleso sa Matagarox Ken Motor Parts nagamonitor si Ipe nakabalik na ikaw pe no, sa Antike una kay Jam Jam Andrada good afternoon syempre sa Mataga RKO kay Ukay no, una karon sa Poblasyon Lezo Arki Ukay-Ukay sa Kulasi Antike si Balom Agbarba sa Antike mao nagainabo rong pesto ni Sir Ramon may giga pagpamati aga may giga pag nga kahaponanon no, kay ko nakabalik na si Ipi nagapamati gidron sa aton nga Facebook Live arog to sa Kulasi si Balom kaga Barbasa Aksyon na no, may giga hapon na may giga pagpamati no, sa aton nga mga katodo. Siyempre, sa aton yung mga taga Station Drug Enforcement Team, Kumalay Municipal Police Station, no, kada Master Sergeant Teddy Dalizay, maayda ay giging pagpamati, aga may giging kapunan nun, sana ko nga makaibahan, una, samtang nag-uwi labas, makaroon ka nag-abaga panyem po. Uy, kay Board Member Jupiter Galinero, nagapamati sa ito kapag ililiba, maayda nga utradlaw, aga may gid, no, nga pag-uwi labas, makaroon ka nag-abaga panyem po. Mga kaabyanan. May 32 minutos banwa na katariwan sa oras ita alas 12. Oras mga katodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ngani, no, sa aton yung mga katodo, sa aton yung mga igmangod. Kapigid daw no, sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon na itong yung kape nga aton ginainom. Mayroong kape mga katodo gamay una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton yung mga kagawasan. Ina-recommenda ginamuro pag inumit more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Kay mabu na to niya mga todor nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka-epektibo. Saanda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom it more power. Kaparasgid di Auntie Jessie Marte nga sukit more power. At nagapamatigid makaroon sa ato niya pagpangalaga doon sa Marte Family sa Ruas Avenue. Diya sa Banwa Kreta Kalibo. Bawa nakita kami kaina. Ambay na delivery ako itapuo kabakita more power. Na sa adlaw nga Sabado kay Huwaton ko. Pagkatapos mo it imo nga programa. Bagi nga po na may kapagpamati no, na kay Auntie Jessie Marte ha, sa Marte Family. Auna ko rin sa Ruas Avenue ya sa aton sa Banwa Itakalibo. Sa aton Banwa nga pagpanumbalik rato na kagapag-detail yet aton nga mag-headlines nga balita. Dugang nga mga minsay nga gimpabot aton nga magigmangod. Balik ka na ton pagkatapos anay itapila ka mga reminders. Action!

0: disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
1: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
0: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
2: Magkadto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
0: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
5: Southall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu sa Kadisha. Nabatian ko ini sa radyo ang Southall Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ikotik mo man abir imo sikreto, kapon?
8: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agpasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
9: Agharap pa mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba?
10: La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
13: Balik sa itong kapag-apangalagad, sa itong kapag-ililiba, may 46 minutos banwa nagkatariwan sa oras sita alas 12.
5: Todo, aksyon!
13: Asa giya po, napadayin ka po nagpamati na sa programang Todo, aksyon with the Katodo Reynald Banjola. No, iya sa itong kapag-ililiba sa Webes nga edisyon, ita Anton nga palatun.
5: Todo, aksyon!
13: Happy viewing ha, kay Nungnonoy Arcelo Orelator Ambrosio. Nauna karon sa Ambrosio Lapidamiker and Tricycle Sticker sa Barangay Puok, no, sa Banwa Itakalibog, nagapamati una kay Madam.
5: Todo,
13: okay, misis na, no, yung nagamonitor din magkaroon, no, nga baga panyempo sa ato nga pagpangalagad. Una, sa Tres Marias Eatery o Restaurant sa may Barangay Andagaw, kay paring Alex Relator, maayin ayad gid nga pagpamati.
5: Todo,
13: no, nagamonitor man, no, sa ato nga pag-ililiba. Sa aton nga pagpangalagad, no? Iya sa aton nga pagwaragwag, magkaroon nga edisyon, it aton nga pala tuntunan.
5: Todo, aksyon!
13: Kaya siyempre, no? Sa aton nga mga truck driver, van driver, no? Nagkaroon sa GM's Terminal, no? Ginaga monitor, magkaroon ginaga bagapan niyo yan po, no? Sa aton nga pagwaragwag, maayad-ayagid nga hapon, una ka din nung Janing, kaday part Baruk Listura, kay Tunet Alayon, no? Ginaga pamati, magkaroon ka na gabagapan niya po sa aton nga pag-uwaragwa.
5: Todo, aksyon!
13: Yan ang mga katodo, no, sa pag-ataw italigwa, no, sa pinagkabagabalita. Nga ito nga pag-atataroon, magkaroon edisyon ni tatoy nga pag-ililiba. May kanta ng mga katodo, no, sa rin ka na pagkasakote, ita aton nga Second Mobile Force Company. Na o mga katodo, itray ka na truck nga may karga karang baboy nga ginapatian, nagalin sa may Antique, no, apart ita Barangay Pisanan, Asibalom Antique, no, kay kaina ka naman katodo ita aga-aga while nga siyempre nagapilila ka naman waro day ka naman mga sasakyan kay siyempre may una karon nga inspection na ginapatigayon na mga katodo ro aton nga mga otoridad, no, kaibahan na mga katodo do aton nga taga off-bet na mga katodo ande karon sa may boundary, no, sa barangay Pinatwad na bus. So nakibot, no, ruaton nga pinaka mga kapulisan, no, mga katodo kay asa pinakalikod may truck nga gupi karaga nag overtake. Now that's why naging plug down ita aton nga miyembro kong Mobile Force Company nga nagabantay.
5: Ao
13: galing mga katodo sa may ilaw karaga magpundo nagdire-diretso nagpagagas sa stato nga abot di karaguta sa may part, no, ita Barangay Solido magapit na di kara sa may cruising na bus. Na mga katodoro, Ray Crying Sayakyan.
5: Ang
13: di karanot na tukiman nga may una karunyag kapin 57 tanan, no? ka mga baboy nga karga kay bangod gani nga wa ita dokumento nga ginpresentar no kay awerman kita banwa no iya sa ato nga probinsya nga rantuan karon nga provincial government nagapapagawa ita

0: EO na mga katodo nagligad, I think buhan kra ita unyo
1: aksyon
0: na gadya dumili aga na kun wa kagid baga man na i-try kra nga mga nagakaigo kra ga dokumento na sa pag-travel ko imo karon nga baboy especially alin sa iba ko nga probinsya aga syempre ka party da mga katodo gud gamali ka one taman baga nga basi sa uli kra ga manadlaw ma experience na naman natut uman aron magadala karaga problema na especially nga apektado na to yung mga igmangod kapinggin sa mga manug alaga nga ra itababoy no kay sayod ta kung nano karon gin perwisyo sa part itapila na ton ka mga igmangod. So naharap din man katodo no ita aton nga taga Second Mobile Force Company aruray karang nga truck no nga maghalin sa may barangay Pisanan sa Banwat Sibalom sa probinsya kang Antique. No kay una nga pagapasakaan ka na Banwa no ita kaso while nga ginaproseso aron pila ka mga dokumento siyempre rong driver na itry ka nga truck no kay gin pamutan gin baliwala mutano aron pagpara kimo itato nga mga otoridad nga nagabantay sa checkpoint.
1: Toto,
0: pagkatodo base sa aton kaga information no nga nabuo sa aton kaga mga otoridad na mga katodo may kantanan sa nasambit nga report check tare banwarong linya ni katodong Jester Nerbar kay may anak kagipatagayon nga pagibag-angot sa kay Police Captain Christian Jan Nalangan norong platoon leader kung Second Mobile Force Company may kantanan sa nasambit nga incident standby.
1: Radyo Todo Live report.
0: Sa line number 1 katodong Jester with the report, please come in.
2: Natigayin kita itong Reynald nung no, harang itatong karang second Aklan Police Police Mobile Force Company rung magkapin sa 5-80 kaya katodo Reynald ka mga buhi nga baboy nga karga itasang katraka na karang sa may border no itapanda ng TK aga nabaski na karang mga bandang alauna ra katodo Reynald ita agahon no. Sa itong karang pagpag-angot kay na kay Police Captain na Christian Jan Nalangan katodo Reynald is nag-overtake karang truck no may kargang baboy sa pila ka mga nakapila nung nasabitan karang mga truck sa border control katodo rin halit ASF sa nakarang nakarang area katodo rin kasi nagdiretsot mo sa may piyak ng dagan katodo rin nag-agi aging talagayin karaging gas no it atong karang mga otoridad ag na abot katodo rin no nasa yuran nga ni katodo rin halit karang mga baboy is halin ka sa may bahing kartantike may sakay na katodo rin halit nga daywa kapahinante aga sambilong driver nga pisar sahid mo namin na katodo rin halit no nga bawal mag-travel ito baboy magaling ka na katodo rin halit sa piyak karang probinsya pagtoy sa sudit atong Aklan no kasi na pagkatapos katodo Reynald nga badakpan no or nasabitan ka ng mga baboy o kung narayang natrack ka na katodo Reynald is ging dagaanin rin sa itong karang nabas PNP para man katodo Reynald sa dokumentasyon aga ging turnover katodo Reynald sa itong karang DA no katodo Reynald nasabitan ka ng 5-80 ka na baboy para man sa nakaigo ka ng disposisyon aga posible man katodo Reynald no aga rumakam matabo ka na kasi bukan yung mga katodo Reynald itatawag ka ng process bukan yung magkatay katodo Reynald is suno ka na kay police captain na nalangan ay posible nga ibalik ra katodong Reynald kung sa scene naghalin.
0: Negative, hindi na pa ibalik katodong Justrel, no? Kay sa ato'y nabato niya information, sa ato'y nga DA, ay ikwan niyo doon, iubong doon, sunugon, kay mga dyan, iwan mo dokumento, hindi na pwede ron nga ibalik pa.
2: Doon katodong nga rin. So, pamatiyan lang siguro na ito, no? Katodong nga rin, pagkipag-angot kina, kay Police Captain Christian Jan Nalangan, no? Atong karang platoon na leader no itong karang second Aklan na Police Mobile Force Company sa naging patuloy karang operation kay nakatudong nga
0: rin. Okay, sige.
3: Border na basin panda ng tike.
4: Okay. Di bali sir, mga pilang bilog sir, no, na-intercept na sir.
3: Bali 57 ta ng ka-hugs, so live hugs.
4: Okay. Tapos, sino mo halin da sir?
3: Probably halin sa antike eh, dahil ito yung mo halin. Datong direction.
4: Patuod na bus.
3: Yes, pasulit siya na abas ako. Pero ato nga border control, abihay, ano, una sa, matya, sityo pinatuwad, barangay, Sulido, Nabas, Aklan. Ina atong nga border control for the ASF.
4: Okay. Tapos yun, sir, nakasakay, sir, or ngayong karga rin, mga baboy, sir?
3: Sa, dahil, sa isa ka, ano eh, truck eh, isa ka truck.
4: Okay. Okay. Tapos na lang, sir, is buhi pata.
3: Ata ng buhay, oo, oh, ata ng buhay.
4: So, do baboy nga na sir, sin makara sir, gin turnover sir?
3: Bali, apan na apprehension, gin dala naman sa labas yung PS for documentation. And, gin prior turnover sa, ano, sa aton nga DA nabas.
4: Tapos, under monitoring para sir, test sir?
3: I don't know kung ano rin protocol dahil anaut at DA doon.
4: Mm-hmm. okay.
3: This message, this

0: position at DA rin.
1: Hmm. Di ba dito makarasal sa DA pati sa naka ano ba ta? Naka temporary ano?
0: Yeah, under the custody, no? Hmm. And the disposition of our provincial veterinarian. Bali na tabo abi kara hay sort of ginpalusot abi nandaran. Bali kumbaga sa checkpoint abi naron, di pa dayo ang dagan doon. May isang dagan nga halin sa ano, halin sa Nabas, ang isang dagan nga halin sa Antique, then there is this border control checkpoint naton. May ginsundan na bimura nga truck, no? Wing van truck. And then dayang truck nga ra hay nag-aagi mo ta sa aton nga checkpoint. Nag-aagi mo ta sa aton checkpoint. Imaura nag overtake imaura. Ang ito ta sa piha ka linya nag-aagi sa opposite direction of the road.
1: Mm. Lumikaw.
0: Lumikaw ag dumiretso sugod. Nagpaharurot. So ginlagas imaura ta atong tropa ang ito na natan sa may NGCP dapit.
1: Oh, okay. Tapos ano sir, the explanation sir, ito yung rang drivers naman na parurot mo.
0: So, bakit naroon? Eh, unang-una eh, tanan masanday nung nakasahid nga may
1: border control,
0: point una. Okay. Nakasahid masanday rin, syempre yun, shippers and rate ng atong
1: hugs.
0: Live hugs eh. Ay, siyempre, sa ngalan nga nakasahid sanda, siguro, ay, doon nagparoon ng sanda, aga, gawin ng dahay, wata, naka, bukod at alerto atong mga tropa, baga, ay, siyempre, may bantay, gano'n, ag, ginbilinan ko sanda ron nga, dapat, pirming bugtaw, oo, so, doon yun, nakita tatong tropa, flag down, unfortunately, wala nagpundo, so, may patrol car matalagi kita na nga on standby, so, ginlagasan da.
1: Sir, may sigap tong kaya ka na sir, do driver sir, sa anong pagpagagas sir sa?
0: Sa DA, under sa provincial, sa executive, sa EO naton, no, ay, kung buko ni mawit ng process or ginkatay yun, or kung sa Ilunggo gin-ihaw na, kung live hugs si Mao hay usually ginabalik ron sa ano sa point of origin or province of origin galing syempre dahil sa paglapas na sa atong na checkpoint nagpag-aga si Mao, so may criminal aspect yun ni Mao dahil pwede niyong magsuot sa disobedience sa pala person
1: in
0: authority. So aside sa disposition it ng DA kung ano ro karampatan nga
1: disposition
0: kandara sa andang live hugs, no? Kita, in our part sa PNP, ay mag-file man it ng ano, it na criminal case, and actually, under makaroon sa inquest proceedings na makaroon.
1: Mga driver nga, sir.
0: Yes.
1: Okay. Ilaro sa kayo, sir, retract ka ni, sir?
0: Isa ka driver, ang daiwa ka painante.
1: Okay. Pero residence 8, Antique.
0: Yes.
1: Okay. Sino na sa linya, sir?
0: Police Captain Christian Jan Nalangan.
1: Okay, sir. Pero thank you, sir, sa information, sir. Salamat, sir.
0: Okay, sige. Okay. Anytime. Okay. Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Okay. Todo
2: action. Katotun, Israel. Wapat na nag-asood. Pero, Johnny, Katotun, Israel. Dalagi dahil kay balik ka na tondong linya. Go ahead, Katotun, Israel.
3: Yes, katotong Rinaldo. So, nabatayan natin dumapigot ka ng pagpayag. No, ni
2: Police Captain. Kamuhay na yung istorya ni Sanalangan. Huwag kakakalaga kung sinong ka-istorya.
3: Dili ka tong Reynald, no? So tatlo abi kara ka mga ano tong kinagitawagan na tong kara nga second akla na Police Mobile Force Company apang bukot available ka tong Reynald, no? Dilanda kara makaron nga commander is si Police Major Rogero Manahan yung takatong Reynald.
2: Ito to si Sir Jero Manahan.
3: Yung yes ka tong Reynald.
2: Ayo ba ba sigot nagbailo sa sandan ni Kwan ni Colonel Gonzales iya sa PIO or sa PTO.
3: May meeting na katotong Reynald si Police Major Rogero Manahan. Kung nagtawag mga sa tongkarang Nabas PNP pang refer mga katotong Reynald, una ka na kay Police Captain na Christian na Janalangan katotong Reynald, di ka rin kita nakabuot information no regarding sa nakarang na flag down katotong Reynald na truck mo na may karga ka nga baboy katotong Reynald. So kung depende para kung alin daw disposition no katotong Reynald itong karang DA sa mga na dakop ka na katotong Reynald nga mga baboy nga wakar at mga permit
2: katotong Reynald. After nga ma-process na nga maipahil do kaso sa rekraga driver ita truck hay based sa itong karang information kaya buka katotong Israel ay sunugon doon, no? Raya karang mga baboy nga ron, no? Doon doon ato kaya information kay na sa Barot Nabas.
3: Di ka tudong ari. Nalda yung rais pa dayon nga punta katunel nung kampanya nga ni tatong karang mga otoridad, atong karang off-bet, katunel nga tatong karang DA para man sa mga tawag karang mga baboy nga gina...

0: gina travel no wa kara kata dorel na kaigo kara nga permit ya kara sa to pasugod sa tungara probinsya dahil nga rasa nagagapta kata dorel nga masakit no nga ESF no para man may iwasan matuod no nga magtransfer pero sapitan kara nga masakit sa pila pagid ka mga probinsya posible kung sa'yin matakad dorel daghon pero mga baboy nga nga na flag down yan nilita itong motoridad no sa bilog kara isa sayod man ita nasambitan kara nga tracking kata dorel nga may may border control apang nag-iwas pa kata dorel no kaya may isang abton gyapon sa narakata dorel sa itong motoridad dahil nagpagagas pasandan no sa itong kara mga kapulisan kaya under sa narakata dorel makaroon no sa inquest proceeding sa kaso kara nga disobedience sa in authority kata dong personal authority kata dong Reynald norong driver agar ay ang daywa ka mga pahinanti katodong Reynald no so Raya atong karang information na bukay na regarding ani katodong Reynald sarang karang mga baboy nga naharang it atong karang motoridad nakarsa may border ita pantan ng tike ag sa banwa kara it nabas katodong Reynald so Reynald hatag report magal sa tong area of responsibility dayong mga balita atong katunit Santon Plus Gold ag Vitex 500 more powerful Vitex 8-in-1 cup mix your cup of success healthy God healthy life so man pa sa tong option na kuman si katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo ay bigyan
1: Radyo Todo live report
2: abogin ka si Amat sa report ni katodong Gisrel Narvar now direkta sa Anacron nga area na may kantanan sa pakipag-angot sa kay Police Captain Christian Jan Alangan no mga katodo rong official no ita aton kron nga PNP nga nag patagayon no nga makasakote itray kraga truck no gamay una nga karga nga kapin 57 tanan no kabaga baboy no halin sa may barangay Pisanan sa Banwa ita si Balom sa probinsya kang Antique no kay kon maka-access kita dayo na sa linya ni Sir Rocky Pahayahay no raton kraga agricultural technologist no ita Banwa kra itanabas no mga katodo no para ga makabukita ita dugang kraga impormasyon mga katodo right after no garadakpan na proseso rung pagpasaka itray kraga kaso sapat ato kraga PNP ano ra matabo no mga katodo kay kapingid no sa rekra nga tag-ana abi no mga katodo at the same time sa rode kra ga baga baboy nga ra no gra kung piskar banwa kay sayo taman no nga makaron hay sigidas no aga stricto gid ra gid patuman no ita aton nga off bet aklan no sa especially sa aton kra mga kabaranggayan ay sayo man aton nga rore kra ga mga illegal nga nagapasugod no itray kra ga baboy no, yes, aton sa probinsya kataka, nagabantay naman sa darabaga, tiyempo nga, aga-aga, gid, no, nga makakita, karita, tiyempo, aga magsuot iya, aton, illegal, no, mga katodo sa aton na probinsya katakan, no, tas na ganit, diba, nagliga, dro, pagpabutsyag, itaton nga, Aklan Ag Research Association, na mga katodo, nga, ahang yun, gid, no, sa aton, kaga upbet Aklan, nga dapat, hindi anay pag-i-pull out, aruray ka nga baga boundary control checkpoint na anton nga ginapatigayin banwa sa anton ka nga baga boundary like iya karon sa may part ita Altabas o na karon sa may area kat Nabas no sa barangay Pinatwad at the same time ito man karon sa may area kat Banwa ita Burwanga boundary ito makatodo itaray ka nga antike aga para ka masiguro ka na banwa no nga hindi kita magupsan iya kaysa namban anton mga katodo wapagin agus no naka ati bawas nakabalik sa normal nga makabawi dung pila na ton ka mga manog alaga ikara ita mga baboy na pati rung mga nagbakyard ka naga manog alaga makatodo kay apektado gidra no sa ita nagliligal ka naga mga dinagon na mga katodo iya sa ton sa probinsya katakan ang naligal ka naga gabi no actually ginimbitar kita no nga mga sunod no mga katodo sa igapatigayon kay matapos nga makabaton ita impormasyon nga may una karabanwang nga plano nga isuod no i-deliver nga mga abuwi nga baboy sa aton kaga probinsya katakan o galing nga siyempre aga-aga man ang timing man to nga ito kita sa may banwa kaya itabatan man katodo nga that's why nga wak man kita nakasunod no kay aga-aga ang gidmakon kay iya na makon ako sa banwa kaya itabatan
1: Todo.
2: So na makatodo rin pila ka mga circumstansya nag hindi na makatodo una nga beses ang may una karabanwa nga mga na sakote or naharang araw anton ka magkapulisan nagligad to makatodo I think naman dun sa may banat Nabas no sa part ng karita barangay Apinatwad naharang ita aton ka nga mga kapulisan agalin man no sa probinsya at Antique mga katodo una karon sa border border control checkpoint na ginapatigayon ita aton

0: nga mga kapulisan partikular dong aton nga Provincial Mobile Force Company mga kaabyanan. Asurong pinakulong ka mga impormasyon dugang mga katodo, no? Kay kung nakaaccess kita daw sa linya, no? Ita aton nga Municipal Agricultural Technologist, no? Ita banway kira ita nabas, para nga matawan kita banwa, no? Ita pila ka mga impormasyon na tuhoy mga katodo sa ginapresentar na ton nga balita makaroon karang hapon. Aksyon! Oy, happy listening ha sa ato nga mga Philippine Coast Guard daw na sa baton niya ginadtunan ni Tuljo Luis Alamis nga nagapamati makaroon sa Office of the Vice Mayor una sa Banwa Karait Nabas. Sobra naman sa tag niya, wag kita turo ka balid na surprise ako ito pag adto na ito na iwakin ko naga-expectar nga ito mo ako dayon.
1: Pagana sa pananghalian, todo action.
0: Salamat sa pagtutok na sa ato nga mga kapin na kayong si Sir Vargas na ita Philippine Coast Guard, si Manong na tabi karoon ako nga kabats, no? Coast Guard man, pero wa tayo na-assign sa ato, no? Sa probinsya Katakan. Aman sa pinapinong na kamo, medyo at na kamo, no? Nga magmanghod nga puro Coast Guard, no? Sir Vargas, no? Una karoon sa Barangay Buena Vista, no? Sa Banwa Kara Ita Nabas, no? Ginagapamati, iya sa ato niya pag ililiba kay it alumni ito nagligad. Nawa man kami nakakwalang trato. Kami man balik man nakita ito sa atong ginatunan. Ang galing ay nag-uwan man abi aga medyo pigado man sama mabudlay man yung magpinanaw kung nagatutaliti rong kalibutan. Ang tayo naman pagkaga balik naman ni Kuya sa kalibo kaysa pinaka highlight si Taray Karag-aktibidad. Wa na ko nakabalik kay may Jote. So may kaya nga po na may kapagpamati na sa akong mga kasibanwaw na sa Banwa Karait Nabas na nagpamati. Una sa amon na compound sa Banjula compound na sa Alimbo Iraya sa Nabas kay Chikboy Jandel Margaring Galaw nagpamati maniya sa aton nga pag-ililiba. May 7 minutos banwa nakataliwan sa oras karaita ala una oras makatod atod kinyo. It's San Miguel Pilpils and the True Global Filipino Fear. Sa aton banwa nga pagpanumbalik ng dugang pagabalita, balikan naton pagkatapos panit dugang nga mga pahanumdom.

0: sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsasa nga magdaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: More power!

0: probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power,

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Rahe Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Po, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginu na, Ginebra na, Ginsanalo promo na, may 5 winners ng 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
7: para sa Senate Manalo
6: at i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
5: Cash challenge na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH.

0: FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Sa ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Nasa kong sugar. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga mutik. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito, ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Uy, Mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto ka kon.
10: Wa ko et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko pasira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
11: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na.

0: 48 po.
1: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! Aksyon! Balita! May aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
3: Pabalik sa itong pagpangalagad na sa itong pagliliba, may 18 minutos manwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
2: Todo aksyon!
3: Sagi po na nagpamatika mo sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. May gaha po na sa kay Archie Zausa, no? Una karon sa Ogsip Libakaw, no? Speaking ita Ogsip Libakaw, may gahapon na una kanday Ma'am Rona kay Sir John Navara, no? Sa Navara family, no? Ginagapamati una kanday Auntie Bem kay Uncle Mudo, no? Sa Barangay Kanawan, sa Manuel Carta Libakaw, no? Ginagapamati kay Julio, no? Na karon sa Kanawan Libakaw, no? May giga pagpamati ag kay Joffrey Rebostes Gregorio po naulihin, no, si paring Joffrey, no, nga mag-view sa aton kag pagpangalagad kay Masako pa siguro pa maubos imong baligya. Basi may bilin pa una kay mahapit ko na kung may bilin pa.
2: Aksyon.
3: Sa ito kagapagililiba sa ito kagapagpangalagad kay agagagid, no, wagi kita wapagin nagka-feedback, no, si Sir Rocky Pahayahay aruatuan ka ng agricultural technologies, no, ita banwa kara ita nabas, no, para kung nano karumang disposisyon, no, mga katodo, no, sa rin kalaga baga baboy nga rang na harang, no, una karon sa banwa kat nabas, no, particular una na naabta, no, sa party ta barangay Solido sa banwa it nabas pagapit na di karon sa may crossing nabas, mga kaabyanan. Check tanarong linya ni katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ato ng munisipyo ita banwa ita kalibo.
2: Radyo Todo live report. Report
3: sa mga natipon nga balita sa line number 1, katodong Rolly with the report, please come in.
4: Yes, katodong Renaldo na bidding kong kidman droga dewa ka mga identified projects kung ato nga local government halin sa 21st Development Fund droga pundo para sa 2 million drainage project ya sa bayan barangay Olbuswang sa banwa ta kalibo nga kunsin matapos yung bidding ay gin-award sa winning bidder o nasambit man nga proyekto at the same time 2 million pagid para sa Bakhausur nga drainage man proyekto katulong Renal, no, halim na sa gihapon sa 20% development fund kung aton nga local government unit, no, nang madirago na isambit nga bidding process kung nakatiliwan nga law aga subject kunda nga iga patigayan nung nasambit nga proyekto sa daywa ka mga barangay nga nagabalor tanan 84 million pesos. Sa piha kamahin sa pila ka mga observation naton iya sa aton nga municipal hall at LGU Kalibo, so far so good, waong gibat mga dagko kita nga nakita o any activity nga mga meetings and conferences nga gipatigayon sa aton nga second floor or third floor or fourth floor kung aton nga new municipal hall building at LGU Kalibo ay sa makaroon nga adlaw katapusan yun lang nga adlaw para sa pag sipad-sipad, no? It aton nga tagsa ka mga miyembro at local finance datuhoy sa 2027 budget kung aton nga local government unit nga nag-umpisaro na sambit nga budget hearing kung nakataliwan nga September 28 katodong Renal, no, aga magtapos magkaroon man nga adlaw. Diyom na lang aton nga natupang daniya sa aton nga Municipal Hall at LGU Kaliboro. Atong balita lokal ay ginatod ka aton it more power pro by you take it in one coffee mix. Live nga nag-report niya sa Municipal Hall at LGU Kaliboro para sa todo aksyon. Ako naman si katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo live report.

0: hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogin nga siya mata sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa ato niya munisipyo ita Banwa ita Kalibo. No, sa pilang ka mga balita ang gin basyada magkaroon karaga hapon sa aton niya pagpangalagad. Sa pilang ka mga aktividad daw programa gagin patigayon ita aton niya LGU Kalibo magkaroon karaga dalaw ita Webes.
0: Todo. Aksyon.
1: No, kay inaga paway naman no aton niya mga empleyado, empleyada na no, mga katodo no kapigid sa aton niya mga empleyado Aita Antonia Municipio.
0: Aksyon.
1: No, mga katodo, no, yas aton kagapag iliba, sa aton kagapag pagalagad. Kung hindi na ito mabot, aron linya ni Sir Rocky Pahayahay, no, ita Antonia Banwakat Nabas, no, aton kagapag Municipal Agricultural Technologies, no, ita Banwakat Nabas, no, may kantanan, no, sa rekrang informasyon kung nanurumang indisposisyon Banwa, no, sa roday ka maging kompiskar, no, ng mga baboy, ng karga, itray karga truck, nga naharang una no sa checkpoint no sa barangay Pinatwad sa Banwa Ita Nabas no bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo aklan
0: todo aksyon
1: oh happy listening ha kay Migo Bongsualo kung nagkaroon sa Capitol no nagpamati kay Nonoy Abner Ostan no may mga hapon aga may gid no nga untradlaw sa aton mga kapin no nagkaroon sa Capitol nga nag-monitor sa aton nga pag-iliba.
0: May balita, may aksyon.
1: No, sa gamat sa pagtutok sa aton nga pagpangalagad, no, yaron sa aton nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon sa aton nga palatuntunan mga kaabyanan.
0: Aksyon.
1: Sa labirin ito nga mga minuto, no, kay may 5 minutos pa kita banwa nga nabili, no, sa aton nga pagpangalagad, rin ba ka nga concern, no, gagin pabot ka ito nagligad, no, iya karon sa may area kara ita, I think, no, Linabuan, na nga part area, no, norte to sur. Ang sangka insidente kay ang batang ini dapat gin report no sa aton nga PNP or sa Land Transportation Office ro. Ray kara nga insidente banwa kay bangod gani nga una sa aton kay National Highway natabo mga katodo no ray kara nga insidente. Now sa tigabi no sa pagpabutyag mga katodo nga may una karon nga nagpang trip no while nga sakay sa motorsiklo allegedly parang ganyang pusanto banwa, itry ka nga helmet, no, mga katodo. Aruray ka nga motorista, no, while nga sakay na naruan, nagkaroon nga, I think, no, misis, mga katodo, pauli na, dato ka nga gabi, eh.
0: Todo, aksyon.
1: No, dahil na nagkaroon nga ko, no, nga ginpaabot na concern, no. Shout out gali sa nag-abang sang magugang sa dagan, alin, Kalibo, nga rang gabi iyang, umpisa Linabuan Norte, Barangay Hall, habang gapauli yun, kaibahan na ng asawa, may isang kamotor nga isa do angkas na kahonda click nga black di makita do plate number kasi masilaw do pag video ag uwa yun nanda panuhan hay nanervyos don do asawa sang magwang. Nagbaga

siguro kamo hay nagapang trip, nakabistida pa do angkas, mahaba do buhok, ityaki nga angkas, do chanelas ay puti. Do angkas ang do nagadrive ay puti anang chanelas, nagliko no sa nagliko pa talaga kamo sa ob-ob road, mga blank, humampang kamo itpatas bukon, itmagpang malit kamo kung ano matabang.

0: Oo, oh, ganun ka pang trip po na sa aton kay mga motorista, no? Sa ganun kay tama, kadirikado, sa safety banwa, ita aton ng mga kay manghuran, na mga katodo, aing kaso, no, nga imo karay sumagang rumakoronday, karaga mentalidad.
1: Aksyon.
0: Na, especially sa aton kay mga igmanghod, mga katodo, nga, gabi, yung bagay nagauli, no, halin sa trabaho, agbasi, bagay, tripan.
1: Aksyon.
0: No, that's why tama ka importante nga aton gid no nga ginapaabot no sa aton karon nga mga autoridad no. Kama naman sa aton karon nga LTO agud makatodo nga maimbestigaran, matpatawag ha, kung may una ka ra banwa nga dapat nga sa gabton ay mapasabat makatodo ro ray ka nga responsable. Ang naghimo no ita rondaya karang pagpang trip una no sa ray ka nga motorista mga katodo kay di ka ra may I think no possibly nga nakilaga na nanda kay may una na kara makatodo nga ginpost nga picture allegedly no mga katodo nga imaurarong responsable nga naghimo no kay may video nga gin post banwaron day kara gabuturista nga ginapabutyag nag trip no mga katodo sa roday kara nga biktima so kamay no nga ama kumbaga no para gamatawan kay ta leksyon na mga katodo, no, ro nasambit ka rin persona, agod nga malikawan niya, may una pa ka rin nga mabiktima, naton niya mga motorista nga umagagi, una ka rin sa may area ta linabuan,

0: May 29 minutos man mo na katariwan sa oras ka nagta alauna. Kung abo siya mga katodot siyempo sa ito nga pagililiba sa ito nga pagpangalaga. Doro pila ka mga balita. Ang awak ta magabot, awak ta matataw sa ito nga pagililiba. Makaroon nga hapon bantayan sa pila ka mga Jusin Public Affairs Program. Itradyo Todo Aklan. Umahan kita nga mga iliba. Tinagangad na sa Biyernes ng edisyon nito ito nga pagililiba. Partner natin sa Technical Science si Katodong Hiranyo Misina. Ako man din Katodo ng Inkaksyon. Makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga

0: try na ako ng More Power Coffee, haydo yung latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

lagi kong natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumilipad.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee.

0: Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-tuming, nakakatulong siya dun sa pag-tuming natin. Talagang...
3: Mm-hmm.
2: Nakakaginbawa,
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ra akong nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-ano, it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.

0: niya, especially yung life extension vitamin D3?
1: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na nag-take ng...
0: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
1: Nakikinig kasi sila sa radyo.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
4: May family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: TDX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: TDX 500!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang...
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung negosyo ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag-go maker. Ag kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM

0: Finance Corporation, hainagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas, ro servisyo. ROJGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Tag nakilala ko ang More Power, okay.

gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigidit.

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Sa pag-retiro, tsempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag idistribute.

0: puso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, at creamer. Gali healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Tolo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best news and information. 88.5 Radyo Tolo.

0: Power Probiotic Coffee. Raya, hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition.

0: Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.
3: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: kasarangan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog da ako, adlaw-adlaw tungod wag da ako it power magangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol,

0: meron ka palang cancer.
1: Okay.
0: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin B3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan? Oh,
0: ay, tinake ko. Yung vitamin B3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?

0: yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
0: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mix.
1: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagin. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at daudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic ti kapi nga ro tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitao gid at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion.

0: Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niyo yan?
3: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-drive rice siya.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
7: Mm-hmm.
8: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
9: Go! This is my radio.
10: I love this station.
11: They're always on.
12: Radio Todo. For the best variety of music.
13: Ino ang

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. News. And information. 88.5. Radyo. Toto. Radyo. Toto.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Toto. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako at power magangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

tanggay. Tanggay ng duro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: lalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E.
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
2: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
4: Magdulot ng enerhiya,
2: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
2: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
2: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
0: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
1: patotoo,
0: karanasan,
1: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
1: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
0: Kuya Boy! Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan na Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At siyempre sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe sa ating po namang numero 0969-226-9623. Maging sa ating po namang Facebook Live na matatagpuan po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

0: Tawag po dito po naman sa ating numero 0969-226-9623 ang ating po namang numero. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan.
1: Okay, boy. Wala tayari.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si sir po. Magtatanong na sana ako kung saan makabili ng aesthetic.
0: Ano pong pangalan?
1: Taga Ginsan po. Cesar.
0: Cesar, taga?
1: Ginsan.
0: General Santos City?
1: Opo.
0: Okay po. Mindanao. Ano po? Mindanao.
1: Mindanao.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Tatay Cesar, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa. Okay po. Diyan po sa General Santos City, meron po tayong pwedeng mabilhan po dyan. South Cotabato yan, di ba, Tatay? Diyan po sa Jensan. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Rojon Pharmacy. Opo. Esrin. Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe. Lahat po yan dyan sa General Santos City. Alam niyo po ba yun kung saan yun?
1: Opo, sa ano po, sa bayan.
0: Sa bayan, opo. Sa bayan. O, Tatay, malaya. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi po.
0: Tatay, sa paghahanap po ng ating rice coffee, opo, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton, tapos RISE po yung spelling. Meron pong ano yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating produkto, Tatay. Okay po?
1: Okay po.
0: Tapos po. Tatay Cesar, kapag nakabili na kayo, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Okay.
0: Kung halimbawa naman, Tatay, wala po kayong nakuha, nalibot niyo na yung mga nabanggit po natin mga butika, wala pong ating rice coffee, naubusan na kayo, tawagan niyo po ako muli, Tatay.
1: Okay po.
0: Okay po, Tatay Cesar. Salamat po sa inyo. God bless po. God bless po, Tatay Cesar. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan, kalusugan pa rin. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa

0: Tawag po muli sa ating walang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Okay po, Kuya Boy. Kumakabalita po. Advance Merry Christmas po.
0: Okay, nanay, sino po sila?
1: Nanay Vanjie po, dito po, Tagkawayan, Quezon po.
0: Nanay Vanjie, opo, ng Tagkawayan, Quezon. Okay po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Nanay Vanjie?
1: Ay, Kuya Boy, wala po talaga akong makakuha ng 25 in gram na sinasabi nyo.
0: 25 in 1 po, Nanay, hindi po 25 in gram.
1: 25 in 1, wala po talaga akong makuha po. Hindi ko pa po natitikman po yun.
0: Sa Tagkawayan po, Nanay?
1: Opo, wala. Kahit po dito sa Calawag, Quezon po.
0: Nalibot nyo na po yung mga butika?
1: Napuntaan ko na po, Kuya Boy.
0: Okay po. So, ngayon po, yun po yung hinahanap po ninyo. Wala pa po hanggang ngayon.
1: Ay, si W.D. yung nangyirapas mo na.
0: Nanay?
1: Po?
0: Wala pa po hanggang ngayon?
1: Wala po, Kuya Boy. Hindi ko pa po natitikman yun. Sinasabi nyo na gano'n. Pero nagre-rescopy na po ako, matagal na po. Siguro po ay may 10 taon na po.
0: Opo, yung pong 25 in 1 ang hindi nyo pa na, kumbaga na
1: opo, nakikita. Hindi ko pa natitikman po yun. Opo, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Itatanong po natin, although nasabi na po natin ito sa kanila, pero i-follow up po natin para sakali po ay malagyan na po dyan sa inyo. Tatanungin po natin kung bakit po wala pa rin hanggang ngayon ang ating po namang rice coffee, yung 25 in 1, dyan po sa Tagkawayan, Quezon. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries na hanggang sa ngayon wala pa po ng 25 in 1 dyan po sa Tagkawayan. Okay po.
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat po. Advance Merry Christmas po.
0: Yes po, Nanay. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kay Nanay Vanjie.
1: Sige po. Salamat po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. Thank you.
1: Okay po.
0: Mga kaibigan, si Nanay Vanjie ng Tagkawayan, Quezon. And speaking of Quezon, tayo po yung napapakinggan din dyan sa radyo natin, Bonpen. Ganon din po dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Maraming salamat po. Yung mga nakatutok po naman sa atin dyan. At dyan po sa 96.9 radyo natin, Calapan City. Maraming salamat po sa inyong lahat. And dyan sa Radyo Bandera Katarman, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Likewise, tayo po'y napapakinggan din dyan sa WGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat po sa inyo at yung mga nakadudok po naman sa atin dyan sa radyo natin, Buak Marinduque. At syempre pa mga kaibigan, dyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino, Lucena. Sa lahat po ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Lucena City, maraming salamat po sa inyong lahat. Ganon din po dyan sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa radyo natin, Rojas. Maraming salamat po sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. At sa lahat po naman ng mga kaagapay po natin, mga radio station sa buong Pilipinas. Natulong po natin para maipamahagi po naman ang mga kwento, mga impormasyon patungkol po naman sa ating po naman produkto. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, simulan nyo na po ang pag-iinom po nito, mga kaibigan. Para matugunan po ang inyo po naman mga problema sa kalusugan, katulad po ng mga napapakinggan po natin mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayan. Natuloy-tuloy na pong umiinom ng ating rice coffee. At sa lahat po ng mga umiinom ng ating rice coffee sa mga panahong ito, ituloy-tuloy lang po natin dahil makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang kalusugan. Kung ang ating po namang rice coffee, mga kaibigan, ay itutuloy-tuloy po natin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Ano po ba yung 14 in 1?
0: 14 in 1 yung ating rice coffee po, nanay?
2: Oo.
0: Apo, paano po ninyo nalaman yung tungkol po sa ating rice coffee, nanay?
2: Nakikinig po ako sa radyo.
0: Yes po, nanay. Nanay, sino po ito muna? Pangalan po ninyo, nanay? Nanay, pangalan po ninyo?
2: Leia po.
0: Leia. Taga saan po si nanay Leia?
2: Taga dito po sa Camarines Sur.
0: Saan po sa Camsur?
2: Sa... ano, Tigaon.
0: Tigaon. Okay po, Tigaon. Ilang taon na po si nanay, Leia?
2: 63.
0: At kayo po, nanay, may iniinda rin karamdaman? Wala?
2: Wala naman po. Gusto ko lang pong... high blood lang, o.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong maintenance?
2: Hindi, o. Tinigil ko yung maintenance.
0: Bakit po ninyo tinigil?
2: Wala po. Nainom na lang po ako ng herbal.
0: Ah, okay po. Pero po, nanay, ha, wala po tayong sinasabi dito na kapag iinom po kayo ng ating rice coffee, ititigil nyo na po yung maintenance po ninyo. Bagkos, sinasabi nga po natin, kung may maintenance po kayong iniinom na galing po sa doktor, kasi yung mga reseta po ng doktor, yan po dapat yung sinusunod din natin. Dahil sila po, chine-check up tayo, tinitingnan po yung problema ng ating katawan at kung ano po yung ireseta po sa inyo. Pag sinabi po kasing maintenance, habang buhay niyo po yung iinumin, araw-arawin niyo po yan. Pero kung iinom po kayo ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabing ihinto niyo po yan. Ituloy niyo lang po yan habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee po, tulong po sa atin. Kung napapakinggan po ninyo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee dahil po ito sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Nakakatulong po yung ating rice coffee, nanay, para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na isa po sa mga sanhi kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. Kasi po yung ating rice coffee po, nanay, ay sagana po sa nutrisyon. Ito po yung binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal na kung saan po pinagsama-sama at pinag-aralang maigi po yan bago po yan mailabas. Mahabang panahon po, maraming taon ang ginugol po dyan para po makuha yung 15 na yan na mga herbal na sangkap na pagsamasamahin para maging epektibo para po panlaban sa atin po namang mga karamdaman. Nakakatulong po ito ang atin po namang rice coffee para po naman linisin yung atin po namang katawan. Kasi po, nagsisilbing cleanser po yung ating rice coffee sa atin po namang katawan dahil po naman sa kailangan pong malinis yung atin po namang katawan. Kasi kapag yung mga kinakain po natin sa araw-araw ay hindi po natin na ilalabas sa tamang panahon o kaya sa araw-araw, nagiging lason po yan kapag nai-stack po yan dyan sa loob ng ating katawan. Nagiging lason yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Hindi po natin mailabas yan, nanay, kasi po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kaya kinakailangan po natin ng sapat na nutrisyon para may flushed out po yan yung lahat ng mga toxins, mga impurities po sa loob po ng ating katawan na pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po kayo, kung kayo po magsisimulang iinom ng ating rice coffee, mararanasan nyo po yung tamang pagbabawas, araw-araw na pagbabawas. Ilalabas po kasi yung ating mga toxins niyon sa pamamagitan ng pagbabawas, pagpapawis, pag-uutot. Magandang tulog po ibibigay po sa atin ng ating po namang rice coffee. Kaya sa araw-araw po na pag-iinom po nito, makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee para po naman sa ating kalusugan. Kaya araw-arawin din po natin yung pakikinig sa ating po namang programa kasi napakarami po, bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan galing po sa buong Pilipinas ang nagpapatunay po, nanay, ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po, nanay.
2: Ano ba po yung 14 in 1 plus 1?
0: Ano po yun?
2: Yun din po ba yun?
0: Yun po yun, nanay. Meron po tayong dalawang uri ng kape. Yung pong ating rice coffee mix herbal coffee 25 in 1 at meron din po tayong rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Halos pareho lang naman po yun, nanay. Ang pagkakaiba lang ay yung lasa tsaka yung content po noon, yung 25 in 1, 25 herbal po yun na pinagsama-sama. Perfect combination din po yun ng mga herbal na nakakatulong po sa atin. Ganon din po yung ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po, nanay.
2: Ah, ang iniinom ko po, ano eh, 14 in 1 plus 1.
0: Ah, umiinom na kayo ng ating rice coffee po pala.
2: Opo.
0: Matagal na po ba, nanay?
2: Hindi po, ngayon laang.
0: Ah, ngayon, mga ilang araw na po kayong umiinom ng rice coffee?
2: Isang linggo pa lang, ho.
0: Isang linggo pa lang, opo, nanay. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yan. Huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi... araw-araw po tayong kumakain. Tapos may proseso po yan. Hindi po kasi yan magic na kapag uminom ka ngayon, balik ka na sa dati sa pagkabata. Hindi po yun ganun. May proseso po yan at dapat po tuloy-tuloy. At yan po yung magiging protection po natin sa araw-araw na hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. At remember po nanay, ang pagkain po ng ating immune system ay nutrisyon. Kapag kulang tayo sa nutrisyon, hihina po yung ating immune system at hihina din po yung ating resistensya at madali tayong papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po dapat araw-araw tayong umiinom ng ating po namang rice coffee.
2: Opo.
0: Okay po.
2: Sige po, opo.
0: Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
2: Diyan po sa Tigaon, sa may farm, sa may grocery.
0: Sa grocery po sa Tigaon?
2: Oho.
0: Ah, very good po. So, hindi naman po nauubusan dyan ng ating po namang rice coffee?
2: Hindi naman, no. Madami eh.
0: Madami, opo. At kasi po, minsan problema po ng ating po namang mga kababayan yan na nauubusan ng ating po namang rice coffee yung iba natin mga kababayan dahil nga po sa dami po ng mga umiinom po nito. Kaya po, pasiguro din tayo lagi ng ating po namang rice coffee, nanay. Okay po?
2: Okay po. Salamat.
0: Bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
2: Kami lang po mag-asawa kasi kayo may arthritis siya eh.
0: May arthritis si tatay?
2: Gout.
0: Gout, opo. Kailangan po ituloy-tuloy po yung pag-iinom ng ating rice coffee dahil makakatulong po ito. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating po namang rice coffee sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito.
2: Opo.
0: Okay po?
2: Opo, salamat po.
0: Maraming salamat po nanay. Ingat po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan. Patilang natin si Tatay Giancarlo Peralta na nakikinig po sa atin from Jones, Isabela. Maraming salamat po Tatay Carlo, Giancarlo.

Tawag po kayo sa ating po naman ng numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numero, mga kaibigan, na pwede po ninyo tawagan dito sa ating baladudunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo. Itawag na po yan sa amin dito po sa ating programa, na kung saan ginawa po ito para po sa inyong lahat, mga kaibigan, nang inyo po namang mapakinggan ang mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayang umiinom na po ng ating rice coffee.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Itawag lang po dito sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Kwentong kalusugan pa rin. Hatid po naman sa atin ang ating po namang ipinagmamalaki. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag lang po kayo dito po naman sa ating programa 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Available din po ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. Itanong lang po, ang ating po namang 25-in-1, mga kaibigan, ay nakasilid po yan sa isang box na kulay dark brown ang kulay po niyan, mga kaibigan. Kung yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay nasa dark brown naman na kulay na karton po yan, mga kaibigan. 10 sachet din po yung laman po niyan, mga kaibigan. At syempre pa available din po yung ating po namang sabon. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan.
1: Jean de la Cruz po from Barangay Tinurungan, Sangay po.
0: Jean ng Sangay, Camarinesur. Tama po?
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Jean?
2: Opo.
1: 61 po.
0: 61. Umiinom na po ng rice coffee si Nanay Jean?
1: Hindi pa po, kaya nga po magtatanong po.
0: Opo, ano po yung tanong po ni Nanay Jane?
1: Saan po makakabili ng rice coffee po?
0: Diyan po sa Sangay, Kamsur. Kamsur, ano po Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Teka lang po, Sangay, Camarinesur. Malapit lang po ba kayo ng ano, malapit lang po kayo ng Tigaon?
1: Opo.
0: Malapit lang kayo ng Tigaon, di ba? So, dyan po sa Tigaon, makabibili po kayo Nanay ng ating rice coffee dyan po sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy. Meron din po sa Forest Drug. Meron din po sa Amisis Pharmacy. Meron din po sa Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart and RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon po, Nanay.
1: Apo.
0: Okay. Nakakita na po ba kayo? Nakakita na kayo ng rice coffee, Nanay?
2: Lahat po yan sa Tigaon.
1: Hindi pa po. Magka-try pa lang po.
0: Okay, Nanay, sa paghahanap po ng rice coffee, hanapin niyo po. Tandaan niyo po ito ang sasabihin ko. Hanapin niyo po yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo, Nanay, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. At may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hanapin po ninyo, Nanay, para hindi kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Ano po? Nanay? Naputol na si Nanay. O Nanay, kung nakikinig po kayo, ha, yun po yung hanapin po ninyo. Diyan po naman sa Tigaon, doon po sa mga nabanggit po natin mga butika. Diyan po sa Tigaon. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. By the way, Nanay Jane ng Sangay Kamsur, kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee, tawagan niyo po akong muli parehong oras. Maraming salamat po, ha? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan na mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagandang sa paningin ko po. Mula po nung nagkaroon din ako ng rice coffee.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 8.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bukos Karaga, Pilipinas. May kapin 6 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Sanay sa pagpagayag it programang Diritsan!
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway, Kalibog, Bugos, Kerenga, Provincia, Akran, Mayan-Ayat, Ngagabi, Iketon, Tanan-Tanan. Welcome na sa pagpangayag, ita programang Diritsahan. Today is Thursday, October 1, 2026. Datod ka na kapag-agdag, pag-welcome, ita malipay ka na kagabihon. Datod ka na ka mga katudo at kabarkada sa kanginan. Gana ka-opinion, datod ka na ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diritsahan!
1: At ka na sa amod ka na ka website sa www.radiotudo.ph. And we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isda Karait, Boracay. Daton ka na kapagpanamyaw man, ita malipayin ka ng kagatihon. Daton ka na ng mga katudo ang kabarkada sa kanginan sa 327 natin ng mga kabaranggayan, 27 natin ng mga kabanuhanan, Agro Kabisira, kaya kung banwa ita Kalibo. Likewise, good evening sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center at Kalibo, Uyotorong Satellite Market.
3: Diretsahan!
1: Na naman sa ating kirang mga suki, mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus at Southwest Yellow Taxi, nga padayon pag-iapon, magkaroon nga naga, padayon pag-iapon, magkaroon ba nga naga dangagan sa ating kirang mga mayor, nga mga karasadahon sa Bukos, kirang probinsya, Itaagan. Good evening man sa ating kirang mga kaiping, nga mga kaprobinsya nan sa Western Visayas, ina sa probinsya Karait Antique, Iloilo, Negros Occidental.
3: Diretsahan.
1: Ina naman nila sa may probinsya Karait Gimaras, sa probinsya Karait Capiz. Likewise ina sa probinsya Karait Tromblon, Masbate, Palawan, Asparas, Mindoro. Potobon mabutan kong signal. Pagwaragwag kong 88.5 FM, damon kira pagpabot. It may roswag. Pag-inok ag malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sa ngayon, ako'y karang technical side broadcast engineer, Buboy and Reggie Plasio, station manager is Emil De La Cruz, CEO President, General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kering anchor man, yung kering El Capitan sa kahanginan, Raya, si Kabarkadang Che Endy Libre.
3: Diretsahan!
1: Ano na ito yung mga mainit ng mga balitag informasyon, ito yung kering pagatutukan sa kabilugan, ito yung kering pag-ililiba sa programang Diretsahan.
3: Diretsahan!
1: Una balwa atod kirang i-play kinyo, dahil kirang interview ita Aklan Media, kay poblasyon barangay Captain Alex De La Cruz. May kantanan da, kung daya kirang proposed ordinance, kung local government unit ko atod kirang banwa it ni Washington, may kantanan da sa pag-stricto kirang pag-conservar kuaton kirang Lagatik River. As a matter of fact, nung nasambitan kirang proposed ordinance was already in the committee, no, concerned may kantanan sa pag-istudyo kung kinahanglan gid baga, no, nga bawagon, no, rundaya kirang Metallica Shipyard sa may barangay Pulo ni Washington Aklan, in particular Banwa, una sa may Lagatik River. So Ryan ginpatawag ko nagtaliwan ng adlaw it press conference ni Engineer Jonathan Salvador ag anak karanggin pabutiag nga haman it hindi imaw pagtawaan it mayors ag business permit kung local government unit kung Banat ni Washington nga kung mga nagtaliwan man kuno nga mga dinag-on naka-secure man imaw no? Agin renew doon na kirang mayors and business permit no? Ag according to him nga na-comply man na narong tanan nga requirements including dong environmental compliance certificate as well as doon na kirang mga clearances sa aton kirang marina no? May kantanan sa operation ko ana karang shipyard sa may barangay Pulo sa Banwa kara itni Washington. Standby ka mo karon because we are going to play dong press conference kira no gagin na patawag Metallica Shipyard sa pagpanguna ni Engineer Jonathan Salvador including dong punong barangay at barangay poblasyon ni Washington nga nagasuporta Banwa sa nasambitan karang tikang no ni Engineer Jonathan Salvador because according to him nga nag-generate man no it local revenue dong Banwa it ni Washington at the same time nakatao pa imot livelihood sa nato Banwa nga mga wa it trabaho no nga mga pumuguyo sa nasambitan kara nga Banwa. Okay, standby ka mo karon because sa hindi magbuhay aton nga i-play na nasambitan karang press conference together with the population barangay Captain Alex De La Cruz. Makaroon man nga gabi i-Banwa no may interview sanday kapubring vlogger Archie Hilario ag papang Ernie David Sambuwang kung RMN DYKR Kalibo sarunday karang na intercept no nga baboy I think 57 heads of pig from the province of Antique no doaton abi karang provincial veterinarian ag roaton nga mga municipal technologies it Department of Municipal Agricultural Office kung Banwa it Banwa kara it Nabas including do aton karang PNP nagset up Banwa it daya karang checkpoint no? So may ginatawag sa daron nga veterinary and quarantine control boundary checkpoint una mismo sa Banwa kara it Nabas no? And according to them

0: una rin karon ba narong site nga ginakaling, no? Ginapatay at ginasunog rong raya karang baboy. Bangod gani ko rin daya karang ESF banwa, no? Daya karang African Swine Fever nga rong common nga ginaigo raton karang mga kasapatan dun daya karang baboy, no? So they believe naroon daya karang baboy nga gin-ship out kaina itaga-aga from Antique going to Aklan are also infected kung daya karang African Swine Fever. That is why agin yagas da kaina, agin hold kung aton karang mga autoridad including aton karang nga Aklan Provincial Mobile Force. Now, may interview kara, no? Sabay ka pobring vlogger Archie Ilario, agpapang-air ni David Sambuang kay Mr. Rocky Payahayay, do municipal technologist, akong banwa kara ita nabas banwa.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan. Okay.
0: Balik kita makaroon sa Banwa It Kalibo. Earlier banwa gin message na ton, private message na ton, si SB member Matt Aaron Guzman. He is the chairman sa Committee on Transportation. Paton ka ng sanggo ng bayan kung Banwa It Kalibo because nakibot kita kung ano yung ginaproponer nga rang ordinansa replacing do aton ka ng mga dati nga rang mga tricycle, no? Nga nagabiyahe sa aton ka ng Banwa It Kalibo. Agro gina-replace ka na banwa, runda yung karang electronic bike. Okay. Ti, gina-charge mo ang remo sa kuryente, you don't need to use fuel, no, gasolina para makadagagan banwa, no. Kundi gina-charge mo ang imaw, no. May anang battery, no. And it takes siguro mga kung nagdagagan imaw sa mga 8 hours or more than that, no. Sa sang-adlaw banwa, no, bago man mo i-charge, no. And according to them nga this is environment friendly vehicle. Bagod yan nga, wa ra imaw nag-emit its smoke banwa, no? Wa ra imaw nag-release it carbon dioxide nga posible nga makapollute. Ay baka sambad ba na ko aton karang ozone layer. Okay. Pero may baho ra imaw banwang impact, no? Sa aton karang mga tricycle operators and tricycle drivers. If ever nga ma-approve ra banwa, it's ang gunang bayan. Nga gina-replace na itong tricycle, sinuro ma-provide banwa, itaya karang tricycle sa natong mga legitimate ng mga tricycle operators. Because as far as I know, nga may inaba ng more than 2,000 plus, no, ka mga lehitimo nga prangkisa, nga gintao banwa sa daya karang mga tricycle operators sa Banwa It Kalibo. Okay. So sandara banor nagabiyahe. No, iya sa aton kira nga Banwa It Kalibo, no. Ti dong rayarong problema rong gina-raise makaw nya question if ever gid man, no, nga inyong i-replace ag islando amon nya tricycle ti sinoro ma-provide ka mo ni trike. Ayang basi kun kami pasabundong magbakay karon, no. Ti said man aton dong i-trike mahay man da mga 200,000 plus man siguro. Dosang kayo unit kara, no? Kaparehas da ko i-trike nga ginabiyahe makaron sa isla it Boracay. Okay. Di okay lang man dong isla it Boracay because tourist spot, no? Tourist destination, no? Maka-afford ba ta banwa nga magbayad do aton nga mga turista ina, no? Pero iya sa Banwa It Kalibo, basi sa bon kun i-replace taton it i-trike rong daya karang tricycle naton makaron, no? Currently dayarong nagaperi it mga passengers, so it could be possible, no, nga basi sa mo magtaas bandong panuoktan it pamiliti sa aton karang mga commuters.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan.

0: na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay. Okay. Kabay pa makonya gabi eh. Hopefully, maging available ka ton si S-member Matt Aaron Guzman. As a matter of fact, sulok ka na kaina sa anong reply ka ton nga wak pagin imaw na imbitahe, no? And he has no personal knowledge sa ginaduso nga rabanwa ko pilang kamiyembro kung sanggod ang bayan kung banwa kera 8,000 introducing layak karang e-trike nga mag-replace sa aton banwa nga mga tricycle sa mga karasadahon sa capital town kung probinsya kara Itakyan.
0: Diretsahan!
1: Okay. Now, makaroon man niya gabi i-banwa. Okay. Kabay pa nga maabot na tundong chief of police bakon kung aton kara nga Libacaw PNP. Because nakapile yun ikaso ng Libacaw PNP sa raya karang suspect nga ginapatihan nga imaw do imarong responsable nga naguugo banwa sa liog kuana man mismo karang nobya. Dahil karang 19 anyos na taga barangay Kanawan sa banwa kara it Libacaw. Okay. Gin kamatay gid banwa ra it biktima. Dong alibay kara itdayak karang suspect is that ginabangan sanda aga watana na natagupang di nga may igo utagali sa liog ranak karang nobya, no? Aga imaw mangyani kuno mismo no nagdaga ko anak karang nobya sa infirmary hospital sa banway kara Itlibakaw. Pero taga pag-transport banwa kung rayang biktima paagto sa isang kapribadong hospital iya sa kalibo wag uta banwa nakasunod nun daya karang anang nobyo who turned to be a suspect, no? Right now. Okay. Aga hasta nga nag-expired, no? Ginbawian ita na karang hugam nga kinabuhi nun daya karang babae nga 19 anyos. Ag-uwa man yan iba no, nakaagto-igturo na karang gagaki. Even once ba no, while nga ginaburol imaw sa anak karang bagay o dahil karang biktima, dahil karang babayi, no, wagin nakapakita ro anak karang nobyo. That's why nagduda ba no, raton karang mga kapulisan. Aga iba karang mga pamilya kung dahil karang babayi, nagduda,

0: imaw gid man do may kahimuan kon nasambitan banwa karang krimen.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Okay, now, sambay! Because unahon ko, nairek ka ng issue sa Metallica Shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Actually, na istorya naton kira Banwas and the Pastor Philip ag si SB Secretary Mark Mars Regalado, no? Bangod nga may mga kaso pataabi Banwa nga ginapangatubang si Engineer Jonathan Salvador sa pilang ka mga individual una ni karon sa lasambitan karang lugar, no? Ag sambilog nga ni nga napiktuhan kara si SB Secretary Mars Regalado. Ag suno sa nabuo kong information karakanda nga wak patat conversion. Raya banwang nga gugta nga nahamtangan it shipyard ni Engineer Jonathan Salvador. Dekarang Metallica Shipyard. Ag dong classification it gugta currently gina dumilian gid, no? Nga may una ri karon nga isayang ka shipyard galagaayos banwa it barko. Okay, kasi kinangan mo banwa nga i-convert, no? there must be a conversion of this lot, no, to into a industrial, no, nga classification. Okay. Ti until now, okay, wa patagi hapon, oh, na-classify kung local government unit ba it banwa it New Washington. Pero nangawa ako kung amaan it gintugutan da kung mga previous banwa, no, nga mga local chief executive nga mag-operate rundaya karang Metallica Shipyard, no? Sa lugar nga kunsiin, bukon imaw banwa itsot. Okay. Okay. Meaning nga, dapat uwa imaw rikaron banwa. Okay. Ti, bago ka mag-issue it mayor's permit, may mga compliance dun banwa. Okay. May mga ginapakita ikaw nga mga clearances, kaparehas kong marina, environmental compliance certificate, dong kasi may building imaw, gina-inspection para engineering, gina-inspection it zoning, gina-inspection it sanitary ag health, no? Kundaya ba yung shipyard yun ang gina-proponer ni Engineer Jonathan Salvador, no? Hindi ba yun maka-harm, no? Or maka-apekto, no? Sa ikaayong gawas banwa it mga residente sa lugar. Hindi bagara makapulyot correct karang Lagatik River nga could possibly, no, nga makapuison banwa kung aton kara banwa nga mga living organism, no, sa nasambitan kara nga river, no. These are the things banwa nga gusto naton masairan makaron, no. Kasi gina-insist ni General Jonathan Salvador nga bangod nga ni nga wa ko ni imaw nagbuto kay Mayor Simonet Peralta Francisco ko nagtaliwan nga eleksyon nagapati imaw nga raya rong kadahilanan nga kun hamaan ita uwa imaw pagtaw it permit. Masa bukol man siguro Engineer Jonathan Salvador sir, no? Kasi una bes sa wa gagitlan conversion di mo kung namutangan kay imong shipyard. Okay. And then nag-create para banwa ita raya karang massive nga contamination kung Lagatik River bangod nga ni ko natabo nga nga pagkasamad kung rayang barge nga una sa inyo karang shipyard, no, nga nakapulyot banwa ita pilari karon ka mga living organism, no, sa Lagatik River. Imagine mo kung

0: Ruana Karabanwa nga na-cover kung raya karang oil spill. Imagine mo rung Philippine Coast Guard, taga Department of Environment and Natural Resources, another concerned agency, nagbuhuligan pa ba nwa para nga di nga makontain na tondo pag-spread. Itaya kaya nga oil, no? Una sa Lagatik River, ag pagwa banwa sa baybayon. Oh? Di, dapat banwa, kaya hindi man pwede nga magbalibad kaya si Engineer Jonathan Salvador. No? Kasi once again, accept ni mo rodaya karang barko for repair or maintenance or whatsoever, una utaron banwa sa imong obligasyon. Responsibilidad mo utaron banwa bangun una rong barko sa sugod banwa kimo karang shipyard ag una natabo mismo. Doon nasambitan ba ng disaster nga ra? No? Raya karang oil spill nga nag-contaminate. No? Itaya karang mga isda ag kasapatan una sa Lagatik River in particular sa may barangay Pulo sa Banwa Karat ni Washington. Di hindi man pwede ikaw karang Engineer Jonathan Salvador sir nga mag-alibay o magpanghugas kimong imo karang alima, no? Nga wa tay ko kasayon, no? Kaysa basic kuno may nagmalit, no? Di abay ko nga ni dapat, no? Pagbaton mo kara ang una un sa imo karang imong yarda, no? Di imo tarang responsibilidad, no? You cannot pinpoint your finger to the other people, no? Nga sandar dapat magpanabat kara, no? Kasi in the first place wa man kanda, no? Dung barko una ta sa imong shipyard. Okay, ag una ta natabo ron dahil karang disaster. And therefore, nga for dahil nga ni nga una rong barko nga nagkriar nga it oil spill, ti Engineer Jonathan Salvador sir ang ayang nga basugon man aton karon si Mayor Ximenet Peralta Francisco. Ayang-ayang nga basugon man aton karon si Governor Joanne Miraflores, si Congressman Jess Marquez it una karang distrito.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Balikan niyo na kung makaroon doong Non-Transportation Office ng LTO Aklan. Kasi yung LTO Aklan, daya makaroon doong sentro at kontrobersiya pagkatapos kudek ng entrapment operation. Kung nagtaliwan ka ng adlaw involving dong isang ka-empleyado at isang ka-insurance company sa suod mismo it compound kung ato nga Land Transportation Office. Okay. Una sa suod ha, kung Land Transportation Office ba na. Okay. Now, according kay Engineer sinunganin ato nga hippie it LTO man, no? At attorney engineer ano ni engineer Bilis, okay, according kay LTO chief, no, Bilis nga may una nga nabaton sa dang complaint banwa, meaning nga may nagreklamo agrayaman dong rason ita kalibo PNP nga may nagcomplain nga may una nga naga-process ita raya karang lisensya, no, illegally. Okay, haman ba nwa illegally? Okay, pagod gani nga uwa imo nag-aagi sa tama karang proseso. In other words, gina shortcut na tondong proseso. Okay, dong iba ka na banwa, siyempre kinangan mo pa magpa-enroll sa TESDA, may imo pang seminar doon, driving, etc. for 1 month, then pamedical ikaw, then iproseso ni mo, no? Para makabuog ikaw it student permit, or and then after student permit non-professional ag professional. Okay. Now, ano tabo maura? Nga may ina nga isang ka-empleyado ko isang ka-insurance company. So, Rayang Insurance Company is also part kung Land Transportation Office, although dayang empleyado, it insurance company is not an organic employee kung LTO. Now, kung sundunin mo ba warong explanation ni Engineer Billis, di may nagreklamo. Okay. Di, siyempre, dayang babayi imo nag-offer sa rodaya ka ng mga client at LTO nga, gusto ba ganin nyo? Waon kamot agyan nga mga agtunan, waon kamot appearance, etc. No? Ag maka student permit ka mo or maka non-prop ka mo o professional. Di, bayad ka mo eh. No? Ako bahala, bayad ka mo. Now, dayang problema ba no sa Land Transportation Office? Kabuhay-buhay yun da. Okay. Ti, kunwa ba no nagreklamo? Kunwa itreklamo, meaning to say nga, padayon aban no happy days. Kurun dayang barangay kagawad, no? Nga nagproseso ba no? Itdaya karang mga lisensya nga uwa nag-agi-agin shortcut para maka-obtain sanda ag matawan sanda itdaya karang lisensya. Now, kung imo banwang tanawon sa mga municipal police stations makaroon and even do mga report it mga media outlets sa akla, kabuabo banwang mga traffic ag vehicular accident nalaga kaya nabu. Okay. Almost every day banwa may vehicular accident. Pataratas it bagdaga it adang vehicle. Although, rong LTO ginakomend na ton. No? Sa pagpatigayon nga ra, it random checkpoint. Nailagi kita kara, random checkpoint. Okay. Now, para masecure na ton ang masito it, nga rong gadaga it mga vehicle, especially mga motor banwa, dapat may nagakaigo gid nga lisensya. Okay. Kasi sandaman banwara, sandaman da banwarong unamat salarin banwa sa karsadahon. Ti, waman ako nagapresyom. Nga rayang na-involve sa rundaya karang vehicular accident, traffic accident, uwa nag-agi sa tama nga proseso or uwa nag-undergo it right process seminars nga gina-undertake banwa itlan transportation office. Okay. Na kunan pa ninyo banwa dong insidente nga rasa banwa itangalan involving PTX Aklan. Okay. I'm not saying banwa nga dong rayang sambilog na ginaakusahan nga nakasunggab kay PTX Aklan, dayaro anang ginobra sa LTO nga nagpakagumog ang imaw. Pero kung no, si saon naton da it madagom, it could be possible nga kabuabo ugot arugin proseso it daya karang babayi, dayang barangay kagawad banwa, una sa sugod it LTO para matawan it lisensya, pero uwa ba no nag-agi sa tama nga proseso? Okay. Daya makarondo akon nga ginakakubaan. Isipay ba ninyo sa sang-adlaw ba no? May napugo imaw. Nga ginproseso ba no? Okay. Napugo sa sang-adlaw. In 1 month ba no? Pila? Isipa ba ninyo? Okay. Pila? 300? In 1 month alone, 300 licenses ruana banwang gintao sa rundaya karang mga tricycle drivers, motor drivers, jeepney drivers, mga private vehicles nga gintawan it lisensya nga wa nag-agi sa tama nga proseso. Okay. Ti Engineer Billy sir, mabahura nga challenge ti paano sir kun what nag-report, okay lang kita, hipusan talang ra. Keep mom lang kita, piungon talang ra ato niya mata. No? Hindi talang pagsawa yun. Pabayaan talang. Okay. Tiwa man ako na ila nga nag-speculate nga may taga-LTO pag inya-involve ka na. Because masyadong dabalwa nga, basi mambar taga LTO ka, grabe ka man, kabarkadang check, katudong check, grabe ka man,

0: bangun jam dini. Kasi do ako nya punto di vista, una sa sugod. It compound kung land transportation office nagakandak imo it business. Una na naging na proseso. Okay. Una sa sugod it LTO nagakandak imo it business. So I don't believe nga wa karabano taga land transportation office nga empleyado nga nakasayod kuanak banwang illegal or illicit activities sa sugod kung compound kung LTO. This is my point. This is my point. Okay. Ti, kabay pa nga hindi unda ma uman it uman. Oh, Engineer Marlon Bilizar. Okay. Ay ako gina-comment ko ta nung imo karang pagdumaya sa LTO Aklan. Pero kung may maura karang mga una sa sugod ng mga pictures, ti, pati ikaw karari mong pagdumagahan, dung management ni mo, normally, maapiktuhan kin. Okay? Maapiktuhan kin. Okay? Di, amigo man kami ni Engineer Billy, so problema, kamon, no? Wala problema. Pero, syempre, hindi kinabi natin mawaga man, nga may mga iba nga ra, nga especially kung may kukwarta-kwarta, di pilagin abir 12 mil nga ra, 11 mil, pilagin. Okay? Wa ulit mga appearances, wa ni mo nagapamedical, wa ni mo gaagto sa test na to, mag-turn in situ, in C1, makabuot certificate. Wa kinangan, no appearances at all. Okay, bayad niya ikaw 12,000. Tapos na ang laban. Oh, hugat kayang ita pilang weeks, 3 weeks o 1 month, hugat kayang maabot di mo karong lisensya. Oh. Di, wa man ako nagambay, gara yung mga na-involved mo sa mga vehicle accident, yung mga motor, di ka rin naghalin. Okay. Or imaw nagproseso kung ada karang lisensya. Kabay pang i-check right LTO. Okay. Kung ito'y sanda sa Mindanao, kung taga Mindanao rin nagproseso kung ada karang lisensya, meaning to say, na iba rabanwa. Iba. I think may inakaw nagagawa sa lisensya. Kasi kung ito sa Mindanao, meaning, ito to sa Mindanao. Okay. Ito to sa Mindanao rin nabanwa karang record. Ang uwa to sa Western Visayas. Okay. So dapat dayarong chikon itagalan Transportation Office Aklan. Because wa man ako naila nga masamad man, no? Si Engineer Marlon Bilis. Kasi sayod man ako kung ano imaw kadedikado, kasinsiro, sana karang pangakuan bilang hipi kung LTO Aklan.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
0: Happy birthday, belated gali! Belated happy birthday kay Bro Rodel Danong, ita Union Amusement Park. Di karon kay Pisa may cruising. Bangan niyo Washington nga nagsaugog ko ng kaadlawan kahapon kara nga adlaw. Okay, now, balik kita. I-play na kung kinyo si Barangay Captain Alex De La Cruz. It Barangay Poblasyon sa New Washington. Por dahil nga ni nagpatawag kara it press conference si Engineer Jonathan Salvador. Lulaga pa nag-iya kung Metallica Shipyard nga namtang sa may barangay Pulo ni Washington Aklan. Nga uwa kuno pagtaw-i imaw it mayor's permit. Por dahil nga ni nga ginapolitika kuni imaw ni Mayor Simonet Peralta Francisco na tagbuo kita. Okay, sige. Atong pamatian si Honorable Barangay Captain Alex De La Cruz sa ginpatigayon kira nga press conference kung nagtaliwan nga sa New Washington daya pagdipensa kay Engineer Jonathan Salvador. Pamatian ta.
2: Pero na sambilong man akong invite na tayo kami ni Kapanisya regarding kira sa data nga press conference nga iya kami makaroon nandun sa amang matang na dayaray mong pangutahan na ka kung sa drop ordinance na ra na kung si Ed ay ginahambal ba na ikamayad kung taapot servisyo na may naragin taong tara natin na sa Banuag New Washington. So, dahil yung problema nga nagtuhaw no ato tara nga kay Kapani regarding di kato

0: sa odor. And then, nakaabot yung day na rin mga bagay sa day na rin ang danga pag bandai anit na kung nga istorya yun. Ang sambilong, hay day na rin na kung yun yung kanda. Do, kaya sa kami yung nagiging, nakita man siguro niyo mga day na rin mga amigo kaya sa sarisaring registration nga di karasada nga drop ang aging bagay na mga drop ordinance number 2026-11 an ordinance declaring the Nagatik river and its river bank within the territorial jurisdiction of the municipality of New Jacinto Naclan as a strict environmental conservation prohibiting of industrial operation and our activities therein and providing penalties thereof. Di na rin ako naman kahapon na although nga dahil punta, ginatalakay punta kahapon na magiging batas, kaso lang ay medyo nagkaroon sa kiri na ato na rin ito na medyo mapaka-intindihan. So, ging wala tong datuman, gimotion ni Honorable Kimpo na baga sa kwa na i-reschedule lang sa dahil na rin na October 1. And then, sa ako na rin na pag-adto iya, na kung siin, ay gi-invite ako ni Benderang na Engineer Salvador nga para nga din yan eh, sa conservation para nga magdami bang kong taro dahil wag ka barangay, barangay poblasyon and then barangay tulo. So din na naisip na ako nag-abrari kami at June resolution from barangay poblasyon at barangay tulo dahil si Sir at si Ma'am si Sir Jonathan Salvador at si Ma'am Audrey Basa Salvador ay center owner kung ginatawag na rin na gugta. So, gusto kita yung bagay-bagay na mabahawang taka ko sa poblasyon na makabulig man ako sa ako na rin mga constituents dahil do total household ako sa barangay poblasyon ay 1,579 and then the total na population ay 6,354. So, doon na rin nga sitwasyon ako nga nag-join ako iya dahil gusto ko man na sa anda nga pamilya nagbuli kami sa Dakakon na para itawad kami if then nga a donation of road right of way. Although nga doon na rin ga I think na nagpapadyo kayo mo di mga 2 years na do ako na may problema di ka to sa at the back of a mentor ay may anta ka to nga dahil na nga ginatawag nga gugta. So rada gugta from sa likod ng mentor maguwagid ito kay kapadi di ka to nga sa CPR ginatawag. So gitawa ng dato eh ginatawa nga ako na rin nga biyang road na pwede na mong mabagdibigo. Kaso lang, kada tong time, nakita na akong na ging kapag akong ging supporto sa ato na rin nga akalaisins. So, willing mata sa daging. Ako na rin, nagkaroon kami, it ginatawag na ako ng inspeksyon. That's why nga, wak nakasugod. Do, gintaon ng takaton, nalunta na ginadonar. Dahil na akong purpose, once nga magkaroon sodo, ay randalunta ka na marami, gintaon ka akong 6 meters. So, in case of emergency, yung bombero sa mga sintong mabahog. Kaya, nailang man ako ron. So, natabota, ay huwag nakasugod dahil may pa na conflicted. Dahil may una kita na ginatawag na cardinal national highway. So, hindi ko na pwede. Kung ulihin, nag-isip ako kung ano mo yan, ang nadulaan ako, it, ginatawag na ito nga pag-asa yun, na hindi, ginabaho ito ko, pamilya ni Ma'am Audrey, rugid doon na ako ng yung ta. So, makaroon na isip man ako na mismo sa da, sa daong ka barangay, problema na kung pag-abot it time, it rainy season, high flooded din karon sa Sipcu, Malubo.
1: Naga.
0: To Sipcu, Malubo at Naga. So, meaning nga, bagtag at tubig karon ang mga 2 months or 3 months mao bago masubside. So, sa mga na, nakaisip ba na ito na rin ang nagtakaabong airpan, ako nag fight na ako, ito man sa kalayasins, na ubrot na namun nga drainage. Drain system, and then, di gagawin mo karon nagkaroon ng problema. Kung ginatawag na nga, Clean Water Act. So, sa mga na, mismo nagkabong, na manaming magali, na una wala si Wages. Ang grupo ngayon ang ginagawa ko ba kara, hey, may pwede na ito, kung may dito donation, pwede kita makapangayo in fund sa itong gobyerno. Kaya, di na pasayamat sa member ng asawa. Ang din, at tungkol ako iya, ang good, kung ako man, makita ko man, kung ano rin ang presentation, ang nailaman ako, iya magkabo, kung ano man yung ikabulig, nga para, ro, ako na lang nga, barangay poblasyon, ang barangay puno, ay magdami ramong nga daywa na kung ba, gatawag na
1: partners.
0: Diyan na lugar dahil abo kung baka pamahin to eh. Pag abo kita yung magkaroon yung diyan na emergency, like sulog ba, wakit malapsan di ka to.
2: So, pero kap ayun yung rainbow sa ginata sa parang kombinansa kasi nakikita natin ng potensyal dito kasi ito no na pwede sa industrialization na
0: sa parang bukong. So, doon kayo na nga, ba't ewan kayo nyo, nga una kaya niya doon, nga sa halip na mag-asenso, pero inyo asinto, dahil pero may una nga yung Mr. Blanc nagakuan, nga nagasunod, pero problema ang galing, ay hindi kita, ang si Sergio na ka makahugan ka rin dahil di ka rin yan eh, nga sa ada na rin ginatawag, nga lisensya.
3: Sa pagkakalo sa galing mong binag sa tingin ng mga isyo ay ito sa tingin. Pero parang yung populasyon ng si Kapitan sa Pulo, huwag ako tingin problem sa Mintalika, si Pingel na kampani ni Engineer Jose. Huwag ako problem.
0: Huwag ako yung problem.
3: Oo. Dahil... Parang ako sumakli ko agad sa mga violation na kung halimbawa ay may mga wastewater ito ng halin, etc. Diyos na lang ang problema sa environment.
0: Wagi, it may man. Sa dami niya na nagbuling man. Di ka rin, nagkakaroon naman sa dami na nga, sa dami mismo ni nagkatao, eh, di na nga, tree planting sa dami, it mga mangroves para makabuling man sa ato na rin nga pamuyo.
3: Ito ka po ako last kahon.
4: Kahon dito ako, alam mo, mas...
5: Okay, there you are. So, nabatian na ito, no? Okay. Gain na biro explanation ni Barangay Captain De La Cruz, no? Dung punto abi naton di kara am-an itwa pagtaui or uwa pagre-renew danda karang mayors and business permit, no? Okay. Do gina-drive man ni Engineer Jonathan Salvador is that kabuhayon kami iya. We also complied all the necessary requirements before kami naka-operate bilang shipyard sa Barangay Pulo ni Washington Aklan. Okay. So gin comply, they have a clearance from the marina. They have been granted ita Rayakar environmental compliance certificate and they were able to secure kung mga local permits and licenses, no? As a matter of fact, for the past few years, no? Nakabuo ita it mayors and business permit si Engineer Jonathan Salvador. Okay. O galing, kara. Dung gugta nga namutangan banwa, it daya karang shipyard ni Engineer Jonathan Salvador, gina-question. Okay. Kundi kita magsaga, basi kon kwan para imaw ano classification it kung ta nga rin hindi ko makakuan pero I do believe nga bukon tarabanwa imaw ta industrial nga doan ang classification is not industrial, no? Kasi kung nag-aobra ikaw at barko, nag-repair ikaw, gabintin ikaw at barko, agmaura rong nature ki imong business, dapat una rong imaw sa industrial. No? Rong classification, industrial zone, or classification it property. Okay. Now, kung una imaw sa industrial, aginaproban it marina, may clearances it DNR, ang ibang ahensya at gobyerno, dapat may mga ginatawag nga mga safety nets. May mga safety measures baga kita. Dapat may foresight kita, ginapursiya ginaton. No? Do mga events no? Or catastrophe no? Kamag kaya nabo in the near future. Agsang bilog karabanwa, raya karang oil spill. Okay. So, nagkaroon itpagkasamad it barko, pagkagabot it barko, agraya banwa do nagbohos it dayak karang kayapad-yapad nga Lagatik River, no? Nga kunsiin, naghalin banwa sa rundaya karang barko, raya karang oil spill banwa, imagine mo, there was a massive no, nga Lagatik River dong na cover banwa it daya karang oil spill. Okay. So, dapat may mga safety measures kita Engineer Jonathan Salvador Carasan. Salamat ka ni waka hipailit kaso ka na. Dapat automatically dapat gin-suspend imo karang lisensya at marina, no? Or kung taga DNR or tung oko local government unit banat ni Washington. Okay, kamat tatabo ron because una rong barko sa suod kay mo kanang compound. And therefore, imo rang liability, imo rang responsibilidad. Hindi pwede ikaw kara Engineer Jonathan Salvador sa nga makapanghugas kay mong alima. Okay. Kung sa iba kung ta nga lugar Engineer Jonathan Salvador, pwede man imo maturo, itayuha sa ako na lugar. Paano nyo implicate di karol Metallica Shipyard? Okay. But the fact nga ginbato ni mo, agin deliver ki mo, ag una si imong teritoryo, doon na sambitan karang barko, meaning nga ikaw mismo ah, may imo balwawon karang responsibilidad ag obligasyon to take care doon dayang barko nga ginaparipair ki mo sa imo karang shipyard. Okay. This is my point, Engineer Jonathan Salvador sir. And this is maybe or perhaps the primary reason kung local government unit, kung banat ni Washington, especially, particularly, kung sangguni ang bayan na nagbalay, itdaya karang ordinansa para protektahan banwarong Lagatik River. Kita mo, strict conservation of the Lagatik River Banwa. Okay. Strict, the term itself, strict conservation. It Lagatik River Banwa. Daya nung kaundan kong ordinansa, no? 2026-11. Nagina diskusyonan makaroon una yun sa pangaywang pagbasa kung sanggo ang bayan kung banwa kara itniwasin. At kung may maurang ordinansa, meaning to say, na may posibilidad na nung shipyard ni Engineer Jonathan Salvador Banwa, hindi yun i-allow kung local government unit kung banat ni Washington to operate banwa because kung natabo marang oil spill pag-contaminate kung marine life marine ecosystem kung Lagatik River. Okay. Di, kabay pa nga, maintindihan dat kada sambilog, no? Kung amaan, no? Kabay pa nga, hinaga maabot nga nila ton kada si Mayor Simonet Peralta Francisco para mapaintindi na ton sa publiko. Bukong man siguro ra ita pamulitika, eh. No? Kababaw man dong rason nga ra kung gambay si Engineer Jonathan Salvador nga ginapamulitika imaw, no? Ay uwa imo nagbulig kay Mayor Simonet Peralta Francisco. Isipon man ni Mayor Simonet, siyempre, dong revenue, no? Local revenue man Banat New Washington. Siyempre kung may shipyard na, nagkakita man o Banat New Washington. Pangaywa, nakatao, naka-generate it livelihood, naka-generate it job opportunities sa taga Banat New Washington. No? Siguro, basi kung may mga 15 at napugo o empleyado na ni Engineer Jonathan Salvador, inasanang shipyard niya ron. Oh, imagine mo rin mong ginapid, ginapakaunin mo. Okay. Ginapakauni mo, pilang ka baba ron di ka ron. Oh, ron kita it Banat New Washington. Siyempre ko nagabuoy ka at permit, nagabayad kagid sa Business and License Division. Sumahan kagid it Municipal Treasurer kung Banat New Washington kung pilari imong tax nga igabayad sa sugod banay sa dagun. Oh. Di ba ga? Ti, maura, maura, Engineer Jonathan Salvador, sir. Okay. Di, tanawo na tunda sa mga pilang inadlaw nga pag-abuton because sa kainaban warong committee hearing, no? May mga ginpang-imbitahan ng mga concerned, ng mga personalidad, individual, para nga nga mag-shed light, mag-enlighten, kung dahil ka nang ginaproponer nga ordinansa, kung local government yun, kung Banat New Washington, especially kung sanggo ng bayan, for the strict conservation, itaton banwa ka nang lagatik, nariyang, duga o mandaton nga kwan? Kwaton ka na banwa nga Lagatik River.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
5: Okay, then again, ay hindi natin makita. Natin pina nga mga leang nga. Okay. 59 o alas 8 rong oras makiron sa bilog kira nga Pilipinas. Okay. Good evening, gali. Ina kay Sir Edgardo Sabal. Sir, good evening. Ina kay Antinima Kindong. Ina kay Uncle Joey sa Banwat ni Washington, ina sa ano kani di anting era Otsando Kawayan, ina kay Ma'am Ninia Angela, good evening Sir Che, ina sa Estancia ni, good evening ha, ina kay Kapitan Prani Reyes Cap, good evening sa Domansha, good evening po, ina kay Nini Belosula sa Daha, good evening Sir Che, God bless, ina kay Father Jose Ruby Nobilino Ingilio Pads, good evening, shout out Sir Che watching here in Toralba. Kay SB member Otoy Navarro sa Villorente po, good evening. Good evening po, Che. More power and God bless. Kay Sir Edgardo Sabal, good evening, Sir Che. God bless you always. Watching you live with Ma'am Puli Sabal. Ma'am, thank you so much. Ha. Kay Sir Arnold Rilor, good evening, Toto Che. God bless. Thank you, Sir Arnold Rilor. Ina kay Ampod Mall Sarabia, good evening po, Che. Sarabia family sa Andagaw. Kay Barangay Kagawad, Toto Jopi, no? Olmedo Flores, Itnya Washington. Good evening, Nong Che. Madagagan na kapitan. Kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, Itbanwa Itabanga, inasa si Rodo. Sir Gidron, Sir Che, may kaibahan gid una ron sa sugod it LTO. Ina kay Ma'am Rodro sa Fuentes, TWNC is watching. Okay, thank you so much, no? TWNC, Manang Rodro sa Fuentes na. Good evening. Kay Nini Rhea Engelio, good evening. Kay Sir Ariel Padasay Bakayana, good evening Che, aga ina kay Lieutenant Biga, okay, kay Mac Rider, good evening Prebaw, atong amigo, okay, good evening ra, oh, Presidente ra, I think, kung hindi ito magsaga, ita mga asosasyon, ita may mga pigiri sa probinsya kara itakan, kay Bulano Jan Masigon Blans, good evening, ina kay Toto Ijo Binci Aranas, good evening Nong, doaton niya is kay Federation President ko aton kira nga Banwa Ita Kalibo. Dili ang sapiak na ton, Elinia, good evening man kay Ma'am Marilyn Arda, good evening Sir Che, God bless, kay Sir Ramon Salido sa Ibahay, good evening paring Che, nagapamati kami sa Diritsahan habang nag-ihapon, God bless, kay Sir Victor de la Tunga, good PM Che, basta mabagal ang processing ng documents, may fixing job gid kasi wa na ila sa mahaba nga pila at oras. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, good evening Sir Che. Ina kay Herminio Arias, Panipiason Madalag, Aklan, good evening. Arias Navas sa Tirano, Brinio, Gargorio, Bianisto, good evening pa-live. Ina kay Sir Terencio, kay Toto Exalteo Terencio, good evening nung Che. Sa banat makatuwa un ako nagbukas ang radio dahil babas ko monitor sang kayapit. Agali! Okay, thank you gida. Ina sa kayapit ni Toto Exalteo Terencio sa Baloy at Makato. Kay Sir Roger Alocero Nagalis, good evening ka todo Sir Che. Indilibli happy Thursday Sir Che. Enjoy your day sa imong programang diritsahan sa Radyo Todo. Ay, si Paring Roy Contit, LTO. Paring Roy, good evening kay Nini Bambi, thank you. Si, kay man ang Aydin Mabasa, tabasa ng Aydin, ina sa New Buswang, kay Sir Alex Mationg, igmango di Mayor Langkoy Mationg, na nakatutok man sa tiyang programa, makaroon ka ng gabi eh. Okay. Hindi ko abiri iba mapano, dali nga, ay hindi ko masin. Okay. Dali ang, okay. Hindi ko makita ro iba. Okay. Good evening gali ina kay Kagawad Rex Capedricio. Pre, good evening kay Ma'am Jocelyn De La Cruz Amarilia. Ma'am, good evening ma'am. Ina kay Toto Gary De La Luna. Toto Gary, good evening. Kay Sir Edgardo Sabal, good evening. Ina kay Toto Jasper Aman Galinero. At kay Board Member Jupiter Galinero. Ina kay Nini Michelle Cipriano Salazarne, good evening. Nini Michelle at nandiyan niya amiga. Ina kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena, happy pamati sa aton kirang programa. Makaroon kirang gabi. Ina kay Mamang T. Siri Tamar MB namang good evening. Okay, nga nakatutok sa aton niya programa. Kay Kapitan Vic Mandal Cap, good evening. Ag ina kay member Matt Aaron Guzman, nga nakatutok man makaroon niya gabi sa aton kirang pag-ililiba. Oras na sa bukos kirang Pilipinas, may kapin on minuto na kataliwan oras karat alas 8. We will post for a commercial break. Stand by ka mo because we are going to play rekarang interview na day kapubing Archie ag Radyoman Ernie Sambuangko, RMN Kalibo, sa rundayang nadakpan banwa nga 57 tanan ka mga baboy nga halin sa banwa karat antiki kainat aga-aga na banwa ginpagapos kunta sa boundary. Boundary itaklan ag antiki pero na intercept pra banwa no ko aton karang provincial personnel from the provincial veterinary office taga municipal agricultural office kung banwa itnabas ag ko aton kra nga taga Aklan provincial mobile force sa pagbalik ron it programang diretsahan.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: 500 Bibili sa mga butika. GTX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
0: E3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.
3: Time right now is 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. May nag-comment ka itong dinanggid about LTO. Saga ay kwan nga ron nga ginahambar nga sure gid nga may anang nga kasabwat sa sugod it LTO. Hay ko yung may una hamaan igto na pa i-process sa Coronadal. Ah, okay. Okay. Yeah, sa Coronadal, sa Mindanao, pabigay na proseso ra. No? Good evening kay SB Matt Aaron Guzman, no? Nga nakatutok sa ito niya programa. Makaroon ka ng gabi. Okay. I-play anin natin

0: nga dagay nga ganya ra kay Rocky Payahayay, may kantanan dako ay kanang pagpayusot, no? Ita 57 tanan ka baboy, halin sa ban, halin kara sa probinsya at Antique, pasugod sa probinsya kara Itacan, na intercept pra banwa una sa checkpoint sa boundary Itnabas agpandan sa probinsya kara Itantique. Ipreta
1: Mr. Rocky Payahayay, Waton karon ni Agricultural Technologies under Municipality of
2: Nabas.
1: Nabas. So may apprehension makaroon aton karon niya Nabas DA sa more or less mga 67 hits.
2: 57
1: hits of livestock or then buhi nga baboy.
2: Apo.
1: Yes, sir. Sir, paano na apprehend, sir? Good afternoon. Yata may do RMN, do covering vlogger.
2: Apo.
1: Sir, good afternoon.
2: As of 147 it agahon, so nagakandak it ng inspection ng aton veterinary quarantine control ng mga officer including aton second mobile force. So that time sa aton nga border is may mga gasunod-sunod lang sa rakyan. Ang yang aton nga subject is nasa pinakalikod siya nga portion. So ang imbes nga magstay right siya, nag-overtake siya although nga may aton to nga sign. Tapos gin flashlightan pa siya sa aton police sa mobile force nga kuntani nga i-flag down, wala siya, nadiretso, so may natabo nga pursuit. So after sang pursuit dito siya naabutan sa may barangay Solido na, specifically sa may lapit sa may NGCP nga nga kan nga area abortion. Opo.
3: Ano layo na gali yan tinalaga na?
2: Opo.
3: So do malagyo gid siya plano.
2: So malagyo gid siya. So upon checking is may live hogs gid siya nga contained. So sa upper deck niya meron 25 heads nga kan.
3: Apo.
2: 25 heads nga nasa 90 to 100 kilos na siya, and sa lower deck naman is 32 heads to be exact. So same lang naman. So nasa 90 to 100 so mga finisher na gid siya. So upon inspection, wala sila ginpakita nga acceptance animal inspection certificate. Kahit may inspection, animal inspection or veterinary health certificate naman sila, is nullified pa rin siya under sa aton executive order nga ginpanaugit aton provincial government of Aklan last June nga sa section 2 katuhay ginanullify ang tanan nga mga permits, CSF kung ano man nga klase nga documents, basta ang aton nga baboy nga halin sa outside it Aklan ang anang sources.
1: So dapat may certificate of acceptance siya.
2: Supposedly, sir, pero based sa aton section 2.1 it aton nga AO hay ginanalify anay tanan ang mga permits basta halin imo sa buwag. Apo.
4: Bawal
2: gid ang entry. Apo.
4: Sir, so, sir, halin to baboy ang sige sin padagadagon.
2: As per kwansa, sir, is halin imo sa barangay Pisanan Sibalom Antique.
4: Sino ba mo, sir?
2: Wala siya man itgin kwan nga specific kundi ina nga ibagsak. So amo na nga gin pa naton gin hold ana siya. Ginisyuhan naton siya it ng withholding certificate kay gani wala sila ipakita gin nga necessary documents kundi ang ana nga target nga ibagsak. Then na kumbaga nakwal lang iya nga criminal liability dahil gani wala siya nagpundo sa checkpoint, so na kwan sa apo under siya sa Article 151 it aton revised penal code which is disobedience to person in authority kay wala siya nagpundo, so medyo nabuhayan kita withhold ya kasi gani may process kita nga ginasunod, sir.
5: Apo. So sir, ano ro matabo para sa ano pagay mo sa raya ng mga baboy nga ra na
2: As per advice it aton provincial veterinarian nga si Dr. Amabel Siniel ay imaw i-undergo gid imaw sa proper disposal which is i-electrocute naton siya. Mabuho kita, i-electrocute, i-incinerate, i-bubuan it ng disinfectant and i-cover in naton imaw it lime or apog bago naton siya
1: i-sugan.
2: Isugan ani ran, sir? I-incinerate, sugan, disinfectant, i-sprayan or i-bubuan disinfectant then cover it apog then cover it soil day animal. So yan ang matabo.
1: Yung karposiso.
2: Apo.
5: Ano rin sa lang madaling panahon?
2: Yes, sir. As early as possible, kapag natapos natin ang inquest proceeding, nakafile kita at case sa aton fiscal sa Kalibo, proceed na kita sa disposal.
1: Kaya kasuro at tubangon ko driver at disintan ko pa yun ante, sir?
2: Sa kaya, sir, ang gin-file sa visa pitabit is aton lang na driver anay.
1: Kaya rin ito?
2: Apo. Sa pag-aalala ko. Pero hindi ko pa kasi nakita gitang affidavit nga final, sir.

0: So, request dan proceed na kita rin sa kanilang nila.
1: Apa?
0: So, may po sa ato yung mga, especially yung mga nagasugod, guwa sa ato ng karunang probinsya, especially mga livestock or yung mga buhi, yung mga baboy, or even ipapagin yung mga live animals yan?
2: As of now, when it comes to live animals, ang atong total banning of entry lang naman is atong live swine and another pork products ang gina-total ban na banning of entry, especially within sa panaybla na atong sourcing. Pero when it comes naman sa mga imported products ng pork, basta hindi siya dirihalin, at may ipakita silang certificate of meat inspection from Bureau of Animal Industry, at the same time, may gintaong certificate of acceptance ng atong provincial veterinarian, wala siya na problema.
0: Sulod.
2: So, sa as of now, jawid in sa Panay, mga especially sa Antique, Iloilo, Capiz, basta within dyan, gin specify sa atong EO, dapat hindi anay siya magpasulod dyan. Carcass man siya or live.
3: Because ma-prevent at pagkalitin.
2: Apo.
0: So, ang status natin mga sir, kung bisa taklar sa ASF?
2: Ang akong siguro sir, mataong status is just anabas. As of now, kita ay yellow zone na. As of halin pa kita kang July 26, 2025. So, supposedly, murang gani ang atong ginaprotektahan nga wala kunta kita recurrence ng ASF. Para for the meantime, kaysa may aton nga mga existing project na related sa aton nga livestock program, especially sa aton swine production. So, ginadimuli, inaiwasan kung tani naton nga magkaroon it-recurrence kita para dire-diretso ang pangplastada ag pamanaw atong project, kasi may next pagid kami from National Livestock Program under sa lead project, yung Livestock Economic Enterprise Development Project, sir. So, ginaiwasan natin nga mag-court recurrence para dire-diretso ang implementation at project natin para sa atin ng mga asosasyon at ng Hog Raisers Association at NABAS.
0: Sir, huwag mag-problema nga nakasulod sila sa atin nga nakatinir at pinang oras iya sa NABAS to atin karoon yung mga...
2: Wala naman problema, sir, kay wala naman ibang na, physical contact dito sa baboy maliban lang siguro sa amon during pag-inspection at headcount kay na, lagahon. So, gimutang ay namon to sa pinatawad kasi just sa municipal state, kay na rin sa municipal police station nga tupad, kaso ganyan market day kaya, so siyempre may magpangkita maliban sa baho ang atong black na yung siyempre ang exposure black.
4: Okay, Drior, na bati alatong banwa si Mr. Rocky Payahayay, no, dong municipal technologies ko nga banwa kera ita NABAS, may kantanan ko dekra nga ship out nga baboy, no, nga mga buhi pa halimra sa Antique pagtuya sa Aklan, pero wa ita nakabuta naka-indicate kun siin ginadagara sa Aklan pero mabubudlay makaron, no, kasi dung baboy abis Antique barato, no, baboy man sa Capiz barato, I think 140 to 150 per kilo gata ito sa Antique, sa Capiz iya sa aton sa Aklan I think 170 180. So mas mahal iya, mas okay kung magbakay kay ito sa guwa agda i-travel ni mo, padago ni mo iya sa Aklan. O galing, syempre, may aton abing ASF alert nga ra, no? That's why rato niya mga boundaries makaroon in Altabas and Antique respectively, no? Putting up their tight checkpoint, no? Para nga ni Banwa nga hindi makasugod, no? Rong raya kara nga mga karni at baboy live animals nga ra from the other provinces pasugod kara sa probinsya Itakan. Dariang, ato nga oras makaroon is 24 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Nga buton kang 5 minutes siyang si SB Matt Aaron Guzman, no? May kantanan kung dahil karang paggamit itay karang itry, no? Yes, sa aton karang ya sa aton kira kabanwa ita kalibokon, may idea si SB Member Matt Aaron Guzman. Okay, dili ang nagaring SB Matt, good evening. Welcome sa programang Diritsahan with Katudong Che and Dilible.
5: Good evening, Katudong Che. Siyempre sa mga suki ni mong nagapamati mo kagabi, good evening man.
4: Okay. Now, SB Matt, no, siguro nakabati ko man kumanga kabati ko man kumanga mga mugo-mugo clamor nga right mga tricycle drivers May kantanan kung dahil kung draft resolution nga una makonsanggod yung bayan ko ato niya banat kalibo. Gana-gana replace so dahil karang mga dati nga mga tricycle itaraya karang itrike ka. Do you have any idea about this? SB Mat Aron Guzman, sir?
5: Katodong che, ako Tuesday ging ano pa yung manda ging refer sa committee natin sa transport.
4: Okay.
5: Sa committee on public safety.
4: Sino ang proponent kaya SB Mat? Sino ang proponent?
5: Bali ano tari mo katodong che, bali endorsement from the office of the mayor.
4: Ah, okay. So, kumbaga, okay.
5: Siguro hay the letter ng daging address sa mayor, no?
4: Okay.
5: Proposal lang din i-endorse ka ton sa Sangguniang Bayan through, I think, SB Marte.
4: SB Marte. Letter. Okay. Mm. So, anong kumpanya ra? Anong kumpanya SB Mat? May idea ka?
5: Na lipat ako sa... Ano,
4: pero na, province of Capiz nga base ko na ra? Dayang kumpanya?
5: Nga pagka-intindi katodong siya, no?
4: Okay.
5: Medyo Capiz base yung mga company.
4: Oo.
5: And do ano gidabi kara do full details kara katodong che ay masayran gid naton sa ano committee meeting.
4: So, hinono. Hinono SB Mat.
5: Makaron hay ginapa-arrange pa naton.
4: Okay.
5: No, ginapa-check pa bidayon do availability man it nandaig to no, para sa pag-set dayon it meeting kasi mag-travel pa bisanda.
4: So during the committee hearing, syempre invite naton do mga stakeholders kara ato ni mga tricycle operators para mabuo man aton do anda karang side not only the this particular company nga naga proponer makaron nga islando aton karang mga dating nga mga tricycle itrike sa Banua Itkalibo SB Mat.
5: Bali siguro karon do atong invite ka todong siya hay do Federation President no?
4: Para
5: siyempre medyo siyang kire do aton nga audience kasi may isot nilang abi atong
4: correct.
5: Office no agi ibang mga stakeholders ang resource person aton nga medyo may ikabulig, no? In this nga the discussion. Pero the full details, abi, hay, siguro dumatabuan ay during the committee meeting, hay, ma-present sanda.
4: Okay.
5: No? Andang proposal, no? And then after siguro presentation, nanda ko ano do, andang medyo kinatuyo, ay, di ka to, masood yung mga questions.
4: Okay.
5: Na to, no? Siyempre, need man na to nga, mag-question kanda sa mga proposal. And then katong do participation nito aton nga mga possible nga mga bisita.
4: So what was the appreciation aton karang Sangguniang Bayan when they presented this proposal sa plenary sa Sangguniang Bayan katong nga Banuat Kalibo. Ano ro majority pamulso kara SB Mat Aron Guzman sir.
5: Uwa pa man gindit, ano gindit ka to tong che, no? Kasi during abi pagbasa sa agenda ay ging ano man niya gi kay SB Ronald, no? Do pag-explain, no? Ging ambang manana do mga pros and cons. It-try, no? Nagaling niya mo, hay do mga advantages. Then, hay, siyempre, ging referred din yun mo sa committee. So, waon man mo further discussion dahil sa committee level yung tagidabi mo na yun man matugpa. After the committee, ay maubra kita committee report. And then, ato na yun, no, the discussion natin.
4: Okay. So, wa pa man gali ra, no? Sige, ay wa mo kita na ila nga mag-conclude ka ra, no? O mag-preempt kung ano ginman dong panit ato niya Sangguniang Bayan. Kasi papabayaan na nato dong proponent ka ra, rong na yung kumpanya, nga mag-presentar kung anda karang proposal para mabatian man ato na mat kinahangan, no? Nga gina-introduce na daw na karang itrek sa Banuat Kalibo SB Mat.
5: No, siguro, sabilo gun man siguro sa reason karon katulong, Che, medyo sa aton nga current situation makaroon, no?
4: Sa gas. Correct.
5: So, medyo gasi sa bilog kung doon.
4: Siyempre, kung itrike, environmental friendly.
5: Nothing is final pa man.
4: Kumbaga,
5: pabayaan niya natin sila mag-present. And then, mahaba-haba pa man doon story.
4: Correct.
5: Importante, hay, during the presentation, hay, may mabuo kita nga mga advantages para sa aton nga mga toda, operators and drivers. Siyempre, para kanda, bukod nito para sa kung sino advantage, siguro ito sa kumpanya, no? Kundi para kanda man. Siyempre,
1: hindi man dun basa-basa. Natabo man dun sa Boracay before
4: Katodong
1: Che.
4: Correct, tama.
1: Mahaba man ka to doon, ano? Mga deliberation and discussion.
4: Correct. Sige. Sige, SB Matt, di ka niyang anay ako ha. Siguro, hanggang ito lang anay natin do committee hearing kara. Di ka to galing kita. Opo. Di ka to tagaling padayunan datong discussion sa kanginan, SB Matt.
1: Yes, Katodong Che, mas manami kung di ka to para at least ay medyo may full details yun kita.
4: Correct.
1: Pwede yun kita ka-discuss kit kung ano man doon. Ano, siyempre, kandaon halin, mabayaan natin, mga
4: parma. SB Matt, thank you gid so much sa oras sige taon ni mo kakon makonya gabi eh. Mabuhay ka.
1: Thank you gid ka to dong Jay.
4: Anytime.
1: Thank you sa opportunity man. Oo. God bless kayo mo. Have more power.
4: Okay. There you are. Nabatian natin ba na si SB Matt Aaron Guzman. Nagatod sa atin ka ng oras insakto alas 8:30 gid. Rong oras natin sa gabi. Good evening gali kay board member Jupiter Galinero nga nag-monitor ka ton. Makaroon nga gabi sa ito niya programa. Aga inaman kay Kapitan Wendell Taiko. No? Good evening, Kap. Sa mubo ang kayo ng ribukan nga nakatutok mo sa ito niya programa. Salamat nga po sa mga viewers nga nag-post, nag-comment, nga wala na ako nabasa because hindi ko makita. Iya, thank you gid so much to all of you sa pag-subaybay sa ito niya programa. No? Kada gabi sa Radyo Todo Kalibo. Sa ngayon ka ko'y kanang mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako'y yung kanang anchor man, yung kanang El Capitan sa kahanginan dahil si Kabarka ng Chair and Delibe, nagpabili ko't malipay ng gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines. Mabuhay!
6: Diretsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

todo, berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

Nakabangon na ba kayo? Pasalamat kita ay bisan nagdagugdog imaw uwa mag-ulan. Uwa kita mabasa makaroon nga adlaw kara ita Biyernes. Pet sa dos. Sabugan kara ita Oktobre dagong 2026. Manami rong chimpo. Magamig-gamig. Abi ko nga ni pagngugob na pangatlo kay ina matugparuan eh. Pero salamat sa Diyos. Ay umpisa nga nagsikad kita ko aton nga bisikleta. Wa matakitat na batyagan nga abi hay may indikasyon nga magwaswas yuman. Pero kasarangat damol nga ugan. Makaron nga adlaw kara ita Biyernes. Biyernes na naman po. Sabado na naman bukas. Ano ro inyo nga mga plano? Hasta sa Domingo. Ako kun inyong pangutan-on sa bahay lang. Stay at home. Ay harang kapertipertit aro init. Pero kung doon mo matang paganawon, may silungan. Ay okay lang. Pero kung uwa ka ita panilungan, pero yun dumabudlay. Base kung ma-heat stroke ka pa. Okay ta kung magpahangin-hangin ka sa mga binit baybayon nga ron. Sa mga binit suba. Sa idagom ko puno it kahoy nga white bunga. Mabudlay man kung may bungag basi kung hihugan ka ba yan. Ayaw gin sa punot niyo. Ay delikado. Ayaw man sa idagom it bintana. Ay delikado. Di ba ga? Kung nagapahangin-hangin ka sa dagaag, manami karon kung may ginatagay ka. Ay total man na Sabado man. Kaaga Domingo. Ano man do inyo nga mga plano para hinaga? Ay inyo ko taro. Basta to akon ay magiging safe yung kamo ha. Safe rong tanan. Taga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton karanga mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga taga pagamati. Ita programang Todo Birada. Yagamang sa 88.5 ang radyong kaibigan mo. Aton man niya mga listeners, viewers, nag-view katon sa Facebook Live, pati man sa YouTube, agkama naman sa TikTok, ag sa iba pagid niya mga platform, itradyo todo, ginasampit, ginakangay ko kamo, nga motion, pamati yun kamo, mamati yun kita. Mamati kita't mga nagabaga nga mga balita, informasyon, ag-report ko aton niya mga katudo patrol reporters ha. Alin sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, area of coverage, para gamang mangagap it mga preska dayag ko nga mga balita, informasyon, nga sarang direktang igabasyada, direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Standby ka mo ha sa report ita pag-asa, sa hindi magbuhay, sa dagagan ita panyempo. So, update naton ha sa tropical storm na si Choy Wan. International name pa yung Choy Wan. Wa pa'y mauging bunyagi, wa pa'y mauging pangalani kung ano roan na nga pangalan kung iyagunin mo sa Pilipinas. May posibilidad man abi nga hindi magsugod. O, ag matunaw man dayo ni Mau. Or magaas man imaw sa abroad. Kaya roan ang pangalan,
Bahay International. Ginatawag rurayang tropical storm nga si Choy Wan. Pero pag ugan-ugan sa ibang mga lugar, agiyaman katon sa probinsya Takgan, ay dagaron kong intertropical converging zone. Di habagat, nagapahimunong eh. Kasi nagayamar yun.

Korea. Pero anang unga na confine bangod niya ni kokasot dengue. So standby man kamo ha sa rainfall advisory. Kaiga basyada ita pag-asa. Pinagi sa aton karang nga weather specialist, no? Asa hindi magbuhay, tika-tikaon taro aton nga weather report. Aga siyempre, report ni Katudong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital. Pero mga biktima insidente ag aksidente nga mga ging pangsaka sa aton karang nga bagay pabungan gabigon gidro madata, no? Wagit ungkat hagos adlaw-adlaw maperpekro aton nga tindan sa nagakinatabo nga vehicular accident mga katudong. Pagdahan abi kamo, ayaw abi kamot pasagasaga. Ayaw kamot pataratas, ayaw kamot hinaras-haras sa karsada. So standby ha sa hospital report ni Katudong John Cabicilla. Ay pagkatapos ni Katudong John sa hospital, manindahan dayon kami sa portion todo bantay presyo todo bantay supply. Pilang adlawon nga abunda kita sa gurayan. Abo gid mat at dakop it gurayan makaron sa mga manog sibid nga mga katuno. Sa mga manog wirik. Pasensya ha, sa uwa nakaintindi ko sibid. Agwirik. Doyon dubonet nga may artificial nga paon. Nga ginaguyod it mangingisda. Ginaguyod pwede man nga bugsay. Nga uyon katigabi kon bugsay gadiwa itaring dila. Pero iba ay dimotor. Magugastos yang sa gasolina. Galing kon makapahawid ka man ay sulit man. Ay bukod niya maggurayan pati mandutulingan aloy bantagaan aga magasugi kun hihapit ay nagugrasya man si Toto. So standby ka mo ha sa aton nga todo bantay presyo todo bantay supply ay pabisitahan taro aton nga presyo't bugas. Ay may nakaistorya ako kahapon gamat sa sumaka saka takunot daywang pisos. Standby ha, ano nga variety ita bugas do nagsaka? Pero atong tubas or dorayang biyahe nga halin sa Mindoro agrayang mga imported rice. Kung magmaura, mamantiner lang kita't maiskara. Mantiner lang kita't kamuti, mantiner lang kita't balinghoy ag saging. Pamiyan-piyan. Mga katudo, imbis nga mag 3 times, 2 times lang ko. Ibisan mismo, ruaton nga taga Office of Provincial Agriculturist. Ita probinsya. Nga si Engineer Alexis Apolonio nagkonfirma na posibleng may pagsaka it presyo sa bugas. Ay bangod nga ni kung manaba nga porsyento it mga mangunguma nga nagtanom. Ang pilang porsyento pagang ro nagbunga. Ro iba survival. Hindi masayran kung mabuhi o mamatay. Hindi masayran kung makabunga o mamatay lang gid ha. Ang kung bumunga man hay basi igaban anaro ginatawag naton nga upa. Ayat aro masubo-subo mga katudo ay basi sarayang madason nga bugan it na Nobyembre ay mabatsyagan nyo nato na kabay pang ipahilayo ha. Korea sugay rock crisis it bugas mga katudo. Pasalamat nga ni kita ay may Mindoro rice. Ay kahapon may nakaistorya ako nga negosyante. Nga mana idol, maraming ani ngayon sa Mindoro. Ay mas mayad amakon kamo sa Mindoro ay siguro ay manami pero inyong patubi rito. Ay iyat amakon sa Aklan, kasalig ka ko ihi itayangit. Ay kung saligan mo Ronea, ay Ronea at anawat at pakialam, sigit arwandang swildo, makatagawat na sanat bugas. Ay rumaga mangungumat anawat.
na ro perwisyo ang pamilya at mga mangunguma, ang kitang nagasalig sa mangunguma, it barato nga sariling atin. Yun taro ka matuburan. Ano taruan at niya? Sige, taruan ng swildo. Makadagawat sa nabisan mahay nga mahay rubugas. Ay kita nga na. Kaparehas ko mga 30.

0: Bicycle driver, mga jeepney driver. Oh, ay sa kamahay agi ko krudo, kamahay ko gasolina. May anda pang ginatawag nga boundary. Oh, ay kun may estudyante nga gadaywa o tatlo, ay paalin ka. Kabakay kat kinilo-kilo nga bugas. Ag nagabakay ka lang permit ibis-ibis nga mga katodo. Ihira ka lang makasamit karne. Kung pumaldo kasing biyahe ron, doyon, ah, siguro mga katodo. Pilagagi ro boundary makaroon sa tricycle. Ah, 200. Pila ro boundary makaroon sa multicab o kon mga jeep, ah, mga katodo, 800. Oh, ay siin mo bugon doon. Kung paghalin mo rito sa terminal ay orasan man makaroon, ay sa kabo-abo mang sayakyan, ay mayad kung mahipugo ka sa karsada ay kunuwa. So, pabisitahan ta kay Katodong John, haro presyo at bugas. Ay sa nabuo naton nga information, nagsaka akunot na iwang piso.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Standby man ka mo ha sa report ni Katodong Rinald Banjola, direkta sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan, mga balitang polis, mga maaksyon nga mga ging pangtutukan, ging respondihan, ging investigahan in aton nga mga kapulisan. Ha, sa report do ni Katodong Rinald Banjola, agro mga follow-up. Aga siyempre banwaro report man ni Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa may Banwat Numansia sa Numansia PNP, ang iba pa nga mga PNP station sa segundo distrito, igabasyada ron dayagan kong kalinong ag katawhay. Ag siyempre ro pagtalakay manatot nagapanguna nga mga balita lokal, balita nasyonal, balita international bilang top stories of the day makaroon nga adlaw kara ita Biyernes. Update naton sa barangay ag sangguni ang kabataan election. Ro petition ni election lawyer attorney Romulo Makalintal anungod sa pagpapospon at barangay ag sangguni ang kabataan election ay nairapol na. Nairapol na po. Nairapol yon at Korte Suprema. Ay mahugat-hugat kita 5 days ka raron. Ay do mga respondent rong Office of the President, rong Senate, agrong Congress, agrong COMELEC, bago nga ging abisuhan ng COMELEC nga mag-submit man it komento para balansihon kita Supreme Court kung paborandong TRO o kung hindi, base sa hinyo sa ging file nga petisyon ni Attorney Makalintal. Pero abuot ang mga politiko ro nagahambal nga wala na pong eleksyon, hindi na po matutuloy ang eleksyon. Ay tao si Congressman Jobin Miraflores ay sambilog imaukara sa otor daya nga ranga postponement. Maging silensyo sa raya nga bagay mga katodo. Pero Solicitor General ay nagpaguwa lagi it andang komento. Reaction ba? Pero uwa tara nakabutang sa black and white ha. Raya ay purely statement lang po. Karo pag obrahon it Solicitor General ay andat ang depensahan ag pangapinan. Rong laying aging permahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa pagpaiway, ang pag-reschedule, ang pagpahaba ko termino at mga barangay opisyal. O kung bagaro lining ita Solicitor General ay una taruan nga apin asaraya nga postponement. Uwa tayo mo nagapabor sarayang petitioner nga si Attorney Makalintal. So nakakita it kaapin ha, surayang postponement mga katodo. Wrong Office of the Solicitor General. So bagantayan tara today ha, Biyernes nga adlaw. Kasiro pizza 5 ay sa Lunes mga katodo. Lunes nga adlaw, next ha. Kauna-unahan nga Lunes it Oktobre. dali yang bago ruaton niya mga nagabaga nga mga balita, ruaton mga nagabaga nga mga headline. Check ane naton si katodong Obit Badrina, ruaton niya Pag-asa Weather Specialist, no? Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Anungod sa dayagan itapanyempo, tong where about a tropical storm nga si Choy Wan, agrong intertropical converging zone, agrong hanging habagat. I-check naton, ha? I-check naton mga katodo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Oh, para sa kompletong mga detalye katodong Obet, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, October 2, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images na ang trough, o makikita niyo po itong kadugtong ng mga kaulapan mula sa bagyo pong na may international name na Choy Wan, ay patuloy na makakaapekto particular na sa may bahagi nga ng Visayas at Mindanao. Makikita niyo po no, medyo maulap pa rin yung kalangitan ngayong araw, particular na sa bahagi ng Mindanao at ilang bahagi nga ng Kabisayaan. Ang hulang lokasyon naman ng bagyong Choy Wan ay nasa halos 2,500 kilometers silangan ng Northern Luzon. Patuloy pa nitong lalakas, posible po hanggang typhoon category itong bagyong ito, pero hindi pa rin natin inaasahan na papasok ng nito pong Philippine Area of Responsibility. Hanggang this weekend, magpapatuloy po yung pagkilos ng bagyong Choy Wan pa Hilaga patungo sa may bahagi nga ng Japan. At dahil po doon, inaasahan natin hanggang this weekend na yung bahagi ng Visayas at Mindanao ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala, sa may bahagi naman ng Luzon, makikita po walang masyadong kaulapan naman sa may Luzon. Inaasahan po natin ngayong araw, generally po ay fair weather ang mararanasan. Bagamat mainam, magdala pa rin po kayo ng mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga mabibilis o mga brief na mga thunderstorms. Kadalasan po yun sa tanghali, sa hapon or hanggang sa gabi. Kadalasan po, tumatagal ng mga isa hanggang dalawang oras. At maliban nga dito sa bagyong Choy Wan, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, wala rin pong low pressure area. So inaasahan po natin hanggang this weekend, ganito po yung ating inaasahan magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan nakaka-apekto yung trough o mga kaulapan o buntot na dala ng bagyong Choy Wan. Samantala, dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ngayong araw ay posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms, bagamat inaasahan po natin, lalo na sa umaga hanggang tanghali, medyo mainit na panahon at malinsangang panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat ka ng temperatura natin sa lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, medyo mainit din po sa Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 33 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din po natin ang mga localized rain showers and thunderstorms at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City naman, 25 to 33 degrees Celsius. Mas malaki naman yung posibilidad ng maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dulot nga ng trough ng bagyong Choy Wan. At ang nalalabing bahagi naman ng Kabisayan, particular na nga Eastern Visayas, mga localized thunderstorms naman po ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, makakaranas naman po na maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang malaking bahagi ng Mindanao. Kaya maina, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga nasa 25 to 34 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning at banayo daga sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan dito po sa ating bansa. Gayun pa man, dahil nga po may mga thunderstorms pa rin, mainam, lalong-lalo na para sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay iba yung pag-iingat po. Lahat kung minsan, kapag may mga thunderstorms, lumalakas yung pag-alo ng karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:45 naman ng gabi. At sundan po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA gaya ng pagasa.uac.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan makikita nyo po yung mga in-issue natin ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. So nakamapa po yan real-time. Basta pumunta po kayo dito sa websites at sa iba't ibang mga social media platforms ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula po dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at a blessed Friday sa inyong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katudong Obet Badrina. Direkta nga nag-report no, sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Maisotro tsansa nga si Choi Wan ay magsugod sa bisinidad ita Pilipinas. Kasi nagapasaka unduan ang direksyon eh. Paagtuutay mo't Japan, magiging Japayoki imaw, hindi matapos durayang mga dinomingo, no? Kasi Biyernes inaga, makaron, Sabado hinaga, Domingo, hindi matapos ah. Base next week, wala na siya, no? Igtuon imaw sa area it Japan. So maguwas ka ra kay Choi Wan, wagun man it na ispatan nga kung ano pa nga mga bagyo or LPA. Rurayang intertropical converging zone yang ron, ha? Agrurayang pagsugod yun it amihan ang mga katudo, no? Agroporkas nga ra it a strong El Nino. Raya gitaro akong ginaseryoso at ginabantayan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Thank you kid ha, Katudong Obet Badrina Roaton nga weather specialist. Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Aga standby ka mo ha, ay mangayo kita it update. Ay kahapon, ging tagana, ro ikaywa nga schedule ita public hearing ko sanggo ni ang bayan ita Banwang, New Washington. Hanungod ra Banwa ha, sarayang draft ordinance number 2026-11 or Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo
0: Tawakas, Todo. Nakabaton gidman. Base sa konfirmasyon katon kahapon, alin kay Engineer Jonathan Salvador, nakabaton gidman imaw ha, it official nga imbitasyon. Halin sa sanggoni ang bayan. Nga permado ni Mr. Mars Regalado, rong SB Secretary, agpermado ni Vice Mayor Jesus Molot Kimpo, no? Republic hearing kahapon ay pinaagi gihapon sa Committee of the Whole. Ah? Agkama naman sa Committee it Aquatic Resources, no? Macaraya ay ginapamunuan da ni SB Member Isboy Kimpo ha, kung hindi ako magsaga.
1: Todo berada, berada.
0: O galing ro nakabutang ito, ay tao ba yakon? Hinungod? Or may pagpatayang agpanabutahe? No? Kasi ro nakabutang, October 1, ayan, October 1 ha, 2026 at 10 a.m. Ay siyempre, umagtuman doon, itagahon si Engineer Jonathan Salvador. Ay pag-abot na tarito ay what imot may haabutan, what at committee hearing, ay hinambagan ko no imaw nga nagkasaga yang. Sos Mario Sip Santisima sa langit, ay paalint akon. Halint sa magayo si Engineer Jonathan Salvador ang nagbiyahe pata, no? Amakon mo't ang perwisyo ron, what ana gina ayusa, what ang ginatanawat mayad, what ang ginareview ha. Ay daywa undo nagpirma si Regalado, si Kimpo. Wata na makita nga saga taro oras ita public hearing ay alauna tagali kuno tapos.
1: Todo berada, berada.
0: Kumanaw ron si Engineer Jonathan Salvador ag ginghambagan nga mana sir saga taro nakabutang sa imo nga rong imbitasyon. ay hindo na tamanat alauna it hapon. So itry na to na nga makapangayot update kay Engineer Jonathan Salvador kung ano ro nagkagatabo, no? Ano ro nagkagatabo sa ging patawag nga public hearing sa rayang ginaduso nga draft ordinance number 2026-11 or Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
1: Todo berrada, berrada.
0: Oh, matabok man kita sa controversial man nga public hearing sa Banwa Etnomansya.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay may pila kita ka mga punong barangay. Ha? Espesyalero punong barangay it barangay na bitas. Nga si punong barangay Prani Reyes. Nga bukon ta imaw it conforme. Ha? Bukon ta imaw ta kontento ha? Kung baga diskontento ta imaw. Ha mga katuto? Sarayang ginaduso nga magiging official slogan rong Arriba Numansia ay nakabutang matuod sa whereas sa whereas number 3 ang mga katudo daya gidro sa bilog sa mga ging site no ni Kapitan Prani Reyes nga kun imo kunong basahon ro slogan nga Arriba Numansia ay ginahambay di kara sa whereas number 3 nga gasimbolize no sa munisipalidad sa continuing progress and mirror no the community's inspiration for sustained growth innovation and improve quality of life in the coming year. Ayan, long live, no? Ay, uwa, tama na ranaga sinanto, no? Ay, suno nga ni kay Kapitan Prani Reyes, base ko no saan nga experience, ay, uwa na ko no mapil, ha? Ro mga ging pangsugat di karasa wear assess, it nasambit kara nga ordinansa, no? Ha? Uwa man kuno sanda abi nagakabaga ka man nakamon. Oh, riya sa grassroot, no? Kunta man na sa mga grasya ang programa man it gobyerno lokal nga ginapapanaog sa munisipyo pagbuligan, ha? Nga makaabot man iya kamon sa grassroot agodro 17 manak ka mga barangay itbilog nga numan siya magsinghan man nga sabay-sabay nga mag-ariba.
1: May palimana.
0: Mahambal ba nga mana according kay Kapitan Prani Reyes nga meror? Mahambal ba nga mana nga meror? The community's inspiration for sustained growth. Ay sanda man yagi mana according kay Kapitan Reyes, hay uwa yagi ga unite or nagakaisa for everybody's good.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: May aton nga ni nga nabuo nga ra nga mga reaksyon ang mga katuto hara-hara. Sa pagbalanse ko nagakatabo makaron. Good morning idol. Ruakon mana nga eksperyensya. Agruakon nga sentimiento. Ruakon mana nga statement hay akon ara. Akon amanang tinindugan dag ekspresyon sa nagakinatabo mana makaron.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Basahon ko ha. Sa panahon mana ni Mayor Jezreel Templo Nuevo. Ro public hearing amana iya sa Numansia hay for selected Pio Numansia anon. Tama baga manar idol? Kaya pala nagakangawat aro mga tawo iya nga uwa na kasayod hay makaron agali do ginatawag nga public hearing. Aramana for example kuging hiwat nga public hearing sa time ni Mayor Jezreel Templo Nuevo. Una ro pagdimolis agropag-transfer kubantayog ni Dr. Jose Rizal sa pihak nga portion it numan siya public plaza. Oh, nakasayod ba yung mana karon dong numan siya hanon? Pangaywa, rupag dimulis ko dating basketball court. Oh, pangatlo, rupag dimulis it mga dating building sa plaza. Pangapat, rupag pinamukan it mga old trees sa plaza. Panglima, rupag patindog it crematorium sa barangay Banjo numan siya, ha, etc. Ayan. Kung tama mana ako idol, dulayi nagahambay nga kung nagapapublic hearing, ha, hay at least 10% ko total population kung banwa, hay dapat ma-inform.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero yung obra nga public hearing, kung slogan nga ariba naman siya, hay 17 ka mga punong barangay, no? Ag mayor, DepEd, private sector, DILG representative, tourism, in charge, it LGU, yat ah, ro-invited. Tama ba nga rurayang public hearing nga ra-idol? Tapos, igto pa ng daging hiwat sa sugod it SB Session Hall. Oh. Ayaw amat at problema kung igto sa SB Session Hall. Kung properly invited mata, ag properly welcome ag bukas, tanawaro na tabo. Ha? Kay Mrs. Aning Bautista, ha? Uwa imaw pagpasunla ay uwa imaw to sa listahan magaging imbitahan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Tama ba garon, SB Jerome, ay ikaw do presiding officer? Kunta kung napanuhan nimo ang nakita ay ikaw ay bitirano yun. Ah, bitirano nga politiko, bitirano nga konsihal. Sayod mo, no? Nga bisan uwa maimbitahan ang nagapamati basta hindi yang makadistract ko proceeding. Ay pwede niyong i-allow anybody, pwede niyong i-allow sa listahan ng sa uwa, ha? Bisan manugbaligyat tangkong, manugbaligyat sibuyas, manugbaligyat bugas, oh. Bisan manuglibot it mananakyo nga nakad, agiri na agusto nga mamati, ay dapat king pasugod niyo.
1: Todo berrada.
0: Ay do yon manaro interpretasyon, ha? Ko ginatawag nga public hearing, oh. Ah, mga katudo, oh. Ay, Maria Kagusip, Santisima sa langit, maluoy ka kurasong.
1: Ayan na.
0: Confederation. It Rural Improvement Club. It naman siya nga si President Aning Bautista. Hay na dismaya. Ha? Bangod ko pagharang lagi ka na itsangka sambilog sa mga empleyado. Ha? Ay tao, kung sino nag-order, ay haram, ay pangagan yun ako't empleyado nga right, sang guniang bayan. Ang sayod man ako kung sino karakana nagmaninoy, ang sino ka na ro nagpasugod. Ang sayod man ako kung kanyo ro lining kurayang empleyado nga rauna sa sang guniang bayan. Nga naghambay, marami mata, kurtsos matay mao, ma'am. Pasinsya po ay, hindi ikaw mapasugod. Masamaw ro nabi, no? Hindi ko nabi mabuo ro anang hinambag, intuto, no? Basta ruan nga tuno, ay kurtsos mata, bukon matat kabastusan. Huwa matay mo nang binastos, ag huwa matay mo naging drastic o nagiging astig ruan nga approach, no? Kay Mrs. Bautista, ang mga katudo. Mayan mata ko ruan nga paghambay, pag-explain. Kasi mana, huwa mana abi ikaw ya sa listahan, pasinsa mana nga hindi ka namon mapasugod. Ay tama ba nga?
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: SB Member Jerome Vega, SB Member Howard, SB Member Andrada, ag SB Member Santero, SK Federation President, ha? Ikto man ko no si SB Olong Inero, galingwa man magbuhay, in behalf ko alkalde ay Imaru OIC, pumanaw mata si SB Olong.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ang mga katudo, oh. So anong magiging result? Datuon bagaro ginatawag nga public hearing, i-consolidate yun do mga output ka to, obrahan it committee report and recommendation, i-submit yon sa next session, makaroon nga buwan ito Oktubre para i-adapt, ah, ag-aprobahan. I think, i-aprobahan kita na kasi una ro mayoriya eh.
1: Todo berwada.
0: Huwag at mahimuro tatlo eh. Ikumpara sa abo, ah, sa mayoriya mga katodo. Bisan mag-inalin, aprobahan kita na darwastag na. Arriba! Oh. Rubugas, anong natabo? Ah, huwag pagtawi tsansa. ro street light nga 5 milyones wa pagtawid tsansa. Ro pagpangayot pundo sa duli para sa tupad implementation program sa Romansa o wa pagtawid tsansa.
1: May pundo.
0: Hay raya nga ragas lugar. Oh, ay may budget ra.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kaya mga unahon para tundo pag kilkil, ha? Ro pag kilkil eta simento nga ariba kaysa nagakutoy nga tiyan it mga numan siya anon nga kunta rubugas nga tukon na aprubahan abo katulinibo ro makakaon.
1: Todo berrada.
0: Pero kaliya kay si Katodong John Cabicilla na ka-standby on direkta sa anakaranga area of responsibility ha sa may provincial hospital, no? Aga paagto sa aton karanga may temporary public market, mga katodo. I-check naton. Ay tutukan naton ng todo bantay presyo, todo bantay supply, rong presyo't bugas.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O i-check naton sa mga natipon niya mga balita, Katodong John. Patrol, please come in.
3: Manami nga balita at mga dinilo sa atin yung may provincial hospital, no? Wait mga aksidente o insidente nga gindawa sa atin may provincial hospital sa nasdariwan ng mga Elinoras at mga dinilo matangway. Alos medical cases aga mga atong mga nanay nga nagainuma. Huwag gilang laban sa atin nga no? Nga gindala niya sa atin na may provincial hospital, no? Reward gilang pinakamakulok, no? Lelastari para sa akong labi at akong provincial hospital ay puro katulungan din at mga nanay nga nagpunga, no? Gumbutan na doon ito yung abang-abang runga at hindi na nakahira kung mga aldang mga pulging bed para nagit lang nga matawaan sa nakong tsutsara pwede makahulik na tungkol yun sa absurd ito itong provincial hospital. Harap ako nga din, no? Kung nakapuntan siya sa akong provincial hospital, si Sulti Kapag Naton,
0: Katodong John,
3: may 50-50 ka mga kapuntan.
0: Katodong John, do sabat karon hindi manabi makabalibad ro aton nga management at provincial hospital no sa mga pasyente nga nagaagto ang nagapa-check up ang nagapa-confine di ba ga
3: tama
0: ay gina-explain man kanda gina-explain man kanda nga uwa gon kita it bakante nga mga bed kuwang ro pasilidad ay ugaling sanda nagapilit no nga i-confine gid or dayang mga nagaunga nga ra no nga ina ta sa nagusto nandang magunga, no? Kaya ga-provide lang sa natandang gugban. So kung aton nga isipon, walang kasalanan ang provincial hospital. Ang kasalanan lang ng provincial hospital, dapat gina-update ang gina-upgrade yun nanda. Pero pagdugang itandang facility, di ba? Pero pagdugang itandang aron niya mga hospital bed, do yun do dapat, nga tutukan itaton niya pamunuan ito hospital. Hindi tamabaso ro provincial hospital nga ginabaton bisan uwat ginabutangan sa pasyente kasi nagapilit ang pasyente. But the point is, dapat do pamunuan it hospital like Governor Jobe Joen Miraflores, no? Adugagan yun ng mga hospital beds katudong yun.
3: So yun, di daw kulang katurong din no? Dahil sa kaabo na pasyente. Tama, itarong ni mo kami. Hindi man pwede mabalibaran.
0: Ayun, tarong bawal kating bumalibad sa pasyente nga nagakinangan it hospital attention. Labares kung nagaunga nga ron, nga nagakulit yun, ginasipit na ko, dahil ba si Gumbwa yung turaan na nga tudloag, di ba?
3: Tama, gaya katurong din no? Dahil ngayon, do yun, pag maroon katurong din no? Sa atong nga emergency room, halos ward di tangani ka tong din dinatana ro mga pasyente na nagahulat kung paano maging paanti no ro mga wards natong dito sa suod natong provincial hospital no kung may magagawa kay bakante aron pwede din
0: pwede sa nga ka maibutang sa ward or sa private room no hay ginapaintindi man kandaron ko hospital ma'am sir hay batunon ka mo o galing hiwa kitat butangan pa kung siin ka mo ibutang kaya ginapaintindi gage no so naintindihan it mga pasyente no problema ta dapat i-anticipar itaton nga provincial government pinagi kay Governor Joen Miraflores nga dugangan yung doaton nga hospital bed capacity.
3: Tama, kagit ka ito nga din, nga ni Jaime Giotto, yun nga no? Dapat si Gidman matuot nga
0: ay tao duro yun nga ron nga COVID facility, anay? Pwede yata ang magamit do COVID facility nga ron?
3: Tama ka tong dito, no? Pwede magaling magamit, maging ubraw nga maging ward, no? Atong mga...
0: Pakiusi sabi kung ano ro gamit it COVID facility nga ron, ay kanugon dun kung hindi magamit, pwede ita mabutang at pasyente o na ron.
3: Tama ka tong dito, nidyo ina aber na sa dua ay kapit provincial hospital, no? Dati-dati nga itong COVID facility, mabawal man dun na area, aga abo-abo pa niya kwarto ruma ni karon doon pwede matuod ba doon yung bilog galing pwede magamit yung natong room ita maging ward kung tatong na potential hospital dahil siya makarong na panin ko wow man lang yung mga COVID yung mga cases na pinagpasatong hospital na itong gym no nga niya facilities na itong agad prepare para sa mga COVID patient natin ay pwede yung galing mag-ugda na itong ward room agawin duwa na itong pangis kung atong provincial hospital no dahil makarong na doon nga sa kaabot ng mga pasundin ng dala rin ba dahil na ito maipangod dahil pa sa iba't ibang mga kabanuhunan na hindi makakaya no, magsuod sa mga private hospital sa kamahalin sa mga palairan kaya dahil sa spinner gilang sandal nga ina gilang sa nagapilit na magpakumpay no, sa ating na provincial hospital dahil dito rin medyo buro-bara ito dito na kung ina ka sa provincial hospital sa tiyatakon sa ina ka sa may charity at charity ward ay pwede ka tingabi ka itong Junel makapangayo no sa atong nga mga gobyerno kung sa ano mga pwede ka pangayo ngunit no dahil chain banandagan ay pagamot mo di karoon sa mga charity ward no butambawon ay kita rin mga indahid yung ang mga pobre ng mga igmanghod natin nga nakumpay na nasa atong provincial hospital nga ni Doigid man dati provincial hospital tama taruwa matasang nagapalipad yung halasigi gilang habang tanan nga
0: halabaton gilang halabaton no halabaton gilang halabaton.
3: Bisan ka gutok-gutok kung nga nero ako nga emergency room dahil di karoon nga bahulo ka nga nero ako nga emergency room na pangunin ulit kung ito nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga itong tayo ka itong nga emergency room isa lang doon saan ugali niya siyempre sa makaroon sa kagutok-gutok manihapon dahil ina pa dahil hindi man ito mapasaka sa mga ward rato mga pasilte dahil ay puno man nga nito punuan man dito nga nero gulat-gulat na nga nero nga kung parang nga nga ubog mula sa mga street share sa mga ano mga ano na higtaan na daroon na sa may MVP zero dahil nag-hot-hot na sa mga kung pwede nun makasaka siya na si Babaw kung may bakansi nito kung ano ang award kung bakansi no
0: oy kasi oras-oras man ginapilahan man yan ni road meeting section eh to check kung may bakansi yun eh
3: ay tama ka pong sula na nga eh ito ma'am may nagawa ko ma'am pwede kami kasaka
0: bisan siin lang mana kaming award
3: hindi nakamasako
0: oo.
3: Dani ruya nga ng mga nag-uunga kita dito kung dire medyo pauwi kita sipre hindi kita pwede mabalibaran na pira ngani medyo pamot yata ni kara sa labi na puno pang suot di mo ni kara sa entrance ma di kara sa tuong nga porsyon pasuot ka rito sa may ating OB ward ay iya tagig mo tanga taro na
0: bukod niya mang sa mga OB ha katodong yun bukod niya mang sa mga OB no sa mga nanay nga nabdos at sa mga nag-uunga nga rano halos tanan man niya mga pasyente kokano nga to hay may nag-viral nga sang kapasyente nga pilang adlawot ang una at ang nagapungko no bukod at komportable sa wheelchair hay alinon nga niya iwangan it butang ang problema at provincial hospital ah hayro hospital bed capacity ta na kuyang nga kuyang gid daya dapat duay address itaton nga provincial government dugangan aro mga catering aron yugban unat mga pasyente no pasilidad ang tanawon doro yung COVID facility kung pwedeng magamit ron.
3: Tama ka yung ito nga dyan, no? Dapat tugangan yung kita, no? Nga, kung yung tabi, mag-theater na dito sa atong capacity, atong provincial hospital, mga more than 500, no? Head capacity, no? Aga, dapat magugang-dugangan yung ito. Kaya gina po stock money, katong hindi nyo na nga mga bagong building, no? Sa lipon, no? Tanggapin ka na sa may likod, itatong aboy sa mga pagkakulitin nyo, aga dikaroon dikaroon sa likod, hindi may girlfriend, hindi kaan patungin nila. Kasi doon yung sambilis doon na magadugan ng mga ato ng mga wards, no? Ito ato na may provincial hospital, no? Gani haya, kung tanaw na ito, no? Agot na pa-address kung kaya nga nga problema, na kung siin na atong provincial hospital, tuyo na sila yung nagdadaganan, ito ato na mga pasinti ng mga pigado, nga hindi kasarang, magsunod sa mga private hospital katulong ngayon, siguro sa tama, kung sa pinakamahal ito mga sang gabi eh, kailangan ko sa mga private hospital dahil libo tarang balairan bukod na ginangal kung gamasakit kami kita na kong adol ganit ko yung rosang pulog na gina-address na kong sa ating provincial government na kung pwede ay dusahan yung nandaro mga ato ng mga wards na sa ating provincial hospital para kung ano pag yun mga pasinti na mag-reabutan ay pwede na akong nakitira ka kong adol at bagit sila ng ikanaw sa PD wards na ito may protection sa mga nakumpay sa UB ward na ito no, 130 na nanay may 35 na mga na katumpay. Sa female wards natin sa second floor, may 65 na nanay at may daywa na mga na katumpay. Sa medical wards natin, may isang gatos na mga na katumpay. So, matital, may 45 sa 50 ka legal age at may 35 na mga sa kamilugan na katumpay makamiya sa atong may Dr. Tanis Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital na ito nga dyan, yung nag-direksyo pa rin sa atong masak o sa atong ito na kinikurari na ito ng may Talifood Public Market. Kaya ako makaroon sa laptop ni Mama Rosalia Tampotoro, ato ng Presidente, ato nga, Peace Vendor, ara, gayon niyo, wapang guwapa, o, mapulang pagkakas. Kaya ipig na, kaya ako nakapatar sa anak laptop, makaroon sa tingin, yung wapabi mo, kung kina, yung tawa, yung gunami, yung kina, mahayag mo, kaya natong itong-itong rato, yung pag-untry, kaya
0: ipit, ano, konforme man sanda sa kabaho it andar itong pisto sa bagong tindahan.
3: Ay kung konforme turo ay daya wa umad itangal wa umad itrekamo day mam talya tapos konforme wa kamo mam sa ato kabaho kay yung ato. Ton ato bagong set. Ay konforme sanda ka turo
4: jud. At lagi man sa
3: mata. Ah tama ka sugil sa goodwill but sa ato ka turo sa res bisan sa kay kong panjapaw o dapat. Tuan dang malato pito sa pag-ibig. Pero problema ng katutil, ay kung saan o saan na kung kalipat ito, ganaan ba yung magutahan na kakong, ay sir, saan o kami ano ito, makalipat? Ay hindi, takita kasapat ka ron, kadali kabuhay yung takita, nagsilinapan, kaparoy niya ron, ganyan ito, ano, pinggan, huwa, malihap na dayon, ganyan ito, takita ka pormisa, kung saan o, tagaling mo, pwedeng ko makalipat ron, doon yung tarato niya, pag-ahimu, ano. Aga sa mga nag-ahokot, ino, kung ano rin maista, mabakariya, sa sulitatong merkado po, ito, sa mga ah, para ro, isda, no? Isda, pero pinakabo pa kong nagroon, isda niya. Isdang tamban, pabo, ang tamban, makaw, nakapag, nagagano niya, no? Anin, itsisintas, itsintas, isang gato sa ilo, right? Pinakabo pa kong isda, nagamot niya. May marot niya, galing marot niya, pulang ipo, grado, sintas sa ilo. May gurayan si Tarya, kung kung adilo, no? Brian na itong makaroon, hay, ado, sintas, sa tap, do, sintas, pa yung tiro kilo. Medyo nagmahal-mahalan, no? Kapag, medyo sintas, at kapag, ako, sawa na ito, naging 220, pero buko tabo, daro, gurayan, ha? May mga takbo siguro ka mga kusyan na kapta na nag-abalik yan, nag-agurayan, no? May mataan kita rin, ah, halin ito, 200 o kilo. May batwanon kita rin, 200 o kilo. May tiyaw kita rin, karami doon sa ingo, no? 120 kilo. May tiyaw kita rin, 200 kilo. Pantalaan, diba? Kay graduate mo, no? May bantalaan ako, sa akong amigo, bantalaan, no? 340 kilo. Kay Brad Riri mo, ano nga isda makaroon, may anak ka rin nga durado, baka namin na durado ka, isa 200 kilo, may manasugi si Brad Riri mo, no, Blue Martin, baka namin doon, pero isda rin, 340 kilo. May nakita ko ba na kung bago nga isda sa kundin mo, sa printo sa ako, ang ginahatan ko to, pag-angan, ano ba, isda rin, bago bago mo tra.
0: Sa bato rin, katodong yun, sa bato rin ginadawi, sa bato, isdang pag-angan, manami rin, sigangon.
3: Ah, oo, mga pajapat mo rin, gawang ko tangani, medyo na yung mga isda, ano, ay pag-angan, tagalig ko ang pangalan ka rin, kasi ito si Quintaro, ito nga ganil. May tanga riya, ito sa classmate ko, may tanga, kung pinakagawa na ako niya classmate riya sa sulit ako, perkado ko dito, sinini ko, ino, may tanga imaw, kilo, may sulit man si classmate ko, may anong sulit, 220 kilo, may bisugoy imaw, 250 kilo, no, aba ka namin ito. May tangigay ba kaya katong nga dyan, no? 400 kilo. Umamsa riya, 400 kilo. Kaya akong amigo riya, ito, no? Gabil-bili mo pantat, na 200 sa rong drumuhi. Patas, gawupog, no? 200 kilo. May maya-maya, eray katong dunil, dahil nga nga ginakalis isa, no? Ginakiwara ng unod ka, 200 kilo. May aloy kita riya katong nga dyan, no? 180 kilo. May pakan, ay ako riya, oray, pakan, no? Sa akong nga, oh, rasa iba kaya yun na ni Marito, may pakaning ro, kaya basa-bas na anak karo riyan, kabalik yan, kasi dahil rin na, at yung permiriyan, dahil anang mga isda ka na, tagiya ka sa ato ng mga dakos na katulungan dyan yun, anang pakan, 200 kilo, may pirit man ako, kasi kita rin sa mga dyan yun, dahil may intok na badalaan, no, 220 kilo, may danggit rin, ay ma'am, may danggit yun, 280 kilo, may gusaw rin, sa akong amigo rin, dismissin niya, sinikamindayo rin, dahil yung klase ng gusaw, no, may 100 kilo at may 200 kilo at anang isaw. May kilo area ba si Chip? Si Chip nag-aalay at bilhin yun ibang kilo kahapon at baka yun ibang tungas kilo, no? 280 matagi hapon ng kilo katulong din. Ganyan, gaya ng isda pa kung nagamot niya, no? Pura yung halaban nga isda ka nga ating nabanggit. Kaya ma'am Rosalia Tampos, kapag ito, marana nga bisugo. Doon. Ay, pila kilo ka na, ma'am? 350 yan to itara na nga ako no first class ka ng bisugo kapag kay Ma'am Rosalia no bakit si Eta Pisbindor no 350 kilo no gani hay abu-abu rin isla po karunia. Mga aton na bangus na tiin mo batang yapo, no? Pagaling dito sa kay Kapitanerio Fernandez, Lucky Pork Distiller, iya kay Ma'am Nining Tolentino, paantor iya kay Brut Jokel, nga si Gira Ananga Pag-Gundis, yung mga first class mga bangus, no? Pero dilin dumis bangus, aton kumpare iya, yan sa printe ko, si Gira Ananga Pag-Gundis, nga ay light sa nga nabungus, at nga mga cook, mga bangus, mga gani depende siya tut bangus ha may matang din patas ang gina ang kigaan na patas na isda sa isda ng bangus na mong intok 120 sa 140 per kilo ay si tuol ni sinto si sinta mo buwan to tanan sandar aga pagabot sa rayang pwede taratum sa bawan ng bangus mo buwan to magyo tang bangus na magaling din sinto sinta so sinto sa 120 per kilo sprintar mo pero kung nga ako na pwede ka ba din mo kain ay sandar mo. Ah, din ito sa magsakang kirya, mga bangus na kahiliran ito, may napuro mga bangus nito ah? Na kahiliran na mag-isda. Ito sa may magsakang kirya, eh, may ako makonsasun, kita po nga, P-section, kaya ko nga deal, no? Gani, ay pili, at ako mo, ano nung at classic dyan po, kapag nabak yun, iba't ibang place yun. Pag nabot sa ato ng Pasayan, no, ato sa ni Pasak Kirin na ako, ni Karaga pinag-ahilira rin ng Pasayan, no? Siya ang Pasayan, may 350 sa 400 so kilo, no? It mago. Tapos sa'yan, may natumpok-tumpok, may ang Pasayan, baka bakal gamatimot 20 pesos sa kuha dito daw. Pagabot sa tahong, ay ratong tahong makaroon, naragaman ang 80 kilo tahong, no? Naami ang tahong, no? Sige, na live yun, out yan. Kasi dito po nga, merkado publiko. Pagabot karne, kasi dito, no? Ito problema, abong ba, kasi ako dito ang karne niya. Kasi dito po, merkado publiko, kasi sa ato nga, meat sales, no? Yan dito rin ako sa pinakalipod na course, yan, dito rin sa ato nag-inid. Yan dito rin ako nga chicken 6, no? Ako nga chicken 6, no? Rodriguez chicken ang atong natanggal.
0: Mm.
3: Ay imo man taga ko 200 man taga ko ko kilo no. Yo nag daba na pagkan ka pagkan da ka di sit. Ang nagkata ra ko sa lang. Ta ay sa hati pa. This chicken no. Yani ato pa mo property ka rin para mabakal ko sa iba't ibang presyo may nang atong manok kaya na nakahinira no eh kita na flight kan da ako magkita ka ro mga klase at mga manok at mga dil no. Hara ro pangpat ako nga to. Hara ro mga manok katurunggil, no? Hara ro. May anang tiklon, may liog, no? Katurunggil, no? Ay, pila ano karumbo o kilo? 200. May anik parehas ito.
0: Ro, liog, 200?
3: Hindi, ro, rayat ako. Rayat ang bilog, tangar ang manok. Pero pagkabot sa liog, pila. Ha? 100 lang katurunggil, ro, imo nga tiklon na gatay.
0: Dos kanami taga kanami taga prito ko liog it manok nga ron.
3: Ura yo okay sa mura liog ang ulo no. Pag liog may... sa gatos, pag kibahan yun doon ang ulo kara sa sanggatos, ah, kaibahan ka itong dilra ng ulo.
0: Ah, kaibahan ka rin sa liog. Abi ko, puro liog. Ay, kung puro liog at amaton.
3: Ay, kung po, ay, kung puro liog lang bro, rin mong bak, tamong bakon pila. 140 kilo katulong nga dilra. Kung puro liog, rin mong bakon, 140 kilo no.
0: Haman maton haman maton kon puro liog anang awat ugo 140 pero kon daga ro ugo ay sanggatos
3: sanggatos sanggatos sya ta ngani hay do yung maka burubarato karo pa ano ka maka burubarato kita dahil iya di karan pagkabot sa liog baka nami prituhon ka nang imo nga
0: kanami ro ni marinate nimo prituhon do liog.
3: Na tama kagi jato nga din do baka nami kon magpi pa ma crispy crispy gitay mo aso sa gato ko yang ket tani abo kaya sa pa atong chicken section mo kon preparado to sanda kanan ano sandaria naka display yung sanda ko anda nga mga baligya pagabot sa aton na ni chicken sa aton nga karni ita paboy na ko no ato sa piya ay punong-puno kan dato mga lasok makaniya no adlaw nga biyernes mo ato nga kasing kursya taglin ko mabatagapon wapang nagkaas no ay kung matagapon no 300 hasta 320 kilo dahil abil mga klase nga rin naman ipag si Tato Karnit Baboy na yung kasing kung siyang pagin ko rin mga first class ng mga klase at mga karni na nang ganit medyo kaya rin mga mahal-mahal na ito no aga pero pag mo pata na sa anang mga sipang sisig maskara gawas paras panang asiki ay iba't ibang fishet aron yan ay pwede ka tinig ayo man ni karon kun ano rubles kuno mismo ma isa nga iraya nga nga gitamba na tonya kasi sa paghimpo tapit pa kun imo matang kilala ray nga ng mga nagbabalik ya riya pros kay parang tutong ni pumusino pwede ka sing kay ayo ka naro kila mata ayo dio pag nga ambay fishes ya sa karon yan gani ay nga adto ka mo ya abo-abo tanga parts sa ato nga karit baboy Kaya nakadisprim ako iya sa lapo kitapin namin chichil. Pagkabot sa kapit, baka nung raanang punod ka na 4-5 kilo, pero kabot ang party carnet baka at anuang nga mabagkili sa ebisim. Ano ito na patahon doon na ba? Kapit pamahil kayo, magpasyon nga rahay ba? Inangan, lagi na darong patahon. Sabaw-sabaw, ag panglilaga, no? Ako ng pangtubuan, no? Ano ba? Kaya namin ito, no? Nga ni hayaan ko ka pwede, ahunda, makaroon kita riyan. Sa sulit ko nga, merkado ko. Magaling ito sa printi, paanto riyan sa pinakalipod ng porsyon, ay ako na nakatikrib yung kuning puno, mukhang dating lasak na yan. Dati-dati Amerika na dahil, ba makita ka ito ng ibang mga lapak riyan, wag sunusunod pa, iba tala nga, wag sunod, pero dahil tas kurong mga lapak para katikrib, ay wag, tara, nagabarig yan, di mata. At habang matang lapak, matag-anang yan, nagabarig yan. Ay naka-display ba kasi ang gariyan ko. Tapos dito ako nga, metado po niyo. Pag-abot sa gulay, dating nila, labunga ba nakita sa gulay, no? Pagsakan area, inadikardo, mga binukos-bukos ng mga nakasari ng gulay. At di ka na sa ato niya, kilid, dito ato niya, pesisyon, di ka na rin mga gatatad, yung inasinsin ng mga gulay, sa itinigero, titoron, puso, puso taging, uban, ubod, gamansi, gangka, inadikaran niyo, dito na may mahilig kong mag-guard sa mga gulay, no? At di ka na sa pinaka likod yung ikasakoy na pistuan, kaya kay Maki, Mendoza, Balapan, no? Iba-iba, oro na, iba-iba ang mga binilog-bilog ng mga gulay. Di ka rin sa pinakalikod na porsyon, no? Magkita na, no? Kay Maki, no? Ara, tao ginato, Clive, no? Ara, kay Maki, classmate, abi ni katulong Jujetrar, pinakagwapa niya sa sundi, at matatulong likod. Ara, katulong dito, no? Kita mo, puro binilog-bilog ng mga gulay rin yan nakadisplay, oh. Oh, aron, kanamiton ng mga gulay, oro, no? Kalabasak na mito no kita ni mo puro binilog-bilog mga gulay rin naka display nga ni manami rin magka adrodecho ka mga sa likod no yan rin karong makakonsulit yung mga binilog-bilog ng mga gulay ayan yung makikita nga namun sa ato niya pinakamin building sa ato niya pang sa ato niya grocery section kaya natin karong suwalog sari-sari store no kay Toto Andro Suwalog Junior no marugamanin siya na ay sa tapot ka na paroon Troy Buntogon restaurant bawa ka namin ito pangmasa official walang lima para ato ang makapamahaw taon makakaon taon ina sa Ruy Buntogon restaurant ang imaman sa paglasan ni Ma'am Ria Runa Mindo sa pang kana di karoon ng grocery section kala pa doon at ang Mr. Mitos pang no na di karoon ako ng mga amiga pagkabot igaras kay Ma'am Jocelyn Adok rana nga bugasan no ang pagpagawa niyo pati sila to cheron ina di karoon ng mga kakanin nakasaysari ang mga kakanin at sa katunganan itatun sa Lorenzo Ron kukutasan ni Papa Dads nung ina sana nakahilirado kayo ng panin rin mga baho si Pap, iba klase no, baho no. Ang dito sa pinakapunta, inapandikot ng mga gaaw na ito, tamuki sa aming balimta, may mga gulay man dito. Ang sakili, di ka na tapong kamit si Pap, tapos yung mga pariko, tamuli pa ron. Ina, di ka rondo, kay Ma'am Bibi Magallanes Sari Sari Store. Kay Sir Jupel eh, kasi Ma'am Bibi sa Magallanes Sari Sari Store, ka namin doon. Kung pilos sa Kados, wala ka nakahanap.
0: Katotong yun, pa-kwana, may pasapliri hapiti a biro presyot bugas ay batik ko mat sa may pagsaka kunot na 1 piso.
3: Robert, ito abis agwa katulungin, no? At doon na nato, no? Abang report kita, no?
0: Totoo kay, abis, importante a biro bugas nga rin.
3: O, so, tanawin nyo man nato, abis, ay, pinaka number one, ginabi nato na kinangano, no? Sa atun tanan nga mga igmangod nga nagpangabuhi. Try nga nga presyo ita bugas nga ni kinangan ginaton nga ma sayra natin kung kilaro presyo ang mga ating mga igbangod na nag-bakal no itbugas masayra na ako nagsaka umandali ro presyo bugas o yakita makaroon katongin din no sa mid-section o kita mo punong-puno ro ato niya mid-section makaroon katongin din harap na kaya bro Jokel na pisto no pisto di tara aga kay Brad Riri mo na pisto di tara kita no pagbuwan na kita katongin din lagun kado kita kay Mag Lucinin Ado na pistol ka sa may bagsakan area, kita mo.
0: O bisan do ibang nga mga bugasan no? Una, pangutan a, agad masairan naton.
3: Roger, katro nga dyan, no? Agad masairan din naton, no? Ara kita sa may mid-section, no? Na, sa level, no? Gani, adto ka mo, makaroon nga birdies, abunda, na kita pamot sa karmi, no? Abo, traaton rin yan, punong-puno, traatong latok rin yan, at mga karmi sa makaroon nga pangkurasan sa katro nga dyan, no? Ready-ready yun sa pag-servisyo o pagbaligya sa atong mga ipanghod na nagpalindahan niya sa sunit atong merkado publiko, no? Adagara, o. Harap do, ako niya, physics yun, o. Kaya, ara, sa ilumining, ino nga, area. Harap, nagpagawaan kita ka tunga dyan, no? Harap, nakita natin, dito sa mga pagsakan area, doon mga nakasari natin ng mga gulay, no? Dito sa pagsakan area, hindi kita, no? Kilagi kilagi nato na atong kumpare. Pre. Gani katrong ajin no aron. Ah malapit na kita katrong ajin lagu makita gid bananda kun ano ro mga presyo it bugas kun pila ro presyo bugas makaron iya sa sud itaton nga kalibo public market para malapit yung kita karon. Karon kita katrong gid no. Para kita naton pro ada kita sa radyo todo nagsaka ro presyo bugas na nae. Oh. Ilaro nagsaka.
4: Ay, madam,
3: tapi dal. Kaya nga dati, kila na 50. Special rice local, 52, 53, 54, 55, 58, hasta 60.
0: Bilaging saka?
3: O local rice. Ah, Roger, katong Jidel.
0: Bilaging saka?
3: Bilaging saka, bro, dayong piso. Ah, dayong piso kung katong Jidel, sa sangka, kilo. O, oh, Roger, oh. Pilit naton, humalangkit, si Sintaro, special rice local, may 50. May 50 matangani ka kung ginin, no? Special rice. Sakura Japanese rice, si Sintaro kilo. Dinorado rice, si Agmindoro, si Sintaisinko kilo. Eh, pila rin black rice ninyo? Si Sinta man, kito yung kamuros. Si Sinta man, takro nga dyan, harap makaroon, no?
0: Gani, so, gali, ro, bugas makaroon, nagsaka itigdaywang piso ro kilo.
3: Roger, kung di ka na sa ato niya, kung maanto, pag kita ka na sa piya, katong dila, kung i-confirm ka ba natin.
0: Okay.
3: Kung na abu-abis na rin karang mga nagabaligyat, mga bugas, no? Pasod kita sa grocery section na itong area. Agad mapangutan na agad natin rin, dahil abu-abu man di ka na nagabaligyat bugas, katong nga dila, no? Maanto kita, agad makapangutan na kita di ka na ito man. Kung minatood din nga nagsaka, so ato nga, presyo ito.
0: Ay, hato ha, confirm mo sa unang ato na yung ipangutanan nga nagsaka at 1 piso per kilo.
3: Kay kwento ma, kay mama, ano no, nga, favorite, parang layan to no? Oo, nga, De La Cruz nga lugar no, kay Ma'am Jocelyn Adok. Di ka na iba man, di ka na anak, Ernie Reyes, kwan, Green Retailer. Sir, nagsakal yung magkuno rubugas? Wa mata ko no. Pero ang ba ito sa piyak, pero dayang rin yung presyura, dati mata rin yung presyura. Dati mata ko no katong yun, susuro, di ka na sa nagabantay.
0: Wa pa.
3: Wa mata ka ni kuno nagsaka.
0: Pero ito sa pihang nagsaka. Okay.
3: Man, ito sa pihang kay mama, ano, silinadok nagsaka. Man, ito tabi, katrek sa pihang kara, para mangutana kita di kara. Rayar ay Chilsa Bidar. Sir, good morning. Live kita sa Radyo Todo. Nagsaka ko no, sir, do presyo na ito't bugas makaroon? Wapa man. Pangaywa na katulog yun, no? Pangatlo na kung ipangutanan ra. Pero ito sa dikaro kay Ma'am Jocelyn Adok, ang ba na nagsaka kunot na yung piso rosang ka kilo. Pero di ka na sa daywan natin nga ginapangutanaan natin makaroon ng araw mga presyo kanda mga
0: halos parehas mga nga presyo kanda mga bugas. Old
3: man siguro ron eh. Huwag mata nagsaka, Seth. Huwag mata kunot ka itong Jocelyn nagsaka. Ngani, pero ito to sa bantay ni Ma'am Jocelyn Adok. Ang ba na nagsaka kunot. Pero kung tanaw natin katrong Jill, dito sa anong presyo to, mag-abot di ka na sa sunit atong grocery section. Halos parehas mga katrong Jill na presyo. Si 50, si Sinta, ro ato yung mga regular meal dry. Aton ro regular local rice nato no. 50 size, 54, 53 no. Alos parehas katong gidil no. Special rice riya, 55. May aton riya nga ano pero enda ka premier kana ka. Ato dinurado si Sinta katong gidil no. Na aron Jasmine 58 ranan Jasmine rice riya. Kani hay di karara sa may Chilsa Bidal ano. Green retailer no di karasa so dito na katong jul ito nga grocery section no ngani wala tawa mata sunod kanda kanda wa mata kuno nagsaka ro aton nga bugas makaron katulong nga jud ko ngani iya kita di karasa ana nga pwesto ita na nga green retailer
0: sa may pwesto nga may nagsaka may pwesto nga wa pamataas table pamataas ro presyo do yo no katudong jud no
3: tama
0: bukod ni tawo tanan nga nagabaligyat bugas una nagsaka. May una nga pwesto nga nagsaka.
3: Ag may pwesto matana nga wa mata kuno nagsaka ra nga presyo pa nang bugas no. Gani haram mes milo nga nag-live kita na confirma naton nga ruyon makaron do status riya et aton nga mga nagabaligat bugas riya sa sud aton nga merkado publiko katurong nga jud. Ag bagbago kita magistro no ginagrito gid sa happy happy listening no. Si Parek Arglim Milgar akong classmate akong kababata no. Agi maman si Jenny Bautista. Ay, nasan naman karoon nakaistra sa Maylina Buansur sa Banwat Banga, no? Colonel Jang Shap ina sa may barangay. Sa may diversion road sa may barangay Tigay, no? Gina-manage sila nito to Freddy Koronel, no? Rot, if an Iglas ang aluminum supply, no? Inasa ako nga gumantun, kaya tuto pwede ang kanini Amor, di La Cruz, no? Inas, kaya ganito yun, ay, parang harlis ka rin diri ya, baga pinamatis parang harlis ko, na yulid lang magkita, wag nakabalik to pana, pilang adlaw, no? Kaya parang Junior, ang parang Rafi Alcaraz, inas marigit niya yun, kaya parang nga, kaya parang Rumi, ang parang Janet, Arevalo, Bilinoiba, nasa Messi, Chocroman, ang imaman, kaya parang Cesar, Kalupis, inas may barangay, ang Dagaw, nag

0: ito sa aton nga temporary public market. Ayan. May apat ka mga bugasan nga ging pangutanan. Sambilog pa lang aro nag-adjust, nagsaka itigdaywang piso, no? Pero iba uwa pa mata maka-adjust, no? Ah, mga katudo, kaya may pilian pa kamo, no? Nga pwede ninyong bakgan o ginasukian ninyo itbugas. Basi kung hinagang kamo sa inyo nga suki, nga wa pa mata magpasaka, eh, good, no? Pero, according ani, sa kay Engineer Alexis Apolonio, aminado ibaw nga posibleng magasaka o presyo itbugas. Aman. Dahil ngani kung manubo nga porsyento, it mga mangunguma natin doon nakatanom, ha? 35.27% yang from March to September, ha? May mga 6 to 7 hectares rohatamnan ang mga katudo, no? Ha, bali size or city hectares, no? May manaba nga porsyento it may mga bunga ag imauman roa pa nakauhay. Ha? Ag may una nga mga nagpaapas pa kuno, ha? Kun sa katon pa waon kat mahimo man eh. Salig ka lang sa ugan, no? Pangamuyo ka lang nga may ugan. Ay kun tubi sa niya, ro imong saligan hay uwa kat imot mahimo. Ay kun imo nga una nga motor, ay mahal man do krudo, mahal man do gasolina. Oh. Makapaandar ka abi ita tunga sa oras usang oras sa hamako mo tarahab-hab karon. Ha? Kung Myanmar o kung ano pa nga mga klasit makina ro imong pagagamiton.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kani, umpisa makaroon bantayan taro presyo't bugas ang mga katudo. Pero programa nga na sa 20 pesos nga bugas. Ang sarayang libre ay bukon man dat regular. Durayang libreng bugas o wagon. Depende sa ibabaw. Durayang 20 pesos, depende man sa availability of stock. Ah? Pero pahugod-hugod, padasig-dasig eh. Ah, sa mga barangay kapitan, sa mga mayor, nga mag-request, no? Ay mabaho ra nga bagay eh. Ah? Nga makabakal ita 20 pesos nga bugas, no? Ruaton kara nga mga kaigmang huran.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Kahapon ba yon? Ano kahapon, Webes? Kung Miyerkules, may nagapit yung man katon nga magpangayo itbulig ang mga katudo, no? Ay, ro akong unang sugo ka na, ay may una matang 5,000 niya tungaging note sa opisina ni Gobernur, no? Pero hambay ko, balik ka mo kay Mr. Ivan Patron, no? Ay roos wag ilonggo na kataulon. May iya pagit niya mga nagakinahangan man itabulig pinansyal sa Numansya, ang iba pa nga mga lugar iya sa segundo distrito. Ay uwa ta sandat problema kung saraya nga mga point person ana ni Congressman Jojo Ang ay una gilat pinaagi sa ginatawag nga guaranteed liter. Di ka na kita nagabilib, no? Despite kurayang mga haagyan ni Congressman Jojo Ang. Sayod man ninyo, ako naanuroan ng mga haagyan makaroon, no? Nga mga rimalaso, mga katudo, no? Mga rimalaso sa anang kabuhi, no? Ay, pero roan ng dedikasyon, agrupag pundo sa mga aklanon, ay una ta, wa ta matatabing, ha? Wa ta maaapekto, he? Nga abi, ay suspindihon imaw, or kasuhan imaw, ay mapundo, ha? Wa ta matabing, ha? Huwag kita maduga, una, tagihapon tayo yun, no? Ro bulig sa mga kaigmanghuran natin, especially, ro rayang mga kapos, pobre, nga mga nahuhospital, nga naga kadadaphag, no? Nagapaganaphag, tama ba? Paganaphag, no? Nagapaganaphag, itusoy, pangayo. Kumbaga daw, kulang na lang hambagon mo nga nagapakalimos ka sa ibang mga politiko.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Pero sa mga tao, naging task, naging saligan, nga in charge, iya sa aklan, ay may iya mata eh. May iya mata sa kapitol eh. No?

0: nagaiping matasanta di karon ni Congressman Joben ro bulig center no ni Joben ag ni Ang ha ro iya sa ibabaw ro anat malasakit no sa hospital may una man no ro iya sa second district hay maiya man ang mga katudo may nakaistorya ako kahapon nga abo man ha pila-pila man kun abat ro nagapakayot bulig no sa rayang bulig center ni Congressman Jojo Ang.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nga despite ko mga rimalaso, hira-hira ako ginapangatubang crisis it nasambit ka rin nga kongresista sa Oswag Ilonggo ay una gihapon doon ang bulig para sa mga aklanon.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ro atong ginaimbestigahan makaroon sa Kalibo International Airport. Ay una naton nga pagapukusan rurayang pagban sa sangka empleyado nga nagapandarabaho sa negosyo it sangka Korean National nga kuno nakapangasawa it sangka Pinay nga taga Metro Manila pero una nakapangalan sa rayang Pinay ruan ang mga dokumento it anang negosyo. May negosyo nga legal ag may negosyo nga illegal, aman. Hayo what permit?
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ang tatlo kunuro anang negosyo una eh. No? Ro, punot dulo kurayang arang isyo nga ginatalakay naton. Kundi may anang tatlo ka mga negosyo, no? May ana pa nga massage clinic or massage parlor ang mga katudo, no? Kung uwa ko no makainom, ag uwa nagabit-bit it serbesa rayang si Koreano, hay, okay ta. Mayad mabuot. O galing kong makainom, hay may pagkasadista haman. Kung sino roan ang hisungkaban, hikita nga empleyado na patawag na. Ginapatindog pero gaban-yaban ginapaguhod. Ag anak ko nung sampayon, nga sampayon, baywon, ag sipaon. Ayaw, agit ako nung nagareklamo ro mga empleyado, nga mga babae, ag gagaki. Ro iba nga mga masahista, ginamulistya na. Ha? Ginapaguhod naman na patindog, ag gina... ahulikap, ginakuot dito, ro anang masilan nga parte, anang agawas. Di una ko mag-elaborate, ha? Kasi may mga unga, makaroon niya nagapamate eh. Wa ko na ila ha nga makapiniino pa sanda ano ro hinambag nga to ni idol ha mauron pero uwa anay sanda nagareklamo no hayo galing imaw nga imaw ro nagakatabo ang mga katudo no suro na tabo naghagalin ining mga empleyado no ay gipahalin na eh ang mga katudo, no? Ang mga kumukon mahilong may pagkasadista, no? Sampal, bayo, sipa. Medyo kung mga gagaki nga rayo, wata nagasukol ka na. Ang mga katudo, no? So, mayiging pile makaroon niya kaso sa National Labor Relations Commission iya sa Capitol. Rupila ka mga empleyado. Now, may natabo. Nga roan ang pinakasagaligan nga taga-Kalibo man. Ay, imaw rin ginasugo kung may mga ugobrahon, maghahit mga panday, may mga repairon, may construction. No, may mga innovation baga sa anang negosyo ina sa Kalibo International Airport kasi nag-upa imaw rin. Nag-upa imaw ita pwesto una sa guwa bisinidad ita Kalibo International Airport. Doraya nga rang Koreano, hindi ko na ipaghingaganan, pati roan nga rang tao kung legal partner na or live-in yang mga katudo, no? Suro na tabo, ay perminang ginapikpik sa abaga, ang kunabat, ginapaguhod naman, kung abuton imo, ginasampay na, ginabayo. Durayang anang ginasaligan, mabahuruawas eh. Nagtao ka kung itpanay sayon, pati man do mga babayi, no? Nagtao man itpanay sayon, kakon, personal. Nga man makunwa ka mo nagreklamo ay mana nahadlok kami. Pero kung ulihin man ang hindi uta kami makaantos, ay kanakita man na namong gabuyot imo itbir, gabuyot imo mag nga may ilim nun, gapanago man na kami, may sa CR, may kunsasiin niya mga padir, ah, mga katudo, no? Ang kuulihin, ay matsagin at tukubutasan at nervyos, naghagayalin. Aging pahalin do iba ay nagsukog, aging pailan it kaso. Ah, mga katudo, no? Rurayang nga rang kuryano, no? Ay tagana nga itong sagaligan, ay para madasig, ay wat orasan do sugo, ginadaga pa imo kukuryano nga sa ilimnan, imo ro ginahimong bodyguard, alalay, kung amat durayang sagaligan, nakainuman, ay ging tawan at motor. Ang ruraya marang motor nga imo lang, pero nakapangagan do pagbakal sa anang asawa nga Pinay it Kuryano. No? So may mga sirkumstansya nga nagaabot sa ato niya kabuhi. Nga ruraya nga rang sagaligan, ay nagkinahangat kwarta por dahil nga ni ko gasto sa pagpa-hospital, pagpabugong ko anang nanay, ag ito sa Iloilo. So naghambang imaw eh, nga kung sa katon sir, basi pwede ako makautang or makabali. Una o takana rong motor eh, ginapagamit yung tano, eh, anytime ginatawagan imaw, doon man ginasakyan na nang daywa ko anang sir eh, magagto sa ilimnan kung siin matay. Imaw man dugahatod, no? Ko anang sir nga na kung hilong hungin. Ha? Pati imaw ron, nagauli man kung anong oras, ay sobra-sobra yung tangan ni Ruan ang oras, ay maguwas ko anang 8 oras nga trabaho, naga-bodyguard pa imaw, nagayayo pa imaw ko anang amo nga ng Kuryano kung mahilong, ha mga katuto?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kapag Kuryano, wakoy't may maipahugam kimo. Kung gusto mo, rumotor nga rin naging tao ko kimo, baligyan. Ha? Ay, sa hindi man yan ikuntaro, yaki haman man at ibaligya sir, ay intao mo man akakon, ay huwa man ako at itaong kwarta, kinahangan mo man aro kwarta sa imong nanay. Ay habaligya ron, Diyos miyo sa tagarapa, kat naga padusas yut aro rayang Kuryano, ay matsa nagariakot ah, ang nagalikaw do rayang gagaki ron, ay basikon makamiter man bagay, may mabaho matyawas eh. Oh. Ang kuulihi humalin, abahay saan nga paghalin, ging pakasuhan imo ita Kuryano, kasot ana nga karnaping, hasta nga may una ta makaroon niya kaso sa korte, mga katudo, no? Duraya matangar ang gagaki, nagpile it kaso sa labor, pila sa daro nagpile mga tatlo, no? Sa abo nga mga empleyado. Pero natabo, several times nga nagasugod kung ta imaw sa Calibo International Airport ay nagasugod sideline bilang dispatcher, barker, una sa sugod. Hindi ko tapagpasudlon, ginaharang temot gwardya, una sa entrance. Nga kuno, ginabanyo ni Mao, hindi mo pagpasudlon. Siin man nga party at airport. Wow. Ay nagpangutan na imaw, haman man na ginaban, ano man ang saga. Ang siin man na naghalin do order. Oh. So kaya nga ni, questionon tara sa kaap management kung nakasayod kararo kaap manager nga may ginaban nga sang katawo, ag ano ro anang saga sa Calibo International Airport, terorista ba siya? Ay kung wanted imaw, di na kupunkot at pulis, ano ro anang saga nga hamat iban imaw? Ay kung may anamat ang disgusto ko anang amo nga una sa bisinidad na ganegosyo, ay anda matatong away sa korte, wa matatyabot do Calibo International Airport.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So tawad at ligwara mga katudo ha, atunda nga pagatawat ligwa, questionon ta, ay may pangagan di at gwardya, naging tao katon kung sino ka na ro nagaharang.
1: Nga hindi mo papasunod ay kuno,
0: banyo ni Mao nga magsuod sa Calibo International Airport sa bisinidad.
1: Todo berrada, berrada. Okay.
0: Oras sa Pilipinas, may 37 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6. Agroray ang oras ginahatod katon at Tenebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Balikan tara pagkatapos si Jamagara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berwada, berwada.
2: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra. Endeavor San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
4: para sa Senet Manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash Shally na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: More power!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom, uwa na ako nag-ano i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheese maker.
4: Pacemaker, oo. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Bucks! Intra na! Sa Miguel Pilining Promo, magkatsa nga magdaog sang GCash. Kung magbakalta, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2 ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
4: Kapoy!
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: May na yung katawan, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, ano ba yun naman po? Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw oras sa Pilipinas. Alas 6:49 na po ng umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karang mga late tuners, ha? Nga nagpugaw, nagwarang-warang kabi ag nagresulta at pagbugaw.
1: Todo, berrada, berrada.
12: May ginapangabay nga rang ginapapanawagan katon si Kagawad Elma Sokgang Regalado ita Barangay Mabilo Kalibo nga may una no nga ging turnover yata nga sangpungpung nga yabi. May ana rang handol nga kulay dugaw. Pero akong tanganing unang panugok ay kwan pregnancy test. May sangkabara, no? Ha? Hindi. Yabi nga sangpungpung ha. Posible kuno nga nawigit sa pasaherong nagsakay it tricycle ang nagpanaog di karon banda sa anda, no? Magapit sa crossing it Amado Malbas Road, no? So kung sino man do nakabati ag anaruraya nga rang sangpungpung nga yabi ay sayod ko nga importante ra pakibisitahi lang una sa andang panimagay si Kagawad Elma Sokgang Regalado, no? Ag tanawon ay basi imong yabi ron, ag basi hindi mo mabuksan ding kahadiyero, hindi mo mabuksan ding aparador, no? Hindi mo mabuksan ding kwarto, ay hararo imo nga yabi, no? So kung sino man doka nagapanag-iya ityabi nga may anang pinaka-handle nga kulay yelo, abo ra nga yabi ha. Una ra, no, kay Kagawad Elma Regalado, pakikuha lang, no, kung ikaw kararotag ana.
4: Todo Berrada. Berrada.
12: Thank you again, Kagawad Elma, ha, sa pagsalig, no, ko paghatod. Ito yung information nga makabati balutag ana, no, agod maklaim nandar doyon niya ron niya sang pungpong ngayabi. Aba, birthday gali ko akong guwapo nga tiyo sa istansya, ho. No? So happy happy birthday ha kay Tatay Alejandro Andos Arintilio, no, nga naga-celebrate itana makaroon niya kaadlawan. So happy happy happy birthday po Uncle Ando.
13: Happy birthday!
12: No, kung may handa rimaw.
13: Happy birthday!
12: Ko rimaw ko siyang adlaw sa bagay, wa man imo nag-remind ag nagambag o nagpangangay nga bi birthday ko to. So sa uman ha, happy happy birthday po. Nakita ko malang sa iyo eh, no? Mga katudo, no? Pakitamyaw kami iya ni Papa nagasabod ang nagapaligos it manok. Paligsi pre it mainit nga tubig. Ha? Paligsi. Ag tanggaran, manami ron. Buo, tara kutog rahugom karon. Kung hitanggaran mo. Good morning anay ha kay paring Michael Ferrer. Ag saan ang gwapo nga tatay, no, nga nagasabod ag nagapaligos it manok nga panabong. Inara sa Barangay Mabilo, New Washington, no. Una sa Tropang Pilok ha. May meeting kuno hindu na Tropang Pilok.
4: Komentaristang walang sinasalto.
12: May nag-inform katon nga kuno hay patakaran rolls it takaap ba? Aman tanan niya tawo sa yud niyong may kaso ag uwaay ro nagasugod una. Ha? Ro mga ibang kriminal nga ni inaman ginaagi. Oh. Ha? Ah, mga katudo. Aman. Ro tanan niya tawo nga nagaagi una sa Kalibo International Airport sa yud niyong may kaso ag uwa. Oh. Or ging single out yung ninyo ro rayang tawo, ha? Gusto nyo yung halitan, ha? Gusto nyo yung perwisyuhon o nga hindi makapangita ay mahugod matabi ro nga ngaray masayra naton Biyernes abiray kaya palunisan naton, no? Pabisitahan naton Iktoro kaap manager. Kaap manager ang mga katudo, no, nga maka-explain kuraya nga rang butang nga pagreklamo. Pero durayang reklamo nga rasa duli hay aton tarang atrataron.
4: Berrada.
12: Reklamo itiba pagid nga ra nga nag-file man sa duli ang may una man nga nagpa-blatter sa pulis katatunga sobrahan tananat ay kagaway ang abig hambag eh. May mga unga makaroon niya nagapamati. Nawa ko na ila ha nga mabatian nanda nga. Ah, imbakas na takunot gulito kro. Masilang parte ko babayi. Ha? Pati anang mga masaysta. Ginatampaling na kon mahilong. Kukuryano nga na. Aro mga gagaki, ginatampaling, ginabayo, ginasipa. Uway ang kanda, ha? Dahil kung wamat ako no kaino, may bisan hungiton mo't iti.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
12: So, aton da nga pagkatawaan ni Tahugada, no? Ang matalakay. Aro raya nga rang, kuno hay roll it ka up. Nga kung may kaso ka, hindi kaon makasugod sa bisinidad it airport.
14: May punto ang bawat komentaryo.
12: At katodong Rinald Banjola na ka-standby, partner. Ara na si Katodong Rinald.
14: Radyo Todo Live Report. Report.
12: Okay, check natin si Katodong Rolly Boy Galit.
14: Radyo Todo Live Report.
12: Direkta sa kinasangagan nga arriba naman siya, Katodong Rolly Boy. Patrol, please come in.
15: Yes, Katodong Jiren, sa aton nga police report follow-up development sa pila ka mga accomplishment kung aton nga mga kapitan diyan sa segundo distrito, unaon naton sa Banuat, Buruanga. Riyang sangka wanted nga persona nga may ina nga 15 counts no nga kaso ag may kaso nga malversation of public funds 57 anyos at Buruanga man nga ginaresto ko nakataliwan nga adlaw at aton nga mga kasusan base man sangka warrant of arrest nga gin-issue Commerce Secretary Trial Court Judicial Region dated September 11, 2026 at Malay Buruanga MCTC, no? So, no, sa ato niya Buruanga PNP, matapos sa yung maristo, ay gin-turn over sa Court of Origin, kusin nag-alim, no? Sabit nga, mandamiento si aristo, and reportedly, ay nakapyan sa imaw sa anagarang kaso ka 15 counts, malpresidio public funds, no? Nga, nag-abot-abotanan sa 540,000 pesos, no? Rong nasabit nga 15 counts nga may ina nga piyansa sa sangka counts nga 36,000 pesos each, no? Total of 540,000 pesos. Reportedly, again, nga nakapusting rin ako anang nga piyansa para karasaan na karang nga temporaryo nga kailuhayan. Sa piyas nga bahin sa Banuaman Itnabas, sa ato niya follow-up, no? Kay Master Sergeant Takayon, natuiman sa pagkadakop at nasambit nga truck nga may karga nga Cugit City tanan ka mga baboy alin sa Sibalom Antique nung nasambit nga driver pagabot sa border control inasa bahin at Banua at Nabas ay nagpagagas pa sa aton nga mga otoridad nga ni nung nasambit nga driver nga ginkilala kay Jacob Arnan at Sibalom Antique ay gin-inquest kahapon sa ating Provincial Prosecutor's Office sa kaso nga disobedience nga makaroon na pa sa kustodiya kung aton kara nga Nabas PNP ginahugat lang kung imaura magapiansa sa anang temporaryo man nga kailuwayan ay kuno magapiansa sa inasambit nga na driver nga si Jacob Arnan nga driver inasambit nga truck naging kargaan at Cugit City ka mga baboy samtang kung tag-anay 57 ka mga baboy nga si Evelyn Abel, 55, ita si Balom Antique ay inaura sa pagpatigayon at disposition sa aton karanga Office of the Provincial Veterinarian, no? Ayrong anak karang baboy inapasa kustodiya kung aton karanga offbeat katulog din as reported kung aton nga Nabas Municipal Politician pinagi kay Master Sergeant Takayon sa pihak na bahin.
12: Di ba garo, off-bet na to nag-decide man bangon niya kompleto ro papilis no it 57 ka mga baboy ay rubiling atot baboy mga worth 1 million pesos no aghalin man to sa lugar nga may nag-certify nga ESA pre haging pabalik lata to sa point of origin.
15: Yes, pero as reported nga inapatasa makaron inapatasa kutulia kung aton kara nga mga opisyal no it aton kara nga update ka to Dong Judel
12: pero pati ko kahapon ginapapabalik sa Antique
15: doon yung plano no katodong Judel no nga ibalik man man live abirang mga baboy nga hindi matatpatay gani ibalik lang sa ginalinan no nga hindi makabot ya sa sud kung aton nga probinsya taklan ka todong Judel
12: pero kung wala to ma-intercept sugod aron.
15: Ay, sure, daron. Ay, may nagawad.
12: Tama, mga tama. Gitman gali, rusugid nga no? Kung mga ibang hag racer. Aga, mas kapindura tong nag-hambay nga. Kung sino man naro makaturo ag makapadakop, may pabuya man na kamon nga 5,000 pesos.
15: Ay. At ito, no, sa Baton, sa Pula, no?
12: Ay, tao, kung may ana to nga, Juan, anong ani, manugturo, kung hatawan, hitawan, tutuan, reward?
15: Informante.
12: Oo, informante.
15: Informante. Ay, wag kita idea, no? Oh. Si retired police sa Jovenet.
12: Oh, matsa kahapon, tayagiging pabalik, hindi pwedeng paduhungon, dubabo yun, mamatay, tanong sa stress, mamatay
15: ay,
12: sa
15: mamatay tutom. Ay, mamatay tanong. Ato lang ganito nga medyo ginainitan tayo mao sa bilis karsada eh. Oo. Basta ako nang pagpatigan eh, ay gin pabalik ko ato sa probinsya at Antique. Basta as initial report ato nga buo sa Nabas PNP na halaot arong atong karang nga off-base officials ka to dong
12: sir. Okay.
15: So do yun man lang no, sa iba nga mga municipal police station wa ang ginmat mga reported ato at incident nga ginrespondihan dong aton nga mga kapitan. Butang baro matawahay Rong Segundo District. O rong ato nga mga balitang pulis ay ginatod ka ton it's more power pro by UTIC NN1 Copy Max Live nga nag-report niya sa Manuel Tomasia para sa Todo Berrada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo. Hey, bigga po!
16: Radyo Todo Live Report! Report!
12: Ako gid nga salamat ha, Katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report no, sa anak nga area of responsibility alin sa may segundo distrito ay according sa tagatapan ni Dr. Mabel Sinyel, ipabalik agagi insikida kasi hindi na pwedeng iduhong to eh. Sa makaroon pang kainit-init nga ra, mamatay taro baboy sa stress or mamatay sa gutom.
16: Todo berrada, berrada.
12: Nasayuran man nga base sa mga dokumento ngaging pakita na uwa man ita ASF no, halin man sa lugar ang mga katudo nga white kwan baga white kaso it African swine fever no asa nabuo naton nga information kahapon no ay may certificate of pre-status for ASF halin sa point of origin sa Sibalom Antique no ay suging pakamayan ay uwa man ging pakaling rato o ging papatay, ha? Ay uwa man it kaso eh. May mga certification, may mga documentation. Kaso bawal nga yan lang. Nag-cross sanda sa aton nga border. Doon yung ruandang sa gabton. Ha? So ging pabalik, rubaboy, rukaso, ay posible taron. No? Nga ipasaka taro, pagbayular sa aton nga ordinansa.
16: Todo Berrada, Berrada.
12: Okay, i-check na nato si Katodong Rinald Banjola direkta sa anak karaga area.
16: Radyo Todo Live Report, Report.
12: Direkta sa may Kalimbo Municipal Police Station sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
17: Katodong Jadel.
12: Please go ahead.
17: Yes, Katodong Jadel, no? In sikita na gin-release na ito at ang karaga ni PNP, rin karaga ito sa do, na gin-arrest ka. Kahapon sa kaso karang physical injury no iya kaon sa Manuel Carita Galipo particular no rin talaga akusado nga nagkapalita ron ita 43 anyos katotong gasadal nga residente karay sa barangay poblasyon no kung sin ginaresto ita at kontra matapulisan mga takna alauna imidya karang kahapon ita hapon ita na sa barangay Andagaw no sa Manuel Carita Galipo rin talaga akusado no katapos nga magwa ro na kon nga mandamiento di aresto no kun agatariwan nga September 29 2026 no sa kaso nga slight physical injury katodong gasdal nga ginpapagwa kong regional trial court 6 judicial region iya karon sa kon kadaban wa kara ita Kalibo no so bagod nga billable no katodel aga 3000 pesos so gintagana kara nga piyansa para sa nakong temporary para nga kahilwayan matapos naging proseso kahapon parang pinagkamaga dokumento no nga makapiyan sa Rosambi Karaga Kusado ay insigitaban no naging release ita at ang Karaga Kalibo Municipal Police Station after no ita pinagkamaga documentation naging patagayon no ita at ang Karaga Kalibo Municipal Police Station against no sa Rosambi Karaga Kusado naging aresto kahapon ita at ang Kalibo PNP. So lumente no nga nakabaghag sa tanan nga Kalibo Municipal Police Station katong general no matutuhay ro bilog daton nga banwa karita Kalibo wa gikat ma-reported no nga mga madirguon kag incident nga naguntag sa bilog daton kag banwa ita Kalibo no bilog kag kabii no ay wa gikat ma-responde ro atong kag mga kapolisan no santig pa sa kag pagsikyar no sa duty desk officer no ita kag Kalibo Municipal Police Station no katong general nga nangin matuhay rong bilog no nga gabii ipadlaw kag mga webes sa kabiligan na ton nga panwa itag Kalibo.
12: Pwede mo hindi na nga mabisitahan abero aton nga opisina at kaap, no? aga Tokibon konsidero aton nga ka-app manager makaron dita Kalibo International Airport, aga buan aton imo reaction, no? Pwede na ito ma-schedule hinaga or next week, no? Kung available imaw. Sarayang kaso bagang ra itasang ka-empleyado dati ha, nga nagapanarabaho ina sa Korean establishment, no? Nga ginabanyot ang makaroon nga pasudlon bisan sa bisinidad it Kalibo International Airport.
17: Si Kwan, si Sir Ruga, Basamonte, report no ang katodong jadal pero sa iba natin yung mga kabanwahunan no sa ating karaga first district at ating karaga probinsya Katakan so far no matutaway pero atong karaga premier district at ating karaga probinsya Katakan huwag ito ma-reported dahil na mga unduan incident na girespondian pero atong na mga kapulisyan ang inisari karaga report rekta sa Kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birata ako man si Katodo Reynald Panchola ng Radyo Todo kaibigan mo
18: Radyo Todo live report report.
12: Abogit nga salamat ha kay katodong Reynald Banjola. Abi tanawon ta abi no kon making forward katon kahapon si Dingdong kon sinoro ka-app manager no naton iya sa Kalibo International Airport ay bihira abi kitang magawi iya sa kon eh sa airport. No? Waho eh. Wagi do. Wagit maging forward ka ako niya si Dingdong, ho? Katotong Rinald. Si Christian Nalangan, anara it, kwan eh? Burwangka, no? Wah, bedali, ho? Yes, ibabaw. The airport manager of Kalibo, manager to si Monico B. Basaliote, no? Si Basaliote. Pamat number eh, no? Pamat number, basta pangalan niyang ni Basaliote, no? Okay, sige, at least kilala na to, no? Ngaro, Kalibo International Airport Manager ay manager to si Monico B. Basaliote, no? So, thank you, Gida. Dong, kayo mo naging forward nga nga information kung sino Roka-app manager na to.
18: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
12: Ma-commercial break lang ane siguro kita, Kap. Bago tabalikan si Kapitan Prani or si Engineer Jonathan Salvador, no? Kung may oras pa kita, no? Ay durayang ka-app nga ra, ay schedule na to, no? Ay sayon ba na tong masako ra, imaw eh. Ha? Si Basaliote nga ra, no? Masako rin, imaw eh, no? Lunisan ta o kaya hinaga, no? Sabado, kon available, imaw, no? Iwa mat problema, no? Tawagan nato ni imaw, bisansiin man imaw nga punta ita kalibutan, no?
18: Todo, berwada, berwada!
12: I-explain na, no? Kon may role, gitman. Ag ano ro basihan itrol? Ha? Koto baga sa tanan niya may mga kaso? Ordo tanan niya nagatrabaho ina sa sugod it airport one nga magkakaso ay ginaban, ha? Ag mangayo kita kung siin do order nga ron, ay do yun ay paggapas na sa tawhanong kinamatarong, no? Okay, sisigihin aga lang according kay Kapitan. Ma-commercial break lang anay kita, ha? Do, Kap, no? Oras sa Pilipinas, alas 7.09 itagahon. Agroray ang oras ginahatod katon it Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Hinebra product para sa chance manalo. Drink responsibly. Balikan taro aton yung mga gimpang headline pagkatapos siya magra.
18: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo, berwada, berwada.
19: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Chance to nalo, promo na. May 5 winners na 1 million cash. At a
20: over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
21: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
22: para sa Senet Manalo.
21: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
20: Cashali na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagom. Dati wa ako ka-umbra dahil maguya ang awas. Makaroon ay tungutang sa idagom ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man ay pag-inom na na it Dayang More Power ay nagmayad ay imaw. Wow. Ngani ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani kamo man ay magbakal kung kamo. The best,
1: trayang
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake po niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
6: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na-extension experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun po. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
6: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi rin yung sikreto ka, Kon.
10: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicio sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, wagin ka ko pasra ka kukuhon ag baby face imaw gihapon.
11: Aghara pa, Mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
14: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, ako kami nag-coffee ng rice coffee.
13: Thank you very
14: every
13: much.
14: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
13: Tama, so, tama.
14: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
15: Okay. Balik kita, Banwa. May number kakap ni Kwan, ni Engineer Salvador. Or i-forward ko lang kimo. para paigo-igoon talang ro mga 10 minutes nga ra or mga 8 minutes no. I-confirm lang naton kung ano ro natabo no. Ag ano ro anang participation nito no, audience o ging pahambay man imaw para nga magdepensa no. Sa rayang issue nga ra no. Eh siyempre kung hibagay duraya nga ra nga ordinansa ay matunaw, maduga sa sirkulasyon, maduga sa mapa Itanyo Washington. Pero Metallica Shipyard.
5: May punto ang bawat komentaryo.
15: Ha? Mga katudo, no? So, imaw higing imbitar. Ay, may anam at ang official nga imbitasyon. Guling saga kang ro oras. Hapon tagali, no? Na abot ay morito agahon. Habi na tako, no? Ay, alas 10. Gali ay alauna ta. Pero alas 10 dito ro nakabutang. No? So, mangutanag ang kita, ha? Paigo-igoon tayang roato ni oras, no? Kumbaga daw, parang isang tanong, isang sagot lang.
5: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
15: Pasyon kung namati ang imaw, huwaging buwan may namot reaksyon ko Committee of the Whole, no? Especially ko Lead Committee, no? Pero Committee on Aquatic Resources, no? Eh, matsaro chairman ka ra, ay si SB member Isboy Akimpo, no? Si SB member Kimpo, ang mga katudo.
5: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
15: So, nagatawag kita kay Engineer Jonathan Salvador. Agad kung ano ro natabo kahapon, ay may update naton do aton karang mga kigmanguran. Daya abiro sa bilog sa mga mainit-init. Mainit-init nga isyo. No? Ang hinaga, may aton pang pagabuksan nga isyo. No? Reklamo ra kontra sa sangka kapitan. Raya hibukon at reklamo ha. Anungod ko rayang presidential scholar bukon. Ag bukon at reklamo ra sa tupad. Bukon at reklamo ra sa bugas. Or bukon at reklamo ra sa ayuda. Reklamo ara sa papremyo.
5: Todo berrada. Berrada.
15: Ayan, agabilog ang barangay ka na kararo nagareklamo. Masadyat ama kondo pagsugod nga ra it Oktubre mga katuto. Hindi ana ako magtao ita idea ha. Ay naghinyo ro rayang grupo nga mana idol ay sangka mensahe lang mana no. Last and final nga mensahe nga ipadaga namon kay kapitan. Kung itao na baga o kung hindi kasi pag hinambang nato niya magbayad ay utang ron eh no. Daya abi hay premyo. Ha? Ay nag-interest anda sa paindis-indis. Ag at the time ko no ko awarding hay una man ging acknowledge. Ag ging lamano gid niya ni ko grupo no ro rayang sponsor. It pa premyo nga

0: Yes.
1: Yes sir, may inaman na kalakayan at nagpaabot ako kung akong concern. Kasi hindi lang na sir ma-establish doon na graphic reader. Rahalat ay itong ginambal ito sa inayang council na pero graphic reader ko na yan sa Banwa hasta sa Kuntang. Ay, sorry sir, sa word niya Kuntang ay sa Otsandoron. Ay, uwa pa di kita sir, natawo ay 9.6 kilometers pero punda lagatik na ron at din pangalanan yung dahil lagatik river inaman doon sa Namriya nga matna hasta tayo ron sir sa Dumagit. Ay, may alamot ako no at Namriya ang latest na dayang Batan Bay at Atori ka to sa my tier at delineated zone. Mayroon delineated zone ako PPA ron sir for your information ay doon yung do area na kung gano'ng ka-arubar ko ay hindi ka mag-butak structure because ay ginaano na dito naman sa barco so basi abot ka din doon yung delineated.
0: Okay.
1: Pero ay din PPA itlog at ikliber ay na dapat maluwa. At kung ka-ugraro na mariya at mapa na ron, ay dapat ka-coordinate asanda sa lokal ay Robatan ay Batan, doon yung Washington ay New Washington.
0: Tama.
1: So, masalaghang gabi ka to, at kung sa bilog na concern ako, ay ginpabot na ako na kung ka-propose na kung kita at mga ordinances nga na Iyaro Clean Water Act ay first and foremost ay pasinsyahan niyo ako. Kamo ang mayroon mag-lead kasi may mga violation na kung do local government karon ang huwa pa rin na talakay, huwa pa nga ni Itzabat, huwa man na ubra sa mandato at DNR. So, hindi na kita mag-inusoy it. Kung sa ano ba sa normal na pang-interpreta ay kung gusto mong galib ka, ikaw na magtuman bago ro bagaya. Kasi kung ikaw mismo makaga-tuman ay malisod rin mo yung implement.
0: Okay. So nga ni, naging issue ang di ka to kamo naguot kung sino boundary or dugunan sa pag-identify para nga ma-declare Durayang Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance.
1: Oo, oh, sir. Oo. Oh. Dayang nga, doyon sir, doon sitwasyon, matsa bati na ako na nag-adjoin na tabi kami, ay mangutana lang siguro ikaw karon sir, ito sa side man at local government, ay matsa rakon nga latest karon nga, kwan ay gin-argumento pa nanda ron, pag-ali na mo na kabay pa nga, naka-abot man sa anda ron, diga, pagay man ba yan ang dahit mayan kasi pero mga konsehal man ito ay nag-advise man nga maging patas kung ano ay ako tabi magsaging single out ako sir eh na amat na duga ako sa light to medium industry and amat do datong-atong akuntang kasi kung i-diritso na itong do lagatik niya sundol na datong sir ay pati ro, Phoenix, meron agropier sa Dumagit ay Igo.
0: Okay. So, bali nag-adjourn, ay hashtagat adikaron. Uwa makaarangkada, no? Uwa madiskasyonir o imong problema ro status it Metallica Shipyard?
1: Yes, sir. Nayang matcha ako nga info ay gusto ni Mr. SB Christian Peralta ay mag-dulutuhan yung sanda kung mauno na ito ay abo nga nag-upo sa matcha din withdraw mga nananay. So, panawa na ako sir sa Martes ay mayamon man na
0: ging withdraw na rumusun?
1: Tama din sir.
0: Ging withdraw na remotion nga magbutuhan ay kasi abo nga informing nga
1: yes sir, gin withdraw lang na ay abo nga majority ron ang oppose. And abo nga gabihan ng conflict di kato sa anak ng mga rebay mat sa ginambang ang ginanang ay sige man na dungaon lang do yung 7.2 at isa ka ro 3 sa 2. ay bukod

0: Kagabi yung sir, abo ko na, biskan dubi, para nga niya, manami, roana nga, daya nga, in hambayit bi, para nga, malay, hindi mana kita mag-concentrate sa industry. Iya mana sa maritime, ay abo nga concern kara, agabo nga violation. So, doyan mo sir, balikan na, ay hindi na yung mag-kabago, sir, ang batas, wala ba yung na-implement?
1: Hindi, para kimo, ang suggestion ni DNR, hindi pag maabi par, hindi pag madalion.
0: Yes, sir. Hindi. Wa, against one law, rikatos, again, sulat na to ni proposal ni, sa draft na to ni, Christian, SB Christian.
1: Okay.
0: So, marami, okay. Ay, bigatun ako nakita na magsama dalong tamakondana nga punto ka ra.
1: Aha.
0: Dahil nga ni, magsa, kamanit, bikatulat sa industry naman, ang tigo ba ginapala sa ninyo ro, inyo man na implement na batas.
1: Aha. So, posible nga may masunod pa nga hearing o meeting?
0: Ibalik ka na yata siguro rin sir sa committee kasi abot ang conflict, abot ang dapat ayusin.
1: Sige, sige. Ro, nag-lead kahapon do Committee on Aquatic Resources, no? Masa si Isboy, no?
0: Yes, sir. Do sa committee on ano sa environment
1: and aquatic resources.
0: Pero kahapon naman to sir ay committee as whole ito. Bilog na.
1: Okay. Di sige ay aro importante nakapartisipar ka ag naka-explain ka rito ag nakapaabot ka man ko imo karang output, no? Pero ano
0: yung
1: plano samtang ginabagay ro ra yung ordinansa? May mga plano legal ka?
0: Yes, sir. Actually, sa Tuesday, ay ginakalay mananda ako. Tapos, salamat bumiyanda ako. Ay, di ka tuta sa isyo, ibalik tanay kami sa industry. Amat ginaigpit na kami.
1: Okay. So, ibalik anay sa committee?
0: Dato nga to ay kahapon ay mata ibalik anay sa committee if environment man. Tapos, sa Tuesday mata, ay nayang akong concern naging pabot kan dahay nayang i-plastan ako na connecting man din ka to sir panan eh.
1: Okay. Di sige, dahil malang gusto na akong output, no? Nga kung na dayon do committee of the whole ang nakapartisipar ka, ang nakapresentar ka man ko imo nga mga output. So thank you again, Engineer Salvador, sa time naging tao mo iya sa programa. Sayon ko nga bitin para atong discussion ay schedule lang aton sa pila ka mga news and public affairs program ita Radyo Todo. Salamat, Gid.
0: Yes, sir. Ako lang galing ka mong matawan manit dahil update, sir, sa Tuesday kung ano. Ay, salamat man sa tanan. Salamat lalo-lalo na sa inyo mabahog na istasyon. Thank you, sir.
1: Salamat, Git.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Ito na, tinguhaan natin si SB Kimpo, no? Kung sino paruna ron, pwede natin ma-istorya, no? Nga nakapartisipar sa session ay pag committee of the whole ay tanan doon una agud makapartisipar agud magubtan itanan mga katudlo.

0: Ayang-ayang untuk aton kira nga oras to, pahinagahan ta lang ro iba nga mga issues si Kapitan Prani. May anabing whole day activities makaroon. Happy happy World Teachers Day. Tatanan niya mga manugturo ha. Nagamat gid sa inyo nga paggiya sa aton niya mga kabataan. Dahil sa hambaunon, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kung uwa ka mo, di uwa at edukasyon do aton niya mga inungan. So salamat gid mga ma'am at mga sir. Mabuhay kayo ngayong araw ng World Teachers Day. Tanbay sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Ating katuwang kapartner teknikal, ang Kapitan Del Barrio at Radyo Todo, John Albert De La Cruz. Kaya man doon inyong anchorman, idol ng bayan. Ang alarm clock, energizer, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyo, salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagbibigay ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Patuloy niyong ibigin ang mga kumikilala sa inyo at bigyan niyo ng katarungan ang mga namumuhay ng matuwid. Huwag niyong payagang ako'y tapakan ng mga mapagmataas o itaboy ng mga masasama. Ang masasamang tao ay mapapahamak na. Sila'y babagsak at hindi na muling makakabangon. Amen. Ruatong pagkaunit kagag, makarong magayom nga adlaw, it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. May rest back na. Radyo, Radyo Todo. Mabilis.

0: Magay umon pero sa gihapon mahiday to nagmahilwayon nga agahon na klan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw woman, ag natawat pribilyo nga makita rong kanamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Biyernes. Pizza dos kita sa buwan it Oktubre. Mangin ka partner sa technical side, Engineer John Albert de la Cruz. Iniyong kamano-mano katuwang sa pagatulid mainit naggabaga. Nagaaso pangani. Nga mga balita sa Guwag Sugunit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa munya linya 268-4456 nagabaton kon may suwestiyon ka mo komentaryo. Pananawan opinion. Unwa kamot pantel ko. Una kamo sa magayong nga mga baryo, sityo, punta't bukid. Hindi kamo mabot it landline. Basta importante ka nga. May cellphone signal agload ka. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin niyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Opo, pasensya ka mo. Nagapupunga-punga kita. Hindi man namin itong pamatsyag. Mainit. Ruhangin nga nagagawa sa akon nga ilong. Ipikto siguro ito pabago-bago nga tiyempo mga kasimanwa. Ugan. Grabing init. Nagawa ko naman. Nagabuburong ugan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makontrobersyal nga mga isyo nga atong pagatawat kabuhi. Sentensya justisya makarong magag-umon nga adlaw it Biyernes.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Una kita sa panyimpo, i-check na nerong bagyo sa Guwa it Par. Mga kasimanwa, rayang bagyong Choy Wan nga nagapekto sa Bisaya sa Mindanao. Soro sa pag-asa, asoba 4 a.m. kaina, si Choy Wan, una sa distansyang 2,495 kilometros, este at northern Luzon, agsangka severe tropical storm na. Magapit yun lang mangin typhoon.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: Bangod makaroon, dong hangin niya bit-bit ni Choy Wan, nag-aabot yun sa 95 kilometros kada oras magapit sa sentro. Ag bugso nga nag-aabot 115 kilometros kada oras. Ag magayo pang masyado ha, magayo pang masyado sa kadagatan pa. Padayong nga nagatipon at pwersa. Nagahungag si Choy Wan west-northwestward, mahinay. Sa kanasigon niya 10 kilometros kada oras.
1: Todo komentaryo.
0: Bangod ko rin ang bagyong Choy Wan, Ronga Mindanao, Western Visayas, kaibahan ng Aklan Kara, Negros Island Region, ag Central Visayas, ag Nabilin niya Visayas. Kung naman makiksparensya at mauuganon niya panyempo, magagumon nga kangitan, may pagdugdugdug, bangod kong trap or extension, ita severe tropical cyclone Choy Wan. Samtang dong Metro Manila, Nabilin niya partit Luzon, o nag-apekto mata, rong localized thunderstorm.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agbisan may bagyo sa Guwat, Pilipinas. Doong hangin nagbaybayon sa binog at pungsod. Nagapabilin nga mahina hasta kasarangan. Agdong temperatura mainit gihapon. Nagabot sa 20 or 32.6 degrees Celsius. Doong kainit banwa sa Metro Manila. Samtang iyakaton sa Kalibo, rong Kabisira, Taklan, nag-aabot man kita sa 31 degrees Celsius. Makaroon nga agahon, posible, nga may mahinang ugan, kama naman karon nga hapon, dong temperatura, gaabot sa 31 degrees Celsius, hindo ng gabi eh, magamig-gamig kita, 23 degrees Celsius. Makaroon nga na siri 46, masong silak-silak pa, atong temperatura, 26 degrees Celsius, hangin ang huyop, pawiste, 7 kilometros kada oras, ang bugsong nag-abot, 16 kilometros kada oras, air quality, okay pa man. Pag-abot italas 10, umpisagon nga mag-ugag-um, pag alas 11, alas 12, ala una, mag-umo na kaangitan, pag-abot alas 2, posible, rong pagbukbo itugan. Wapat direktang epekto, rong bagyong Choy Wan, iya sa Panay, ag sa aton nga probinsya at Aklan. O nag-apiktimo sa Visayas, ag Pati Luzon, rong anang extension pa lang, or trap, kura yung bagyong Choy Wan.
1: Todo, komentaryo.
0: Ag padayon nga ginabantayan dabanwa, ita pag-asa, samtang nagapagapit sa Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, liso kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Dayang project na streetlight kong Department of Public Works and Highways. Una sa banwat naman siya. Aga kabay nga mabot naton si District Engineer Milo Santos. Itaton nga DPW sa Klan. Agdong local government unit it banwang naman siya. Kapingin o aton nga Office of the Municipal Engineer. Ay dong contractor ko nasabit nga proyekto na sa Roman siya. Abilarde Construction Corporation. Nga nakabase sa siyudad it Iloilo. Ag may mga project nga nira nga DQ si Abilarde Saklan. Pero imaw kuno dong nagdaog sa bidding, imaw rong contractor ito sambit nga proyekto. Nakamu nagapangutana hamaan dong ginagamit nga equipment. Sa rin proyektong ginpunduhan it national government bukont at heavy equipment ay dong ginagamit nga backhoe. Ana it local government unit kuno it banwang naman siya. Di wa man at problema. Kun anat local government unit doon, kun rong heavy equipment, rong Office of the Municipal Engineer, Center of Economic Enterprise, ag kun nasambit niya, heavy equipment, ginarintahan it contractor banwa. The problema, kun wa ginarintah it contractor dong heavy equipment, swerte ta dong contractor. Libre equipment mo, libre gasolina, libre pa driver, paldo dong kontraktor na samit niya proyekto. Iba kung ginausisa, tara. Gabayad ba nga si kontraktor sa local government unit para paggamit ita samit niya heavy equipment or wala?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Ay, supposed to be, kung kontraktor ka, dapat may equipment ka. Yasakla na be, abaw nga mga nagapakilang kontraktor kuno. Nga wa manginit mga lisensya ng mga kontraktor, doon na ganilaog man sa kontrata. Nga wa manginit equipment. Pagdaog sa bidding, banwa, mahunga mo marinta malang it equipment sa mga kontraktor man. Pero nagadinaog man sa bidding, nga yung mga dipuga ng mga kontraktor nga na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Natabuon na yung boulevard nga nasa may sila Serna Jericho. Doon nagdaog ka rin nga kontraktor. Tao kung una akong katugatiner sa sila Serna. Doon nagdaog nga kontraktor ka rin. Ha? Akla nun. What equipment? Dumaog sa bidding. O, sinagap prun. Ni Anania Sulina nay, tagi mo pa kato ko na magsaga ABC President. Ay nanugo ni mo sa pundo. Ama ko mo nagdaog ka sa kontrata, wakat equipment. May gani may antoy nga sumagap ko project karon. Natapos ang kunuwa siguro, sambilog siguro sa mga naigansang sa listahan at mga ghost project ron. Nga ginpunduhan, ako ato nga Department of Palpak Works and Highways.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, balikan natin banwa, raya nga, huwag yapon may transfer sa pangagat munisipyo't Kalibo, Mayor Jory Socro, nga gugta, nga ginbakal, itaton nga local government unit, nga inutang pa sa Philippine Veterans Bank. Pagbaka ko rin gugta o nasa mabilog, agin natin dugan, itro yung gihapon nga, hindi pa gihapon mapuslan, itaton nga local government unit, hindi pa gihapon makwartahan it munisipyo, wa pa gihapon return of investment, nga crematorium ag memorial park. Adong pondo na urot na banwa, pero rong nga pag-transfer it mga dokumento paagto sa ngagat munisipyo, wag gihapon matapos-tapos. Tihamakon mo, kung sobra 200 milyones yung pundo ko nasambit nga pagbakatyugta, 12% karon inawas para sa processing fee. Yet, what natabo nga processing it mga papeles? Nagapabilin sa kagang gihapon it local government unit. It tag-anat yugta. Wapag mo it, may transfer ha? Sa local government unit. Agatalakan nyo nila during sa budget meeting, nga ginpatawag ko atong nga local government unit nga haman wag hapon may transfer doon sa lagan ko atong nga munisipyo. Agdong kwarta ko no, naurot na gani. Kanyo nagagto dong kwarta para magproseso it mga dokumento.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Yun ni Puga. Ha? Sinta nagagto? Watyabot dong jack up karon. May 12% pa nga budget. Sina nagagto? Hamani wagi hapon may proseso. Hamat wagi hapon sa ngagat munisipyo. Tapos yung project karon nakatiwangwang. Hindi hapon magamit hasta makaroon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kapartera yung pag-abot itagakuwa. At taga-commission on audit sa Kalibo. Taga-usisa dong kuwa. Ang sabilog sa gin-usisa banwa, konsinyon do mga transformer. O transformer it dating tindahan. Sinag-agto. Transformer ko rin ginaubrang bagong tindahan. Sinyon. Ay dong transformer, parte imaw it 300 milyones ga budget sa pagpobrat tindahan. Haman wag hapon ni transformer. Asta makaroon. Ag sinag-agturong daywa ka transformer it dating tindahan nga bukon matsamad. Now, nag-uso doon nagakuwa it transformer. Nano kamatuo, JP Madula. Ay ikaw baro in charge una sa Kalibo Dam site. Ang ako nagtaliwan nga adlaw, kinakas doon transformer ito sa slow, sa dam site. Di nagabanwaya sa munisipyo. Agin pakita sa kuwa. Binalik kuno rong transformer sa dam site after ginpakita sa kuwa kugang wa roan ng mga wiring hindi ma-install agara ginausuyan na matpundo kuno ay missing ha ro mga wiring dupakotana gin alin dong transformer ha hamat ginpakita sa kuwa gamat kinakas ula sa dam site daya bang transformer ginakas sa dam site daya yung ginpakita sa kuwa nga transformer sa tindahan nga missing makaron? My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: sa pihak ka parte, daya mang ginakwestiyon, ha? Ginakwestiyon nga 1.6 plus million almost 1.7 million nga traveling allowance sa 2027 budget. It office of the municipal treasurer Mariones 1.7 million at traveling allowance ang naging na pa-include sa budget. It office of the municipal treasurer. Wadoy ba ang mga departamento na kontento lang sa tigsin mil nga traveling allowances, pero nung office of the municipal treasurer nagapangayot kuwang-kuwang 1.7 milyones pesos, hatalakay man na sa budget meeting. Di ba kay Isberix Bautista? Ay doon na, mangutahan na kita kay Isberix Bautista. Ay more chairman at committee on ways and means, finance aga appropriation. Itatong nga kalibusang gunang bayan, nagka-party galimaw kung nasambit nga budget meeting.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Balik kita, Ethan, New Washington, Dayang. Kailangan nagin siguro basahon na natin, Banwa. Dahil nga rang formal protest slash complaint versus Engineer Jonathan Salvador at Metallica Shipyard. Dahil ang complaint address sa Office of the Municipal Mayor at New Washington, pinagi kay Atty. Simonet Plata Francisco, Municipal Mayor, kahapon na bin, nakabaton kita at kopya. Pinadanga iya katunda. Pinutos it papel agina dawat iya. Yang dokumento nga naka-address kay Mayor Simonet Francisco. Aga naka-address man sa aton nga sanggunang bayan. Pinagi sa Chairman at Committee on Zoning Land Use and Public Infrastructure, the Honorable SB Member Christian Peralta. Likewise, naka-address man sa DNR Regional Office 6, pinagi kay Engineer Anne Marie Delia Riarte, OIC Regional Director and the Concurrent Chief of Clearance and Permitting Division, DNR EMB or Environmental Management Bureau, Region 6, sa Inaumit Department of the Environment and Natural Resources.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
0: Agdong protestant nga nakabutang di karaya, Mars Regalado. Butang bangon, isbe sekretary at New Washington.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo,
0: sa pihak na part, balik kita at NKWD. Ipabati takin nyo. Ay, abo, nag-request kung pwede pabati. Kunurong nga mensahe. O ato nga dating busy gobernador, aga dating congresswoman ni Taklan, Long District, Gabrieli Venos Caliso Quimpo. Nga nagapungko makaroon nga chairman at board of directors at NKWD. Ay, kanam itong nabinsahe eh. Umabot it siguro mga 19 minutes. Ruana nga mensahe. Nga gin-deliver ko nagtaliwan nga gabi eh sa 58th or golden anniversary at MKWD. Agduan ang mensahe na kasentro Banwa sa mga challenges. Decide man ita board, chairman, nga nagapangatubang ita kabo ng mga challenges dong MKWD. Kapingid sa quality, kutubi nga naging supply, ag sa servisyo, ita Metro Kalibu Water District, sandang nga mga concessionaire. Rupang utana, ano rugi na oblat MKWD para ma-address doon nasambit nga mga challenges. Do epekto it El Nino agara pagid magahaba para asa sa sunod ya dagon ay may ginatawag itang super El Nino pro epekto na nakara sa MKWD pro epekto ita grabe grabe man nga pagbubutugan ko damat grabe man nga pagbaha may ana man dun nga epekto sa quality man ko aton nga tubi pero mga panahon pa ni kupong-kupong nga mga tubong ginamit it MKWD nga dapat yon pamailuhan agko nano-nano pa nga mga problema ang ginatubang it district makaroon nga dapat ma-address da it presente ang administrasyon nagabuyot nagapanagagan it Metro Kalibu Water District bago kamo magretiro sa inyong mga pwesto Banwa hopefully ma-address rayang nga mga problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay hindi lang kahapon da o last year, almost dinikadagon ng mga problema ra nga ginasuffer ko ato ng mga concessioner at Metro Calibo Water District. Ang samtang nagabuhay, nga nagabuhay, nagaabo, nga nagaabo dong problema.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May mga tikang man nga ginaobra rong MKWD. Actually, may ginpadayang listahan niya kung ano nga mga proyekto, na kompletong proyekto, ongoing nga mga proyekto, aga ginaproponer nga mga proyekto para maimprobar dong servisyo at MKWD. Yet, kugang gihapon. Ha? Kung baga, tinimbang ka, munit kulang. Malnores!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Orkon sa mga kanta pa. Ha? Banwa. Sino nagkanta John Albert? Ita Just Once? James Ingram? Ha? Ginaobra magunot MKWD ng tanan. Pero kugang gihapon. Kung sa mga kanta pang Just Once, I did my best. But I guess my best was not good enough. Kulang pa rin po. Aro ginaobra at MKWD. To address tayo ng mga challenges ng Hambal, it chairman at board of directors at MKWD, former consumer at vice governor Billy Calizo Kimpo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May dos minutos nagtaliwan sa oras ng alas 8. Hawan-hawanan tayong mensahe, Banua.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, Radyo Todo.
0: Pero bago anayrong tanan, ginatamya ko inanay ita malipayon nga kadlawan nga nag-celebrate ko ng birthday makaroon nga adlaw. Si former New Washington SB member, aga former PCL president, taga-anat Rogue's Cafe, aga Rain Carwas, the former PCL president, SB Rolly Nonoy Ikinya Jr. nga nag-birthday makaron. Kabahan kami kahapon. O happy happy birthday gid kon sa Rolly Nonoy Ikinya Jr. kabay pang mangin malipayon ka sa imo nga kadlawan. Makaron October 2.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Anyo pang birthday makaron? Ay Toto Glimari Clarito galing birthday makaron. O happy birthday gid Glimari. Nag-appear man kay Ina Rungaga ni Jox Makabinta birthday na kuno. O galing, ambay na hindi kuno makaron. Kundi 28 pata. O hey, matagagwaya ka kun hay makaron ta October 2. Gali, 28 pa gali. Ay advance happy birthday lang kay Jox Makabinta. Una sa laging banwa sa romansya. Aga happy birthday man kay Auntie Inday. O, Inday ng buhay mo. Auntie Inday, happy, happy birthday. Nga nag-birthday man today. Ag sa tanong nga nag-birthday, happy birthday.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.